0: kona kwa la hanga siko hita vibula
1: tende ugati woni
0: asho kumhaka kasiko leganya munkha le ifamela nako ni phone phone le kwartwini le lingwini le kasatini nuna yimahayini phone lingwini le kamalo achi uti zilechi yimahesa kuyini ila hachikari kamusakazi ila hachikari kamusakazi loko hila ha chikari kamusakazi wa madala ushele ushele uyandeya ninga zila vuimbelele makono wala chikari kamusakazi hikumeka kuna hilo mu matilwe lengwetini yawana afoni lisingele ngele ngele ngele ngele Agora deixa eu mostrar coisas. 86 93 86 89 9 Zapinda 86 93 86 89 9 Ima essa coisinha. Lemusakazini andisibhete ka leri se va fona mahitwa lebyi achifundiso ta kwa tigumisisa ku swona ngecile munhu a mutsomikiseri nga pfukeni allo mukiseri nga pfukeni kozwe aizwana ako zvine zvigoeka ko ndzinga zvitiva zvitapima kwa mukela zvarezvo hoy hoy
2: gichile mudzaya
0: gichile ukoi
2: zvavoka mena moye nemwene
0: nai nai kone bungi
2: tirame basi
0: ah takuyini tihodi tako akupatsa nevhura leyi takuna yina leyi yengetela loma singwini kala vanga lomu machongweni ha tinyanda basi yowe yowe
2: yowe yowe
0: wena
2: zofamba ni mati
0: zofamba ni mati leswi kala swi nga fambi hali zvi matshwaku mati zwi fila zwi hatiri chu ni zona makuno vito leswi kokwa
2: wola wola na kokwa ni Luigi seno mashishi
0: hi zona ba Luigi já já o já já Luiz ninguém se ganhou já já isso não
2: ah mas eu nunca calou nunca sonda tá com aco
0: aco aco aco me calou tudo isso já colca magulo ele lá caia ande
2: não
0: ele lá chicare afoni zvirwanze kungele ngele ngele ngele hema hisa kuyini kube ni hila chikara ko nokutsemarisa hadzi zviti
2: ya afoni yona yagohetela eko hambu loko sikiza bora ko unga yo yaitendela eku ngana evitana basi
0: ya
2: zvikona zvigoheka za para ku timisela hi zwa ku so kode ku umiyela mas zwi nga ta hafana ni zwi nga tisa zwo lobu nga ta ro famba kona
0: na akaba vanga nyika tabale zo fe ku hle
2: ya a zwi tsive ni zwa ku akwa ikela ni phone la ku tuhani zwinene kuma hi zwinene ta chukwana ta lwiju ku yiva ka silence. Loko yiva ka silence, kuna ni silence lowa kuno ku vibrara ka vibrara. Uyo wana jota ku ke aye nkomodare tam.
0: Izwana.
2: Ya mawana la mina.
0: Eke ni akutala kata kama sekwana la nilo mukaku.

0: A mhaka yaleyo u yi xuxisa ku yini? U laha xikarhi. U tsemarisa. Loko hi movha u nga diba hi vonele ka wena hi swi mahisa ku yini ndza nyimisa a movha ndzi khoma foni ndzi mahisa ku yini makono hi vonela ka wena ndzi rhakelelaka ku mutisa va Louis laha ku hi swi mahisa ku yini ka siku hi nga kumani ni timhangu leti hi mahisa ku yini foni hi ku loko hi ya le ndlwini u yi dima u nga ta kiyela man'wani mahungu yeye u ta vukomakoma hi zona hi vongile va novela ku za xifuva xa wena swi nga ta nika lehlo ku mhaka e ya hlekisa hi zona hi vongile va novela ku ve va novela hakunene asile ku xifuva xaku laha xa ku hakunene loko a ma chayeli magera phe wa tshuka u chayisa oyoyo mukiseni u nga pfukeni hi na mani leswi
1: vona Philip Novela ka xisari
0: hi swona va novela masingi
1: hayi va masingi
0: hi swona a nhlokomhaka hi yeleyo u laha xikarhi ka ndzima e u mahisa ku yini
1: mina ba masingi
0: ya
1: a fone tirhasa yoo
0: wena u tirha za wena
1: na mina ni tirha swa mina a yi tirhisa yona ni tshika na mina ni tirha swa mina loko ni ta gama ntirho wa mina hi kona ni nga ta gamaku ni lavetelana na yona fone swaku a wu endla yini a wo swi tiva leswi ni tirhaku swona mina xana ke yini loko swaku wona ku ni disturb-a leswi mina ni nga ka swona hi mhaka ya wena hinkwenu lana mu yo tekiwa fone ni yo xava ni ri wansati ni wo mu teka pari ve nsati wa mina se wa ni disturb-a mahetela
0: hinkwaswo hi swona
1: ni tshiki ni tirha ntirho wa mina ni ta gama ni vuya hi wena se hi mhaka leyo ma
0: hi swona bongile bava novela hi ku siya vonela ka wena ndzi bongile ya leyi mhaka leyi yeyi ya ndzo ti wona phe ndzo ti wona oya oya mukiseni u nga pfukeni
2: Julie Novele Philip Novele vakokwani va mina
0: va novele vonke a ka ma nga ku Julie Novele
2: ungena
0: Philip ungena zokulu xa zandomela
2: ni ya

0: adresa na mina mara kwenye.
1: Hey, izona chikali cha wena mwina kala kama lembe na mahaya atifuna tinga hikona makuni leso tifuna tichikeli leko kuvene awosu kutu kuhambana na ifuni kambe awosu kutu kuhambana na mamane la hamutini loko muhila hachikare kaye katiru wakona wawo shilu shilu yande yande afuni ku nzzz umahisa kuyini usumahisa kuyini
0: mina loko nili stratini nifambisa muva na kuni ingara famenzi a telefone hambile ko dzoba a ni tenderi tlhelo lin'wana ni tendere ku lavisa xitarato lani ni fambaka ha kona
1: a yi ngara famenzi adiyo
0: a yi ta sala ndzhaku yi ngara famenzi lavisa mimovha ku sa loko ni lomu ka maputi lomu a xateri mina a vuya hi tlhelweni mun'wanyana a famba hiseni ya ba unga kuma na mingu vela lesi tulawe kako loko yi ba phone yi tshiki yi ba phone lahani u tirhenti ro wena u heta u gama ja u ya ti tekela phone liya u ni gara porque a vitu la sala lahaya u tiva swa ku i mhaka muni i ncini xi nga kona loko ni mhaka ya muntu rivhelo u ta hlamula hambi loko i mhaka ya ku va mitlanga futhi na yona u ta hlamula a hikuva u tsemerisa ntirho na u le ku tirheni na dayi loko o ze u tsemerisa futhi avontade hinkwabyo byi hele
1: a xin'wana xikhati madazandamela hi yena mamana mamana a fona a fone o maisa go ini le sho go gochetela
0: oh ha mbolo go a fone fone a mchino wa famba a te u go wa nyima ho sa wo a kona go wa ha tshe go a nto mbe so ta hamba go tsu go tsota ga ja
1: Ei, ya, bongile madaza ndamela. Itazova ngwana ku ba maisa ku yini.
0: Bongile papa yari mindu masinga loko u tlhela u muka kaya u ta ni rhumulela kambe u ta kumana ka exikondlo no xito kamu.
1: Hi zona bongile madaza ndamela. Kumana
0: loko loko. Loko no tshika ni phazama ni nga ngheni ka xikondlo ni bekele kure kure n'wana wa Zimbabwe luya.
1: E wena, u la kuya u le kule ni kaya. U ta maisa ku yini.
0: Ever bad.
1: Isso não é bungil, mas das andamela. Elias.
0: Não é bungil, mas não. Nem tu vai comprar uma menina na culuma, vai ter a novela.
1: Vai ter a novela. Tchau, tchau. 2:22, o mais aguinho, logo fone e chaya, como é no lhachi, carcanzima. O semana de sanzima, o como fone, o mais aguinho. Oi, oi. Oi.
2: Sheni baba Armando Masi.
1: Gichile bona ma.
2: Ja la go tsalwa bara do le bombo lo tshikantsi ku monda.
1: Izona baba Mondlane, hingwe na to hosta kona, taka Gaza ta Mosambiki, ba Mondlane, uma hisa ku yini? Makale. Ya.
2: Ya ba Masi.
1: Mm.
2: A makale ya karata. Soke veri leri swi nga mahiwa xikombo xi mahile
1: hi zona
2: a loko u li karhi u ti fambela xitiratini wo khupuka ganga a swi na maxana ku veneni u nga tshuka u lava ku cinca modansi handleni ka nawu ku ri ku u fanele ku kompilela modansi lowu khupukaku hi wo ganga
1: iya ndzi ni machembele nyamuke Já era motorista profissional, aí não era amador.
2: O palco é no Utica da Amova, o de Cupugela é índio, e coisa, e mudança do Cupuga com o Oganga, porque o Goza, o Lago Tinja, só de qualquer maneira, a Mova, pode o Challenge, a Guia, o Yadibo, a Ambassade. Fede, só do Gufone, o Funder, o Fanelo Guitica, o Tendelantiro, o Ena, porque o Onga Longa, daí o Merissa Guloia. A vontade de um quai, família. wena dyane kulo kuthika dalwe ukulinkameni baamasi ambi ikonzo lothika lo bashipali ngiyimbono awulinkameni pronto dadu gamu ukuthi utwane kuzisebe ukuzwe
1: ngofu ngofu kwa mkati tangale ta hina leti
2: ujoti ndangale ta hina pelo kuzo kuchakala pronto chano wote mbuzo uza hapo wala kuse kwa mkwa mimora chengi wala ama ula vetela se asutini
1: ewen so daki ya duwa jore
2: sayandwa kuvene nuku tila foni li tira li balo
1: wena utira wawe nao
2: wena utira wawe lugu se uneti ile aku na kino daliela la linga go para go dal tendere go tsana go go tima gone a se dlani porke a matsukula enga ka wona ba matsile makaratile swikarhadu swa kola ni kola swa tshaka se na swona uno go duli tima ka tshaka la tshaka lo melo ya swikarhadu lu kula ba kola na kola le xingani maringana
1: hi
2: tshiki anti ro alo ona na wo tira anti ro awe
1: hi zona hi bungile
2: kwanyane
1: Mungile ba mungana kusiela wona ga wena kale maga ye nya mungsha phone ni dipfuka Zoti wona phe ngelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelel mani gidi lokuyi ah na mina nzi kwatsa handi yalo ngana kwala khelweni la ah tsbungile makono le kambe mo maisa kwi a phone lokuyi chaya kuve ni mula handi mina Chuanji kati madam João. Hi ena mana delang eh a phone. Nga tendera phone. Akutsemere se utsumla. Nand.
2: I'm not sure.
1: I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm Hile ya mina ndrehle ya wena, afone.
2: Bama singa ta hama ti telephone bama singa. Akama nukona ama nyingi vangu sifuwa ni magizu kanti.
1: Hizo?
2: Asu tu imuwa ti phone. Gece siam kala mari rakata alu vizman manone mau mawora. Bas. Jadi aku tu cuma gaze telefon tu nanti tar, aku cuma rana, kalau saya tar, kalau saya macam ni ni, kalau aku informasi mangan malah aku cuma mangen aku tu kau dia, izalah, aku kau jenuh pasif, bama sih aku punya, boh, bahasa, dua lah aku lawat jenuh pasif.
1: Asmai.
2: Sebab dua kali jalan macam ni. E preocupação e o carinho agora
1: e a camalo e a o uma hora duas horas três horas
2: até logo anga tu anga o fone era quatro horas anga o fone era base na rua zona que tu anga o fuga cá o bate
1: como é no outro semana essa tiro ler
2: quando a gente anda com o mano que o mano o América já talvez me camale
1: Wenzi.
2: Para kaga bagu wisa ku akwisa ku ndawu yimwani aku ya lahasi aku ila kufambi. Mase I just wanna let about ba mase a telephone ku ichaye ku ijika.
1: Mm.
2: Maza wena.
1: Yeso.
2: Ku heta takamo u phone. Aza afani ku za ku igreja isizo igreja. Ele ame no ze igreja ba mase. Uzi fonela. Eh lo uzi ku ndiwona ku a Ba masuk ke kuni park, jadi bagai, kita solo, macam tu di Malaysia, kita kau pinat ke bagai, saya mukul beluns, saya mukul beluns di gereja ni, lalu ibu telefon, entah rumah mana dia, rumah le handel, halo ba masuk, ini kau di gereja, kita bangun borah, ba masuk di dunia ni, lupa buku tu pun ada, ada mahal zor, aku tak fikir jangan rumah tu kita tendera.
1: Esok.
2: Jahat tentera itu mengatakan, oh, lulah ya. Aku sudah aku tentera pun. Tapi, oh, ini, eh, saya igreja. Aku mau menelpon, eh, Pak Masin. Eh, Pak. Kalau aku kujuan suka, apa, kan, menua, wana, suka, ini, eh, Pak. Sampai, aku igreja. Aku kami lalu, ya. Zuan, sama, aku suka, kumat, di pos. Aku nanti.
1: Nau diri, li. Aku saka, suawan. Aku nak dua, telefon.
2: Eh, Basilis, Pak Masin.
1: Mungile baba Ernesto Muzima kwa kwa kapande Jack Bekwa mjiki. Hilesu. Aba kama mane chungwa chikatebo naba kuchaku afon hile ya tendera. Aba afon. Oye oye mungisiru ngafukeni.
3: Aba afon ku vana ne titite.
1: Kwa bunu wa meta matiti. Adola kama titi.
3: Mama kosa wewe akukambi.
1: Hizo na mada kosa.
3: Chani si mahili changa wala baba mungu akukuiti mafono. Eko, loku, ambili zanzangazo wale leza kuhui vaka sile. Basha, udispertara wala kuona na yuku kenge. Utalaka kutiwa kuchimu. Ja, loku uhi mwafu fambisako. Masoko uya accidentas.
1: Gawa chaisa.
3: Azi amani ni loko uilo mkwene kuta chikela mungu haku dalisa.
1: Yeah.
3: Dalisa. Ita haku dalisa katukusu mwono kukapi.
1: Ata pindi.
3: Apiri dalisa ama. Ita wana hiyo mama na wei. Famba wafo mamutende.
1: Kuna ni mungu.
3: Ya suka kuya wa hisilinia. Loku famba yu primero, tercero. Pazizi uwe utaku zero.
1: Utaku zero. Urenzela tu wala tembeiri.
3: Suku njika kuni motoro disligara shoka. Janza.
1: Bakunu loku samisa lea zuchu wana kutima fuhani.
3: Nchukwa na kuitima. Mikama ya leotungana wala kufambisa mwofa. Tima. Nukuku bipo duyu fulula.
1: Zita kunyika kunyamuka pa nzila kukuma mwofa la. Utekala kwa haa.
3: Tuwa utuwa kuituwa wana kasa umu chembelo ya. Ya.
1: Isu zono mada kwasa.
3: Kwa mama na hama kala ya mwini.
1: Ah, muzwe.
3: Ambulo hontu ngana ya kwa la wazi yuzo mazangale kuhula chukuti.
1: Ala ti yoyani kwa se. Eh kotse ke hola ka malo ya bona ba mamalla he bona tshwa tshikate ba ku jago go eh a phone ya ya vitana ho yisa ka se ka phone ya vitana inga chika inga chika oye oye mngise tuka fukeni allo
3: allo
1: oye oye
3: allo
1: allo ngichili brother man
3: ah eh jala ka ndave ndele ya rindu
1: mate Mwina sayo kakandaveni kagaza mama hesa kuhini. Loko mchayro hefoni unamuhila hanzimeni. Yau finzi finzi. Uya ndi yandi. Uya luyalu. Shelu shelu.
3: Ama jela ebo
1: mpaya. Iya ande. Makuno. Afoni ngele ngele ngele ngele ngele ngele. Uta hesa kuhini la.
3: Singa ngele sakuwa. Ntawu hello na telefone.
1: Mm.
3: Ne tendela leso tendela ku sona.
1: Kezona.
3: Porque loko wathwa utemeri fanele ku nga mahlanga alikade leso swa fana ni mukamale loko uya hello mu wa ku ta kuma papela la hla ka mbed nga i boy posile.
1: Mm.
3: Kula urande ku khamba u gha porque dama ufunda papela liya singama ungana vontade yakuka yakuka gale leswi mata swikuma laye
1: okay ranga hikuka
3: ah kula ku ranga hikuka se kunga ta pula papela liya u ile round tiwa swa ku va hanya njani lova se akula ku loko telefone ni le ka silence u ta swiva swa ku imani lo anga ligara Utaga mosona le.
1: Yesona.
3: Na u fambe fambo wa wena nje tikaka unga na xihantle unga na kuyini.
1: Mhm.
3: Ile so kan mama.
1: E bungile. Baba mathe e go siya wona la ga wena ka le ke bolga o siko ga nyamuka.
3: Yesona kan mama ha le go sa le kona e ntlae buya.
1: Yesona. Oya mngisiri ngofukeni.
4: Eh, akikeni olona Robinson ni kamasingi.
1: Robinson.
4: Robinson sinavani kamasingi.
1: Izona. Sinavani, sinavani, sinavani. Sinavani yalonzi mutiva kola kusongana ni mabomba ya ezitu.
4: Ehe,
1: umfana wakwe.
4: Eh, so mina ngumfana wako nanzi kumekala leno kama gumbi liko landza nje yaka ngwane.
1: Ah, okay.
4: Eh
1: mungana na lo shina vani lo
4: ah wa mtu ya evo mina de
1: okay hezo ni robilta ngena makeni madala uma hisa kuyini seyo kaya kama original kali lokho kunyamuka ama original mamphelile minzo ugumesa kama original muma hisa ku uma hisa kuyini madala shina vani loko hila chikare kati afoni njenge
4: o fanta mova do uyani badla ukulwalwa afoni kumeka yiku baba singe ugama jalo ku zawla ku itendera ugama o ungahe continua ri moro preso podu u ndata maito mitre zoto hora ndu kwadro kuse
1: mke
4: e fara no pati ka darsen darsesa e hila papa yi kuma zo kudisi lago sungula ku tshikela nini so
1: zwezi
4: la papa la papa amora ni emthethe ku kama u tshi ga bithi tshina bithi le ku ngena leyo loko nga me tshosa sa ku la per ku ni silence lo ku ya ni silence lo ku twai twai and so ku lo ku aku ti ma aku ku ti so pa ti lo wa ku twai ma ku ti ma le piano kama u kupula chama silikia na ukama uke na ngeka. Ya para yiku tuwai. Yunga tawane. Na maizungele ya kuhu. Kutu kama kuhu. Kambi liku yungu kibizi. tira kunjalo kuna ufambisa movha uya.
1: Zvitsemeki.
4: Kuti zvova kutava dava. Kuva kurgada chikwere ku. Rokonzile.
1: Zia zvachi tsuketi mangwana masiko. Amuzvilonganga, amuzvilongi. Zvachi tsuketi. Zvisi maheka.
4: Ndakunda iye mino brother. Zvika zvisi ma. And don't tell her utokukwembova zvawo wala nokuti kuti njena kafasha inwane zvawo. Akandi mombo iya kuya ndene zvawo. Loko ya murumeni ya
1: ndako. Ufambela achi ndene.
4: Saki yako yamaputo. Yosukamaputo para na yavla nkulu.
1: Izvona hebongelesi navana ungana muhi folele ka usikulega nyamunka usiku ginene tauya takumana kambe na mwaika.
4: Ndibongeli
1: ya. Masofa hambishi jimingwa na shilava va makwembe imahekwa ni shilava va mazeko ikasimucheka shilava swidhulu ikiva dilo ninjinji alava masofa. Oya hoya mungisiranga fike.
3: Ngikumele
1: ngiphelele. Ibona nama.
3: Uselo khuma ikusela ngkhonene.
1: Wayizwa lesimule.
3: Amkuma amungisetilanga ngamasa kubala kuko kungona kufunda papela. Kale kama papela emakarta loko uposa.
1: Yizona.
3: Yele singasale tema proje. Bela intisa kona. Ungaku uyimisa movha se uyafunda papela loko masikala. Se movha avula ndingata ikhoma kwakhe.
1: Awa ikhoma.
3: Ndi khafo awunge awunge digital vhu ukuvali ndi makhombo vakubikela go ndi yo telefone ndi yeva ngi kuti vamwe ndi gavato ndikonela ku iveka ka silence ndi kuti wa fika lomba fika kona ndi se uiteketa uite uona ku imani ndi vanga akulava ku kama dalu ku yita ngwa tenderanga kama de amarkara ku imani anga kulava na Kukwa mbunga gara varangani umiru, wasikota ku Tumfone la mulo kumbumbile pata kaya li gara lukwa li prekupadio Nusuko imani
1: Yuzona
3: Kunambiku zingani mafone, wasikunga na malika fone, walomba kredit Walomba tili fone la mulo, kani kirutini kalisunga na so bula ni mulo Kene so baba mandani
1: Masingi
3: Baba masingi, leso, see ngena kana dzakaraka vayiri kuti ndingene kamina avana maradu maji kama la kupara ngena karadu yacho asopa para kungena
1: avana maradu kanje zvashopa monke mufona
3: ah vayiri vafona maji kuri saba tindau tinonyata kutala avana maradu vano se lanu baramu kama izvigum banzi ali mukelona nangwene nyambani lanu Azavala, ndibona vagwaritile vane mikoko iye kisidengele ndimani vakutivi azavala.
1: Wangakutivi.
3: Ani vakutivi, nevakutivi kunenapa mabhiloko. Weitile yako yaera ndiyazi. Yakukota anikise musiravhini singudivhiwe.
1: Okay.
3: Amatope yaidengele matata mikoko kasirisivanga mukelweni nga.
1: Izvona vafanele kutsinela kala lino dropeni ganyambani ungena kava masingo utaona mikoko madala leyo aukona khoko sekazavala akhoko use
3: ya se na babani gwela sosva kutala soka ndana idokumentari mikoko iko phakati yakutala seri manyikoti ndiya mikoko nirendereni
1: Izvona ibungile
3: faloko mai takomana ichwa leno soka muzoko kusukira kungena
1: Izvona anza tsamba kumuta zvikota Duas horas e 43 minutos, Rádio Moçambique, Maputo Gás, na Inhambana, isso que é o Inhambana. A fone rima isso aqui, vamos a Manistere, vamos ver. Vamos a Nadeia, lá a Cambia, lá vamos ver. Vamos a Munhinga, que é Maputo.
5: Chico Mongol,
1: vamos a Tolo. Zibungile kuzwa gesu gawana mamelia na utila kota kata kela kale usi majaha ya mina mazuri le kuka usi uganya mungu.
2: Kalimambu luko mina sukuti, Mr. Baulu wa chakane dimaza kuluko liloka spaila kuata niranza kii. Kasa kumanja kasa ta umula adoropa, ta umula kushama.
1: Usuko nili, yuzone bungile mamelia. Ciao.
2: Yeah.
1: Hello, guys. Got you Saturday. Gingy need. Oi, oi. Oi, oi.
5: Hello.
1: Mina lo.
5: Eba. Eba, mundani.
1: Masin.
5: Ano pa zama? Ay zavala isandamela. Selo kumai.
1: Is on.
5: Isandamela. Ano pa zama ng isavala? Kabo. Unkelo ni ni kabawa isigrumbanza para.
1: Is on. Isandamela.
5: Yeah. Ay liso sa ngayon gusto nopo no impatra ng kisig wala kung kinato. Ay liso kumina selo kumai.
1: Isandamela. Ilum ka zavala. Is on. Na ungalake kang.
5: Isandamela.

0: batsike ba vulavula loko hi rhandzana hi rhandzana hina hoya hoya mungisi u nga pfukeni
1: hi mina ndzi lava ku vulavula xona David Mohan
0: hi swona David hi lesi
1: ya
0: ku ya se murumbeni ndzi swi tiva ku na ni fera a ndzi swi tivi cini cinga ko
1: ku va ni fera ya muka ku nga ta mamani ka da phakula
0: a ndzi nga ta hemba a ndzi zwanga laha mezeni ku hi mani a nga ri n'wini a ndzi zwanga hi kona ka ma a nga ri n'we a nga rhumeliwa a ndzi swi tivi Hey, hey, listen. Just in the back. Hello, Lomb.
1: How
0: Lomb?
1: How
0: Lomb? How Lomb? How Lomb? Legunga na go laho la o tlhong go na go ne ne wa rendele ke la we o hey se la go ba ntse di maga wena se
1: ye la a go rendele ke go go la go
0: e okay jo na sima miss ina mana dele
1: izo
0: zale zo
1: Jahanzo kujia kama ni Elena Gabriel, mama na Esther, mama mwingi zandamela, next mwingi. Eh, walk wangana bara dukutela maput wangana bara dukaka wangana bara dukwal mwingi wangana bara walk raba ita ko radu. Wangana ke haben walk kutanga kunge na pala ba kwa phone aba ba sala sala bande kwa sport. Ibu ngiri na wena kwa lu ku chaisa. Ipele zako lumia kama man kama sangani
0: kuna ni ulonge hey kambe ungaule sawa

0: kunene yafanele kuyijiwa hoye hoye ngusini ngafikeni
1: baba masingi kuphenda
0: ngizona
1: agitile
0: intile mukwini
1: hayi kwazi na halibola ngisela mintiro
0: zwilavikile hi lesi mu langa kuleswi hi novela hi
1: swona
0: a hi novela ndzo phazama
1: i mongani
0: mongani hi swona mongani hi lesi mu langa kwa
1: iya
0: wako
1: pastori azaria
0: pastori azaria ndzi na ikwala hamena la
1: ba masiki amoya wale rano
0: pastori azaria igale go tanga nako
1: eh
0: avithege ganga nako ga pastori azaria
1: eh iye na pastori azaria itlula kone moya wale rano
0: Azarias, pastor Azarias, ya, madala, nzemukumi. Pastor Azarias, zahapi makula ngutila hitu ngantingela, luku nzemufumala, oh, nzemufumali, pastor Azarias. Azarias, nzitita. Zitembele litilweni hizo
1: yena moyo wale rana
0: moyo wale ranzo ya la ndzi nga nawo zitembele litilweni yo ndzi kuma ku la kusuhani
1: ha po ndzi vekela yole ya ku tembele litilweni kuna mhaka ka mbanda ka moyo wale rana ekusungula i ta ka wena kwalani ni teka ni ku lemuka yi nga amukela kusukela ka 0 loko mi ta ve mu nghenile
0: hi zona
1: ni ku ka mutshiveli wa ndzilo Maria Vana Carlos na yena Matildi Ize Francisco hinkwavo ni ku ka vanghani va radi mi nghena ka vavhovo leyi aka xitani Julio Novela na yena Sipi Novela Ize Novela Domingos Novela ni ku ka vayingiseti va radi hinkwavo vun'wa munyingi kwala Bohani mamani exteri n'wankondzo na mamati anguleleni na yena vun'wa munyingi hinkwavo vayingiseti va radi na yena bava masikolo na yena madala a riyele ape esigamba kwalomu a Bohani ni ku khani mambu na yena bava bava Ernest Mozini. And mom.
0: Bungie.

Ndzi tsikene ndzi ti gagaletela ku ve ku yimbelela ka Mr. Bow. Kota ku vhala ka siku ka nyamuntlha. Ndzhaku ka ku cincile gita ya lomu ka xipetaka kala ka swikhati swa Mishmosh 4:55 minutes kamele tshe tu siya tshamule tita tshisela vana kulo ni lava to sima misa kama putso ka gazane leni nyambana ni metri ya radim sambi 4:32 minutes kule kule

mahungu ya mixo ya emissora provincial de Maputo, muhlayi José Ariel Makwakwa. Mfumo wa xifundzankulu Tete u karhi u lulamisa makungu ma nga ni nkongometo wa ku hungula nxanisa yi nga tshukaka yi vangiwa hi xiwomiso El Niño ka 5 wa swifundza ka leswi swa 15 swa ku lumba xifundzankulu lexiya xa tiko. Ku vulavuliwa hi swifundza swa le Magwe, Kawarabasa, Marara, Xangara, Xiwuta, handle ka Muwatizi, Dowa, Mutarara, Xifundi, lomu ku anakanyisiwaka leswi swa ku nga tshuka ku vonaka ku pfumaleka ka mpfula, mhaka yi nga hoxelaka makulele manene ya mibyalo yo hambanahambana ku fambeni ka masiku ma taka. Mahungu lawa ma paluxiwa vumune lweyi hi governador wa xifundzankulu Tete ku fambeni ka nhlengeletano a yi rhangeleke axifundzeni xa le Marara hikwalaho ka liendzo la ntirho a li landzeke ambangwini lowuya wa tiko. Holobye wa ta vuyaki Fernando Rafael a tlhamuxela leswaku mintirho ya ku yakiwa ka mbangu wa ku yava mati axidoropanini xa le Namitil axifundzeni xa le Megovolas mi ta fika makumu ku ya fika December wa lembe lana n'waka 2026. Mintirho ya vuyavi mi kumeka ndzeni ka makungu mange Agua Segura eka swidoropana ni miganga mi kumekaka handle ka madoropa na mi pimiwaka hi timali ti fikaku ka 16,000,000 wa madolari ya ximerika, mali yi voniwaka yi fikaka 1,800,000,000 wa mametikal. Holobye wa ta vuyake a pfuxeleke mbangu lowuya wa vuntlhanu lweyi a tlhamuxele leswi swaku ku yakiwa ka mbangu lowuya wa ku yava mati ku ni nkongometo wa ku tlakuxa a xiyimo xa mintirho ya vuyavi bya mati ka swidoropana ni tihandle ka madoropa hi xiyimo xa tiko kusuka ka 50 ku ya ka 86% hi xiyimo xa tiko la Mosambiki. Mfumo wa tiko la Korea wa Dzonga wa vuntlhanu lweyi u tivise ku humesa timali ti fikaku ka 7,700,000 wa madolari ya ximerika ku va ku yakiwa xibedhlele a district municipal ya le Katembe a doropeni la Kamaputsu. Henhleni ka swona ku sayiniwe xipfumelelano hi hubyana ya hanyelaka ta vudhawu hi xiyimo xa tiko hi ntirhisano ni tiko la Korea Koika. Mukombisi wa tiko la Korea lomu tikweni la Mozambique hi nkarhi wa kona a tlhamuxele leswi swaku maendlelo lawa ma ta pfuneta ngopfu swinene a ku tlakuxeni ka mintirho ya ta vudhawu lomu tikweni la Mozambique. Ku vulavuliwa hi xibedhlela xi nga ta sungula ku yakiwa ku fambeni ka lembe ra nan'waka 2026 na xi nga ta ve ni vuswikoti bya ku va ni 40 ya mibedo mi nga ta yaviwa hi mintirho ya maternidad, cirurgia geral na medicina interna. Va delegado va 11ª conferência ya ku lumba swirho swa partido Frelimo va ta sungula a ku fika hi muvulo a doropeni la Leximoyo xifundzankulu Manika. Swirho swi tamelisiweke mintirho ya ku lulamisela a mayamukelele manene ya swirho swa vandla leli swi tlhamuxela ku va mintirho mi va mi kumeka ka xiyimo xinene ku va se ku sungula a ku yamukeliwa a swirho kumbe va delegado lava va nga ta sungulaka a ku va va fika hi xiyimo xa tiko hi ku kongoma ku veneni na vonavo va hlengelaka leyi mintirho. Primeiro secretário wa partido Frelimo wa xifundzankulu Manika Tomai Xitlangu a tlhamuxele leswi swaku matshamele hinkwawo va malulamile a ku veneni va kota ku yamukela va delegado ni swirho swin'wanyana swi lumbaka partido Frelimo na konavo va pfulekile ku va va delegado va nga kotaka ku veneni va ya pfuxela mbangu lowu nga ta yamukelaka hlengeletano hi kulukumba ya partido Frelimo ku fambeni ka masiku mataka. Ta matshameli yenkama ku fambeni ka siku la namuntlha doropa ra le Pemba nga va lona li nga ku fumelaka hi ndlela ya ku tsema xivangu na 28°C ku landzela doropa ra le Tete na 27°C Beira 25 madoropa ya ka Maputsu Vilankulu na Mpula na Kilimani ma nga ha fika ka 24°C ku landzela madoropa ya ka Ncenca na Inyembani na 23°C Ximoyo 20° hi ugamu ya ku madoropa ra Lixinga na 17°C vakwerhu hi ndlela leyi hi n'wi hlayile mahungu ya mixo ya emissora provincial de Maputo, a Rádio Moçambique. Mangwana em Caruantoloveto, Lixile.

0: Ini terung lala bangai emisor provincial Baputo Radio Mozambique 102.3 KFM 1008 Colors Count Media. E maganda ti aina lawa kunene u hikuma ka hona ka tindawo hinkwato lomu u kumeka u kona. Ilulamisele tindhawu leti ha tona u nga kumaka kona ndhawu ya ku va u xava kona swipapelana u tsala maviti ya lavo va rhandzaka u va rhungula ndlela leyinene u va ni xuvela leswi u swi xuvaka ku va swi va humelela vuton'wini. Hi na kola ha hina yona ku ha xavisa swipapelana leswi hi mali ntsena ya dashmit eka tindhawu tin'wanyana leti kunene hi ti vekiseke ku va u nga kuma kona swipapelana leswi u va u rungula maxaka vanghana hambi ni va yakelana
1: ni nga ta swi tshamela mina ndzi nga ta swi gwenda kale ka yo ndlala ya nyan'waka u nga suka
0: hi ku rhanga namuntlha hi amukela xipapelana xa Lucas Zandamel i Big Zanda alatala a ta ematolariwa a tala ku ta rungula vaveleki vakwe Mawili Zandamele Matensau Amelia Zandamela que completou mais um ano de vida no dia 10 de agosto. A feliz aniversário, minha grande mãe. Tudo de bom para você. Mais anos de vida.

0: ikone hi ndlela ya internet hi lunkama hikuva mintirho mi wile hikwalaho ka ku pfumaleka ka magezi ala ya ka tembe kambe hi ya mahlweni hi longoloka na n'wini na hi ta yamukela vayingiseti byi xile hi na mani kusukela kwini
1: makamu
0: wa matolase minjhani makamu
1: kona
0: hayi na hina hi hlayisekile hi byeli tale matola se makamu
1: a tale matola se ni vona ku nga wu ka ha rilile vafana lava ku tlhela va endlekane laha va endlekani kahle na swi vonaka swa ku swi nga lava ku lavulungisiwa i ku va majala ma nga lani a laya maphorisa ma nga la wuxikali ma fambela kusukela kwala wuxikali para aparaxi hiku mikamba leya mahintiyuma ma 22 hora 23 hora a ti lunganga munhu a wu famba exibedhlele na vabya a tlhela a endlisile vamavabyi vafana va ba u va tlhaketela a fika xibedhlele sani mavabyi ya ku tala
0: ya
1: nhlawulo ka va hi vonelela vafana lava a swi ta kumekana swi li kahle a swi boyi fani leswa hina la mae swa famba swa ku famba ka kona a swi fambi hi mikama leya mavhiki yuma 23 hora hi mikama leya va ku he bowani va ku he dropini va ha vula
0: kensile makamu a hi le kazwi hi kanela ni xidaku wa makamu a matola sei nkama lowu wa chidri kombaka ku va hi na sezi yera swi na 5 minuti etikweni hinkwatu bya Mozambique 8-2-34-80 na 8-4-34-80 kona wun'wana muyingiseti hoyohoyo byi xile hi bula na mani kusukela kwini amavalani hi byele paroki minjhani n'wini
2: aiparakiwa mavaki nkarhi wa mina lowuyeaaaiwaoibanksorry
0: navela ku va a timbanga leto ti hantla ti tlhantlheka ku njhani amugangeni hina hi hlayisekile wa matimba a tlhandleka voko emparuki salakolana matshamela kutani ma tlhele ma bekiseka tinhla switeswo hinkwaswo tiyencile ku va hi tlhela hi longoloka na wena muzondzo muyingiseti kwini na kwini lomu u nga kona emisoro provincial maputa kone ku va mupangalati wako pfumela ke ku va hi tsutsuma aya yamukela muyingiseti hoyohoyo byi xile bondiya
3: awuxen
0: hi bula na mani kusukela kwini a hi mi kumanga swinene
3: muhanyi wa barda liberdada a likeleva
0: hi byele ku njhani likeleva
3: ni swi tima sweswi ni kumeka a pheseni hi ntirho ka mani nga suka liberdada a wu titimeleleni lomu pheseni hi nga kona kona ku titimeleni hi tiza bemini ni vangani vanga awu khanana na sabadal bin muhambe munavelela ntirho lowunene wa yini ni kipa ya ku kwahalani khalimamu
0: hi kesile mugqivela babaye
3: khalimamu
0: allo bon dia minjhani mbanzi impela
4: kula ndyangwini kurolile
0: hakuluka hi dzungula lebyi
4: vona ngo tlula
0: vhiki byi fambe njhani mbanzi
4: ni fambe kuhatla petela ya tipfula leti nga titekka hi ndlela yin'wanyana manjha kurolile ku tala ku tindleleni manjha makoka xa leswi yi nga nyimanyana
0: impela
4: ngo wena ti tshama swikwembu njhani
0: hina hi hlayisekile
4: mambo hi khansa swikwembu hi swona ntirho wa homba loko muka kaya u ta va rungulaka ku mani wa ni bandzaliya hi ka tikini vhiki la homba
0: babayi
4: babayi
0: 82 34 80 na 84 34 80 laha no u to kota ku va u ningena hina hi ku yamukela. Hoyohoyo byi xile.
5: A wu xiyeni papa?
0: Byi xile. Hi pfula na mani ku sukela kwini?
5: I matendeni.
0: A xidolweni?
5: Demixo.
0: I nge kuma siku lawa mataka hi ta tshuka hi ku zyandza ku va mina na wena hi ya tlanga kona.
5: Maya sweswo nga tiyile ngeleti.
0: Xikwembu?
5: Demixo.
0: Ibyele ibyele sizayiti kunjhani amatendeni?
5: Amatendeni ku zulile mina ni yo tsaka ni tsakisisa namuhla ni. No tswaliwa.
0: U xibebana?
5: Ni xibebata.
0: Enaka, swi ja ku va u bondza bolo hikuva loko hi suka laha mina na Virginia hi ta hi ta tlangela malembe.
5: Hi swo leswi nga kona, a ku na swimbirhi.
0: Pronto swi tshamisekile hi
5: swi. Mabyele Telvary va vanyingi hi nga tala.
0: Leswi ni faka ni ti lulamisa ku va ni ta chaya para bezike.
5: Enaka u to va byeli ta ku
0: yi. Pronto swi tshamisekile.
5: Lava ta ka kela ta va nyika dafisi.
0: Swi tshamisekile swi zeta teja. Bye bye. Ni xibebana. Xibebana hi Suzette. Oyo oyo. Hello. Hello.
6: Awu xeni.
0: Bula na mani ku sukela kwini?
6: Ugana ba Batista Fumento.
0: Baba Batista Fumento. Kunjani baba Batista kusukela Fumento?
6: Fumento ukwazi kuti timeta so.
0: Kati timeta baba Batista.
6: Kayala zwina ba usimivhala he ta vuya baba.
0: Baba Batista.
6: Popo.
0: Milendlwini leswi. Baba Batista. Milendlwini.
6: Milendlwini babu.
0: Sala kolano.
6: Kali babu.
0: Ayayayayayay. Oyo oyo dzishile. Hello. Wetlela. Pronto, bom dia. Alô?
7: Alô, papá, se tu.
0: Bula na mano, que se que ela quene.
7: O Narman Francisco Machava, na Puanca, que ficou.
0: Minha não Machava?
7: E com a papá, se tu.
0: Não, está isso aqui, ele. E na gama Machava?
7: Papá?
0: Kunjani Pecoco.
7: Piko ku tshamisekile papa yoyo hi zela mpfula le va ku ta mila nkakana
0: ya yi ni tsakatelele nyana leswi van'wana va dyelaka va nge nada ya xanisa un'wena monyoxa
7: na epa yo xanisiwa xirhami so maji hi mpfula hi xanisa
0: na kutsongo
7: hanada futhi tsaka hi yona futhi mpfula loko a yo tlhe yi phindanyana futhi maji yi nga ha phindi ni moya wulaveki
0: enaka Maxava leswi mina na wena hi bulaka u le ndlwini Maxavo
7: a
0: u le ndlwini
7: na le la ndlwini papa
0: hi swona swi tshamisekile babaye
7: almam
0: hi ta gungula leswaku hi bula ni vayingiseti lava etleleke hoyo hoyo byi xile.
8: Awu
0: xe no xe no fa xidomu. Uko no no nyana.
8: Ime ni le lento. Ana ku moyo fonde fa xizonga.
0: Nada me le so so se ndonzi sa xiputukezi.
8: Ah, ta bota.
0: No ni
8: ti. Tobe no sensulado.
0: Ku ta ningi xa xiputukezi wa ntle o pasa u u pasele leswi ni kalaka ni nga si na sungula ku dyondzisa. Hi byelisa ra minjhani n'wini?
8: I kona papa wa ndza ma hlayisile.
0: Impela.
8: A ndza n'wana ka ha rhurile a fiki na lona a ni vona tirha swavito leyi a nyinyeka.
0: Ahee.
8: A ndzi leswi ni nga la ku byiwanyana i xirhami xikunda fara mangepa xi tshama wa kona.
0: Na mazi a xi zami ni ta ku byela timhaka u ta ti tiva.
8: Ah, ni
0: ni ke ni ke ta. A xe zame xi xanisa ngopfu lava ku va va java ku hlamba.
8: aku hlamba uhendu kunzilano mintiso.
0: Utani loko u khala ngopfu xizamintanhla ni swigungula leswaku a wu twani ni ku hlamba primera da.
8: Loko ka u nga hlambi ku ta guga.
0: Wa yi vona mhaka?
8: No bana pena.
0: Hi swona hi byele ta le mugangeni.
8: Hawu mugangeni papa ka ha rolini. Loko a se loko fane na hetetena hi mafoni lawa hambi leswi a ni se huma handle namuntlha na hunganyana sabato wa namuntlha no wisanyana. Na ningi. Pelinyana swa majanela hi vona swaku epa ku tlhandle pelinyana handle.
0: Sona hi khensile vuxongo byinene. Yebo. Wajidile na 6 na 14 minutos za tiko ni kwa za Mozambique. 8-2-34-80 na 8-4-34-80. Oyo dzishile. Dzishile ku zantseka. Mwingi sete. Ajovotile. Allo.
9: Vishile papa isi.
0: Uko no no wanhonyana.
9: Ai veni yes.
0: U fona namuntlha hi leswi ku nga ni xara wako.
9: Ai fani abanga likona.
0: Masiku ni ku vilela ni nga ku yingile.
9: Wena unga likona kumba wo va ka mafere.
0: Mina ni humi mafere yala.
9: A wu humi. Science ya ka forever.
0: Xikwembu. Mina no tiza ntse.
9: A ni branda de mafere hi lamanene.
0: Ina ka Virgin. U le handle kumbe u le ndlwini.
9: Ni le ndlwini.
0: Utani u swi tivisa ku yini leswaku maxelo ya manene Virgin?
9: No fani ndlela la ni huma hi ku no tshama.
0: Hi swone. A vhiki mi byi vone njhani ko Liberdad?
9: A vhiki byi fambela hi tindlela letinene.
0: Ahee.
9: Ku zulile mugangeni swa ku hoxateriwa hi munisipi ku a nga hi tekeli nsiku.
0: A munisipi a nga ta teka nsila Virgin?
9: A nga buya a ta teka nsila le no mugangeni wena. Kumbe wa teka kumbela hi switivi.
0: Hi ni ku dumba ka leswaku va swi yingela hi lowu nkama leswi n'wi swi hlayaka.

0: ya imani lwe ya paseke xilungu
1: eke uni funtile tana ri ezo ko kuni bundi ya uxi
0: xikwembu
1: funti ile xikwembu
0: enaka leswi nwe paseke xilungu xo xa bundi ya le mimane
1: ani xandri lagini
0: ah e wela kini
1: hi ni va tata
0: enaka a mikwini leswi
1: ile bari ya spendium ka ra utrezi
0: kunjani FPLM?
1: FPLM ka mnandi kurondile.
0: Kambe a FPLM hi xilungwini?
1: A xikhelini.
0: Oh, hi swona. Hi byele a Vicky mi dzivone njhani?
1: A Vicky dzivone a hombe.
0: Aha.
1: Yo patara yo manxo xirhantso ki, hey, xe, tangi ndzani tirana na mahaxa. Ay, hey.
0: Mazim, hela kene.
1: Hey, papa.
0: A ku hlamba mahlamba.
1: Ni hlambi ni zemba kwa ku nga hlambi.
0: Hi vutisa hikuva a swi tiva leswaku xizami xi zandza ngopfu. E ke sira la ke ni sara kolano.
1: Kani ma vutisa na kanyi ni yisanda na xitengi papa hizo.
0: Wachi dzile na 6 horas na 18 minutos a tiko ni kwa dza Mozambique. A kona mo yingise taleni. Hoyo hoyo.
2: Mansi duo.
0: U kona wena nonyana.
2: Ni kona sana folisile le mana virgin.
0: Deve u mudumbisele saka loko ata zimpeto ata kuma makhoko ya mahala.
2: Swa ku basa theleswa.
0: Itsele kunjani zimpeto?
2: Ah mansi duo, azimpeto ku kona manje hey ala ne wonjova ma. A tola ni kukulanga kindari fa swi nga nwana ni nga kona.
0: Ha maka munhu kutani.
2: Hey, a loko ni pfuka ni misho, no kuma ku ni nkukulu va tekile la handle.
0: He vafana.
2: He wena va tlange hi swona nkukulu basia baki dimple. O le swi vanga swi kuma mempla mhenko swo va tlakule swi nga la handle la.
0: Mase swa ku wena a kambe a wa ha tirhisa ni hosi.
2: Eka hosi le yena na yena wa ni woni kahle le.
0: He moya.
2: A itse rinju mo bona.
0: Anja ku vuya ngula moya rino ku vaswa. Ja vasungula ku va nghena ni vuhosini.
2: Va nghena ni vuhosi. And down to lotinya ke ni sungulisa ku ya xava xigiyana nga ku koni nghena ku laka mahluza.
0: Eh.
2: Ni a xava xigiyana sungula ka nkukulu mataka ni bakedela ku lemba andlwini. Ha wena vaka yena.
0: Na va jauka ukiwa. Nao, ita jula ndlela faira ya kuwa ya wakauka.
2: Shaya antwa leso,
0: A, akuteka vanga teka de facto. Ego, soso vanga tolo vela so. Kambi wafalila kuwa wala nguta lo mvangena kakona.
2: Eka se home. Ala, entwa zifinyo mina la kuwa mtekele ni shilembe sa igreja. Mpi angkwa na kongele igreja apostolo. Vani shilembe sa wuna wati ambalela.
0: Ishi, ataka kuhini lezi.
2: Oh, as you want to send back to the city and tell that I'm a swan.
0: Eh?
2: Tanga Talat Tanga Tanga, women are married and got out of Zamako to run and got an Azawa Kukurun Java Mope and Java Baggage in that room. And away.
0: Now, Mazja la Isungule Menana, your favorites.
2: I said to a moon, say, no one.
0: Eh, I bully Nilui, Ataka Shavsilua Mope Lui. For Avaisala, Avataki provides disease and Mindango of an Mindanguke.
2: Nada.
0: And up. A hi bulini lwi ataka xaviseliwa mope leswaku loko va muthlasela hi so va ku va ni mope a juletele fire
2: chaya ntle so sali sima leso
0: ya
2: va longa ta muthlasela mezi mnani bakide nani bakide la ku limpa mola mope a ne dzi so ku tsaya sai thank you Michelle kan ti khongotisa
0: no mase loko u dzila phela swi ta honeka hinkwazo.
2: Ewena wo be wa vese wa makhelo.
0: Wa ivona maka.
2: Niku la stende no vela na kona wa kona ku rhula kuni makoro munwe wa papa xikombe singa mitana tolo se a stende no vena kona wa ku rhula nga home.
0: Sorry.
2: Ya stende no veni stende 3 zwi sika mwe kore yo damelana.
0: Sorry. Andlela leyo ai wono vanga kambe hindlela le hinkwezo izwindza ka yona.
2: Eh pa yo ka inga vevu ke kusa itoloveleke ntisi ra yo.
0: Impela.
2: Hei nga takama hitolo vela, se rava susa ka husi nipuna, hii chavelela. Yusu sama choya hina kaya hina, kuse mundu hengani.

0: impela
1: nima tshaka na tona kuti vanhu kulavisela matoni ka xikwembu
0: ehe
1: pani mambo ni bekela makwerhu wa xinuna bedroom la kwala na ta hlanchu mina
2: yena no maza fanele ku va nghena hikuva thank you donza mhaka ku va hi lulamisa timhaka ta ku juletela mope
1: swa yantswa leswo
0: salgolani
1: hambi padrini bulaya nghendlana leswi la ku vona ko ku ya koka mana alegria ya jabulwa
2: alweyi wa maze i nga n'wi byela moyana a kona hi ta kota ku va hi lulamisa timhaka ku ri ki a nkamana a ni koho na a ha ni hosi be a swi nga enceki leswi
1: moyani leswaku a nyima kwini a ni n'wi tivi ni telefoni laku a swi ka cinceni numero ku loko hi ligara va liga maxikarhi
2: hi ta kamba imbaxada
1: kumbe ku enceka yini hi yena swi ti kumbe loko hi swika loko imbaxada kumbe hi nga twa nchumu hi yena ni swi tivi
0: pronto salakolani
1: salakolani swi do
2: wa jidile hina sexi na 23 minutos a tikweni hinkwabyo bya Mozambique ey u yi twile mhaka ya fayira va yeteka oyohoyo byi xile
3: kanyagoyo
2: loko mutiva
3: ye ni ka xapoxal loko mutiva the capital america mundipi matimba
2: hi byele matimba ku njhani
3: kape kape hi ku rholile va e xa kwapa xirhambi xa salisa
2: mas e matimba ko ku hlamba wa hlamba
3: u nga hlamba yini a ya no i ku xinara buku ku fanele ku nghena radio loko u nghene radio u xinaranga buku
2: ey
3: se ku hlambile mejwe a ti u nga kenti u hlamba bukhwasi ya u titimeta
2: xo u toxi zami maencela munhu na wo hlamba hi matimba
3: u khakha bek
2: inaka kunjani kanyagoyo
3: yakobyayakonyakona u va yivi kanyagoyo apa a ku nghena a restaurant gate nga primero andari mas va khwelile va yivi va gwawulela hinkwaswo swoswo maelektronika va teketelile ku landza farmasi loyi li nga laka kanyagoyo nakona u hamba hweti n'winyi wa kona ku lugara va gwandzile va nghenile kasi ya ku biha kona hi wola ni rendekile na yibiri ya tlulanga na manweli nyantumbu hi wona wona kanyagoyo e mama ni ruti cambi na yena wa kulungela bazara la kanyagoyo ku he la pfuka
2: babayi
3: lingi doroto bayi bayi bayi vatirhi va radio hinkwavo ni nge ku hela ka vhiki kunene amen
2: inaka kasi xa a va yisa lava ku yiva xa ha na ha swipirisi beribele he a zimpeto va kona ni koka nyako hoyo hoyo
4: mina hi mina
2: wena hi wena mani
4: a ni tlula nambu ka tema
2: minjhani nkava va nga heti
4: yelo lanlendi leyi ni humaka ntirho mavoko ni humuka nyana sweswi
2: a u ya kaya
4: na humula nyana tisetoreni tshantsindlele manje a baro ni tshamisekile
2: a u vutisile vahlaya leswaku nawu ku zulile
4: ya ku rhulile hinkwako haleni kumbe ku nga ni mabaraka manyingi haleni ka xamisava ni godara ka xitalero xa xikulu
2: ya
4: ya ku ni mabaraka manyingi ku banka ma va holosana mazitolo hali pele ha hombe a ku zanga ku va ni xikhungwanyisa
2: xa a va yisa lava ku yiva lava halaha ya ka xamisava va kona na kona
4: a wu yivi papa ya linge choti yolo ni xikutari mnumzana mun'we kumbe va laya ni swipendana nga luze mhaka xirhami van'wanyani va kume xirhami na va ya ku yiveni jali wa swipendano va le era pastori wa tihomu
2: kutani a jiyela hi xirhami lexi
4: xirhami lexi xa tilima swa entolweni ni vala pela
2: ya
4: masi kambe a swi hlamalisi hi tigweleni ka minkarhi ku ti humelela leswini leswi ya xirhami xa lembe leli va xikona nga geloku wo xiprograma
2: ku ni mbangu lava deketaka leswaku ya a xi vuti
4: si a mpfula ni xirhami swi le hansi ka tilo a swi le tilweni ndzeni ka tilo ya munhu a swi kota ku xiprograma
2: u ta ni mhaka nkava va nga heti
4: kani ma
2: i swona hi kensile babayi nkava va nga heti a ngo he u tivaka ta yini swidumu wo byi julano a xirhami xa masikwana lawa vo deketa buta o hleka ngopfu Virgin hoyo hoyo
5: a wu xeni ta
2: i mani lweyi
5: Armando Mavota
2: i Mavota lweyi
5: yeni Mavota
2: mikwini Mavota
5: Ya, ni kumeka kwa labari nkumbeza.
2: Ankumbeza.
5: Kani mambu usia.
2: He, jelo kunjani ke nkumbeza?
5: Ha, nkumbeza tisheka ashe.
2: Impele?
5: Ishiza amiso.
2: He, mabota, hene na mtla evuti sa ngopu wa ingiseti loku wa kalashi zami. Inga he, jelo, koku shamba wa shamba mabota?
5: Ni kantu kushula, tatana wa.
2: Uti zikinya zinene?
5: Ni tisikinya zinene.
2: Uto ni shizami shi ushanza haini?
5: Oh, I should do so with Macamo, look on the eh. So Casato, so with Macamo and his TV.
2: Is the letter of Tom Zell? Is the letter of Tom Zell and Cumbeza? Good job, Nicole.
5: Ah, I'm Cumbeza de Sicas. I'm one hand of only was in the legal.
2: Aye.
5: Yeah, and two moons almost kiss you in the car.
2: In a legam nandi, footsolo, while she's Zamila and Gaconella. Ingoka hinga hlekile impahla hikuva valungu va nga hi hlongola.
5: Wa vona.
2: Hi to ku hisa
5: swinene.
2: Xikwembu.
5: Ya.
2: Hi swona hi kesile mavota.
5: Ah, ku kesi mina u khanela na wena.
2: Yebo.
5: Loko u kumuka ta ndzungulela vatsongwana.
2: Si va ta ni na n'wini.
5: Khani mama.
2: 6 horas na 28 minutos. Até que o negócio de Moçambique. 2:34:80 com o meu inquisito lá. Hoi, hoi, eu desistile.
6: Ah, lixene, muhashi.
2: Emanuele.
6: Oh, tatana wanga, hi DVD ti kwenu saka mahlongolo.
2: Minjani DVD?
6: Tatana wanga ni kone mashe. Hai kona ni ko kahle mane.
2: Uye kwenu kutani.
6: Mane cha tiara pa.
2: Oh, imavabye.
6: Mabade, pika, atesao, minkonto. Epo.
2: No, the DVD.
6: Eta kuyini ke papaye inkari wa koni lo hikaka wo
2: na da swi fanela ku va swi khaluta leswi DVD
6: ni khensa amatimba yako lawo ni nyika ku hosi yanga ni bonga hi ntamu
2: hi khongela swinene leswaku now DVD leswi a swi khaluta ku va hi ya mahlweni hi tlanga hikuva mina na wena hi vangano
6: hi vangano eyi phela nada mana i ngheno ku vona mana
2: xikwembu
6: hi kone tatana wanga majila tikwena ku bonga tolo a hi lahla yi sizwa yin'we ya ka makele va ku hi balisa makele a luzi ko hola a maputo a hospitali mavalani
2: sorry
6: maji ayi ni mavabyi ma kone ni mukhuhlwani kone hi ta ku yisa tiko
2: i nkama wa kona
6: ni navelela a va yingekisi va rado hinkwavo na van'wamuningi na va
2: DVD. DVD. Sala kolano. A hi nkama wa ku dzungula lowu. I nkama wa ku va hi tiva ndzava. Thavuxa bya lomu mi hi kumaka na mi ri kona. Bon dia.
7: Sire.
2: Alberto.
7: Yo, hi yena.
2: U pfukile ndwe.
7: Oh, ni hange ni u ramasani.
2: Swi nge a dambu kutani byi ve byi sungulani ku tlhava. A dzungula le dzini xi hlayela fuzi Alberto.
7: Ya.
2: Ena ka Alberto kunjani mugangeni?
7: Ah, mugangeni kona. Tanya.
2: A viki mi byi vone njhani?
7: Zoni la hombe.
2: Ka munandi.
7: Solo ta vanhu ku ri emaka ya ta vayivi.
2: Ya.
7: Ey, ngoku ja i profisa witiro ja
2: va gungula
7: tira ku yiva so
2: enta va gungula leswa ku yiva ja i profisao
7: haya ja i profisao
2: Alberto utanimaka
7: loko va to vana khuluma ka ma television lo mu ka ma radio o teke va ku swanisa ku leswi u yiva yi ku rhandza tiro leswi
2: hayi ku pfumala swin'wana i ku va va twisisa leswaku now antizo wavo i ku yiva
7: hi ku yiva vaseketeriwa hina vambenyana vanhu ya vaseketela
2: hi vaseketela hi mahencele muni Alberto
7: hi vaseketela hileswaku pa loko munhu a ku buyela lichumu wa ku yiviwa u n'wi vona leswaku chumu leyi u yo yiva u ta yi mapresi ya kona ma nga hasi u gama ku xava u n'wi nyika matimba loko ngo ku hinkwerhu mutwana lichumu ya hina yi xava xitolo loko hi xava ni munhu loko hi nga yi kopa mafatura laa ni nga xava kona ta pumbeka leswi
2: hi kensile Alberto mi hiteleni mavonelo ya lisima swinene
7: ya vagwele va yingiseti hinkwawo swa ku ba hi nga xavi hi nchumu ya makunduta duvidoza
2: ya
7: hi ta pumba vayivi masi loko yema swini hi ku xava ha hi ta rila
2: nada hi kensile a plano yakwe Alberto hi pasile
7: hi pasile
2: aya
7: ya na khensa
2: salakolana
7: loko khaseka ya rungula
2: yebo hi leswaku hala haya ka fayira va teke mope va teka swibakitana u thani Alberto a teni makungu ya manene swinene a ni loko hi va kuma lava na va xavisa a nkukulu wa fayira hi nga xavi hi fanela ku va loko a tlhasa leswi ya ngo ni nkukulu hi sungula hi ku va hi vutisa leswaku xana a hi wolo nkukulu fayira wu jula hoyo hoyo
8: halo
2: byi xile hina mani
8: mungana wa wena lowa mlanga
2: hi le matwalazeni
8: ya
2: hende u pfukile kumbe wa yo etlela la jatenge hi sungula ku va hi kamba bem chumu
8: ya wena ba va swikumina ni humile ya vona ra statini kumbe la ku hlekana ya ni bangu ya ala mkubeni statini wa mina ta hope ni langu ta sibeni kwa tau sibeni kwa tau
2: sibeni
8: kwa ni langu ta lanata ni sa tau sibeni kwa ni wata ba apu ila kwa kwa mwaka mwaka mkiri ni ita kuya la kata kapu la apu la wala
2: enta
8: wala wala mahungu ya
2: a dzungu la le dzimbe hinyika ka dzone dzine xihlayela fuzi
8: a la ti ni ha ti ka pamba ku ti dzile ni ha la ti tres a ku ta papa li ta ta lo lo ni da so ni ya e pa ba tu
2: sala gola
8: na la nda ngune ka mina ka ta pokta kuru ni ku ma kwartara un lawa ni ka ta matana na wana la ka ni ma ka lona ha ka la nga wa
2: eso
8: ta ti lana ta papa e ta ta kwartara wa mina la kona kuru lele pa kuta na tulang ka tum se ma ba ba tu dikata sinene mama na ini ka pudra mali ang kana kuta yon iya puna sa ta ti sa sa bala bala ka tulang mama na tuyan pa puna ben ba
2: pero
8: si lo kung hindi ng kamal tingkan material sa ta sinene talano sa mani kita ni mo kita rahim kwas ni tingi talano kwas tingi ani pona
2: mas wa swilandza leswa swi hlayaka
8: ta tinge papa ta te ani ti ninga ta ninga tivi tindzani papa landza ta to
2: pronto loko ni suka ni hlangana na haye makwezu kuni masiku hi kumana nda mthlamshela
8: ni tala me swa ku baba mukopo matela eh kuyu la ta numero ya wena ta malu ya nani mponela ni ku ni mamba mama na leku ni ta
2: okay
8: ya but
2: Baroto swi tshamisekile salakolana.
8: Kani mama na hani tira sinyawu maka mukola na tinti dekwe swi maka mukola hi vona ama vala tsali va mili la ta wukata ka kundu mili ko yini sinyawu mam ka
2: bye. Hi swone wa chidzadza tutuma swinene wo dzumixa ntsena ha swi tiva leswaku ha muyingiseti wa swi tiva leswaku ku nga le khale hi ta ti hlanganisa ni vatirhisani kulozwi va le ka ncayincayi na yinyimbani ku va hi ya kuma ndokadokisano lowu katsaka switichi leswi byaswo swa le nyikitimi ka tiko hoyo hoyo byi xile hi bula na mani ku sukela kwini
9: u vulavula na kota xitirhisani xa ndamani
2: haledzi vito no janero ku byi yinge u mani vito
9: kota stressado a sound da manso
2: utana uzo uya va kota stressado hi kola ka yini na ndwe
9: apa le tshili yo mgonye ni tshili yo mana ni shite
2: he njele a sound da manso lo mu va ku jula ka leswa ku wewe stressado kunjani kona
9: ha ku vhilele ni pfuke khani vhumeni ni vona muganga
2: ehe
9: ha ku vhilele kwa tsamu swikwanti dzo hi ni swikwanti kwa ku vhilele pfuke muganga ya yini nga makana
2: A vhiki byona loko mi byi kambile kota stressado mi vona leswaku byi njhani? A vhiki byona byi fambe njhani?
10: Vhiki byi fambi kahle, bya ha famba kahle.
2: Ayi khensile swinene, hi navela leswaku ku zwona loko ku ya mahlweni ku vonaka.
10: Kani mama madana.
2: He kota stressado?
10: He madana.
2: Sala kola.
10: Ni kombela ni dzungulela leri makuwako.
2: Va chave loko ni tshuka ni tlhangana naye a ta dzunguliwa. Ku ni mun'wana muyingiseti laha kambe yima hi hlaya leswaku hina se 6:37. Hoyo hoyo bon dia. Hallo. A wu swi tivi xilungu?
11: A ni swi tivi papa, ni hanya ka Tembe.
2: U le ka Tembe?
11: Ni papa.
2: Phela swi dya ku va wu pasa xilungu lexa bon dia lexi. Ya ni kone haleni ku va ni ku dyondzisa ku va wu pasa. Hi byele mi mani vito?
11: Mina Fina papa.
2: Fina? Ina ka Fina minjhani n'wina?
11: Ni lomu ka Mahlampfana papa.
2: Mi le Mahlampfana?
11: Ina papa.
2: Na hina hi tlangelile swinene. Ina ka kusukela ko Mahlampfana lomo? A vuxa byi njhani? He? Kune fini?
11: Ni ku vabya.
2: I xizame ni ku vabya?
11: Na vabya papayi.
2: Hi navela ku va mavabyi lawa ma tlhantlheka. A ma tlhantlheki mavabyi lawa ku va u kota ku va u ti landzela mintirho hinkwayo leyi u mi zandzaka.
11: Hi swona.
2: Ahee.
11: A ti mambo ni dzungulele ku hala no rati hinkwavo.
2: Ha tlangela swinene ku hela ka vhiki loko nene naswo. Yebo. A hi lika swi hi bula na Fina muyingiseti lweyi a hi kumaka kusukela Mahlampfana ka Tembe. Hi kone hinkwako ke hine hi longoloka ni vayingiseti lava va nga kone ka miganga ya ku hambanahambana kutani hi ta yamukela wun'wana muyingiseti eMfikeni. Hoyo hoyo byi xile hina mani kusukela kwini?
12: Byi xile.
2: I mani lweyi?
12: Lweyi hi Filipi Januwari Muloxi.
2: Filipi Januwari yo?
12: Hi yena lweyi.
2: Hi byele Filipi Januwari yo. Minjhani n'wini?
12: A n'wana wa Filipi Januwari n'wana wa Huneta na Januwari va khwadzi la ka Mahilani la.
2: He, mi le ka Mahilani?
12: La ka Mahilani ka tikweni la vanhu va wu kuluka va ku Durban.
2: Hlalelani va ka Sidoni. Kutani.
12: Ka wena.
2: Isana.
12: Wata swa dlayela ka Mahilani sos.
2: Loko unga sina hlayeta swi tivisa ku yini?
12: Lana ka Mahilani va dlama zambhani lana, ndi hlambi ta tikulu ta mabewa.
2: Ya.
12: Loko tso kuma munhu wa ku lala hi ku fika hikuva wa kuluka la ka Mahilani.
2: He.
12: Lomo aku dliwa swa mapeda swi phelomi ni makakati.
2: Masi ja leswi mina na Virginia hi nga ni vontade ya ku va hi kuluka hi ku yini?
12: Wata swa Sodom ni mani?
2: Hey.
12: Hi Virginia fanisela mazini.
2: Masi a hi yena lweyi ni nga na yena haleni.
12: Na daluya hi yena lweyi. Ni ta mi lavetela khwazi loyi mamana lweyi u ka nga mutiso ni mukon'wana a nga tiso mukon'wana wa yena mina.
2: Hi byele ku njhani ka Mahilani?
12: La ku reportera a reporta xilela ka Mahilani sweswi ni khulumaka ku rulela ka Mahilani. Ni khuluma sweswi na ni lana ka ndhawu leyi ya ku tirheka khwatsi lana ni la merikati sweswi ni ku kula sweswi ni ku kulanyana sweswi a ni zava la ka Mahilani sukelaka ka mina ni va pfuxile hinkwavo va khwatsi sweswi ni pfuxela ni va vhizinyi lana na vana va khwatsi va yimayimeka ni mabaziya va famba va lava swa ku lavalavanyana sweswi
2: ya
12: hi ntshava leyi ni nyikelaku yona la ka Mahilani ni ku hlaya swa ku amakile ndi loko badozi a va boyi va ta teka wunkilewunkile ya timanga la
2: la
12: ka xitoxo xa maDurban.
2: Poronto swi tshamisekile maDurban?
12: Swi tshamisekile a hi tirhi mphoto.
2: Bye bye. Virgin porke la loko hi suka ni ku hi ya xidulweni ha swo lweyi wa nhasikanana Suzette a hamba malembe kutani na hi ya xidulweni hi ya tsema bolo hi ta sungula hi ku va hi ya ka Mahilana hi ya teka akilo bya mazumana hi ta famba na byo swa biha ku va hi ya hi ya tsema xibubutela ho famba ni khuzi ndzi hi ta teka mazumana halaha ya ka Mahilana. Hoyo hoyo.
13: Wayangula Gabriel Mfundisi Manjoko Nhlana la mugangeni wa Zona Verde. Kasi vhiki ni livone khwazi ya vati u timpfula ma timpfula ti a tomba ti nga na moya ndzi nga ti onhetela mixumu yinyingi leya mahungu ya bayiro a nga se nyiketa bayiro lweyi ni nga kulisa komunitari wa segurance
2: a yetlela ngopfu masiku wana laha wa Nhlana.
13: Oh, ni swi makredi swa banana ni madyala wa makarata la futhi
2: ya
13: hi swona manja loko a tshuka rhumelana hali nkama ni kha ni nghena
2: hi ta va hi n'wi zindzile Nhlana
13: hi swona tirha khwata wo ta yi ku pfuna
2: yebo
13: ani mama
2: a hi le ka si bulani Nhlana chef wa police ya komunitari ya Zona Verde i nge hi ta tshuka hi mu wisa hi ta diba mfumo a yetlela ngopfu ka masiku lawa ya ugamula. Hoyo hoyo.
14: Madasdo.
2: Yebo.
14: Awu kala ke mngani wami.
2: No yenja vomu.
14: Njombo yakho kala ngoko ka xizami.
2: A xizami na hina swi ku va hlamba ke.
14: Mino ku nga hlambi swi basi ku ni swi ku boxa ni yi ta phela.
2: The boss xi ta hema hlweni xi ku ba hikuva xizami xi londzisa ngopfu swinene lava u ka va nga hlambi.
14: Ano ni famba lo mu xipawulo lo njhava selina para ni hlamba ha dyondzo ni byi helelini
2: ni
14: ni badi
2: na a hi badi hileswaku mi vanyingi mi gunguleke leswaku ndhawu ndlela yinene ya ku va mi basa hi ku va mi timbwi njhava selina.
14: Okay. A ni mahlambana a gazulile
2: a ni byelile lwe wa nhwanyana lweyi ni buleke na yena swo swinyana la nge ni le mahlamfana mazi yena le a xonziwa hi xizamini nje u vutisa leswaku a i nje wa hlamba ke
14: de va fana na mina mina tigulovisina tigulogela majati swi ni tshama tanini le
2: ya nani u nga dzama kona a mfana lweyi wa mungani wa nga i nje wa pfa u mi vona
14: u ta kuma a khata swo swi nanyakeni lavaya va palapala xitofu la lexi gavukiki la khata voko a teka fochoni la kani
2: a loko a tlhela mu byele leswaku ni mu jula swinene wa chidzile hi na sage na 44 hoyohoyo byi xile i mani lweyi
15: a ya vheteni
2: u ta ni la mavito ma ta tshuka ma hi kanganyisa siku byin'wana leyi kambe u te u mani
15: Armando Vasquez.
2: Oh, isso né? Minjari
15: te. Ndi kuma Ambrose, Abowana.
2: Okay, Abowana.
15: Abowana.
2: Ena ka tembe. Abowana lo mu minga kona kunjani?
15: Ah, ku kahle, ni xi kahle, ni dambu dza dza khaba nje.
2: Aha.
15: Ah, kuna problema.
2: Aha.
15: Ivo u kaza ku ngena ka radio, hey, tengo fola visa.
2: Na yimbelela
15: ka mohela
2: he xikwembu
15: ndi boji wena a swi kota swa ku lana linga sukela po bisho ya sukela po lani
2: ni pantsemelisa
15: u lo tsika vanhu va khuvelela ku ku na vanga nyimela ku swela ka viki hinkwani
2: hlelelani vaka sidumu
15: ti nya ku vanyika switikitsani ku hey ke ku ngena ti numero la a lo tsukana ta tinga ka tika ngenanga
2: nada ni Virginia sosi ni khalla kana wena donza plan ya ku va leso swi yenceka.
15: Aso.
2: Pronto, bye bye.
15: Kamambu.
2: Wachi dzilina sesh na 46 minutos a tiko ni kwa Mozambique. Lomu hi aka kona kutani loko hi hlometela leswi ya. Ku sungula ku hingi ka voneka. Ya. Hoyo hoyo. Himelwe
16: wenso
2: xikwembu xi hanyaka
16: u kwini xuxi
2: mene ni vulavula na wena hikuva ni le xitudiyo ka xidzamu xa xikulu xa ku va xi hambiwe hi tinsimbi
16: u vulavula na
2: mene ni le xinyembanini
16: u xi tivisa
2: kasi loko no za ni kohleka a biza dzanga ni le makeni Chikwembu
16: Kamambo suke njani tizweni akaya kuya tizweni
2: Ni suke ka mnande Mafambela hela o manene tindleleni Pholo swi vafana lava ku luta va pfaka va twa xizame hikuva va hlambe
16: Ya Nandini zikini zivela hombe
2: Ahe
16: Zambe ha hombe nandini kana kuzemile
2: Mhm Kunavela kwezu mama hikuva matesawu ya mama na xiluvana mahantla matlhantlheka leswaku va hi ya mahlweni hi tlanga na yehe kuva ha muzandza
16: tanimambo laya mukela mungula lezi swi ta tlhantlheka kwa ha mi kombelela hinkwenu
2: kani mambo swinene
16: i tsonisela ixukala na gwevaro kumbe va ta nghena ni switeni
2: loko va nhingana na hehe kola hi ta va hi va zindzile bye bye
16: Anka
2: ta kuma munika kastini. Na dangasina dlasa depo jimadala lwei ni preocupado hiku vangasina nyika dzongula dza mapato.
16: Ah mapato ke na chomo ani.
2: Ya sala kola. Usungula swa kuva swinge swinene. Wachi dzile na sesh na 48 minutos za tiko ni kwa Mozambique. Ya loko kuni muikse. Hoyo hoyo.
17: Hello.
2: Hello.
17: Kufini mana.
2: Ukone mana.
17: Nikone makwevu, nikone weniki.
2: Na menento.
17: Na kumbona swa ku hlambile ni voice zwi huma ha hombe.
2: Na u phela amati mahamba mahlolana makwevu. A vanhu vo kala vanga ni twi loko ni va byela. Amati mahamba mahlolana.
17: Mati manene swinene
2: so jula ku hlamba so
17: chela ni saba umbe
2: a kuna swin'wana kambe a va twi nada
17: a va yingeli mani hambiloko u va siza ku hlambana va swi yingeli vo u kanganyisa makwezi va le ha hlamba va hlambe phela
2: no loko u vutisa u ku u kwini nkama lowu a le ni le ndlwini u tanga
17: hani kona exindomu a ni swona mwengela wa ku hani le ka zabibani le ku hlambeni
2: nada nada
17: Mazava ive amope phela imaka vaika dza banyu kandeni.
2: Na ni jendlela ya ku vana mudzela fire kambe ni gamana ku nawo. Tenge upfa ufufuta so umutsetisa.
17: A teka mope deka ndini amuyivi shivunabe mope thoma ka dza banyu.
2: Si a teka.
17: Loko ya ku kandeni uta limba zwayo no deka ndini.
2: Depois aku za xiteka. Jala swi hohle vanga hetwi fire.
17: Hohle vana ba ne anga fingi.
2: Aku za xi ateka mopilo lo swa ku awungisa mautirisiwa.
17: Iso leso novo.
2: Tiku sukela nga xava.
17: Ndza kone.
2: Isanywana. Ntau a sungule ku hlamba hikuva ni wolo a tlheleke ya xava swusu. Swi ta ateka vafana. Ya.
17: Mana. Ndza ku xava itimango a ta li vona.
2: Itzele mana kunjani.
17: Ai, kone kama sekene kupokini.
2: Impela.
17: Eh, o karala hi makondlo tiku leti o siya nga ta swintwini swi endleka ka miganga hinkwayo.
2: A makondlo.
17: Hey, a ndzi ta ndzi kuma ni nga byi vona tola ni nga byi vona kondlo dzonga ku xipiti.
2: Mana, njhawu ku byela a segredo, mina phela ni haleni ku va ni pfuna. Ni talisa ku hlaya siku ni siku loko ni vutisane loko swi mi kazata ni ta mi pfuna.
17: Mi kazata makondlo za ni khale vo ndzo ku hinkwavo makondlo ra hi munhu ma xikondlo wa swi persevera wena leswo.
2: Swi dya ku va mi sungula ku frijela makondlo loko mi ma kuma.
17: A hi bekisa xinyalana ka.
2: Ya loko mi sungula ku va loko mi ma kuma mi temperara leswiya mi tshama ehansi ni vuswa. A lexi dyiwaka xo nyamalala.
17: Leswi va nge kuni caldo nosta. A xiki loko ho chela caldo nosta swayana.
2: Mana leswi swi sungulaka ku va swi gungula leswaku he va yisa lava va hi enca muzu. A kondlo byi to nyamalala mi va mi byi jula mi byi pfumala
17: a swi karhati kani swa makondlo nada makwerhu kani mambu ni kona hina maxakeni ku rhumile
2: impela
17: Oma epidemia yole yuntrade risa kavana mashaki utomi tokona.
2: Hina vela leswaku makondola o misungula kuva matirisa hela fanaka hakone.
17: Ah kuti mata hambali mosinjantari ni lexi zavatongwana chao.
2: Bye bye. Eh hina hala haya ka male hipfaka kone. Hi gungule leswaku a xanisiwa hi leswi swa makondlo leswi ha ho sungula kuva hi byela lava mamani leswo mi nga kazateke hi ku ya bazara hi sungula kuva hi mphasa leswiya ya hi nkanti yi nga swi phela ha ma vilela makondlo hi makumi hoyo hoyo i mani lweyi
18: arlingalbetla juba dela
2: ku njhani juba
18: ku kahlenyana
2: he mungana leswi hi bulaka u le ndlwini u le handle u kwini
18: no mele ni awana hangel gama khenta ngena ndwe
2: hey
18: no my champagne ke la u thoka la ku
2: huma nyamukile ah u hlambile
18: eh ni se no tlava vhazela ta mbranda ku tire
2: mazi u sungula hi ku hlamba
18: eh hlambile
2: ah pronto swi pasile a u tushi zwami we
18: na do ku hlamba tla vhazelina na da tshamba xi kuputi
2: pronto
18: ba mo dzoka be
2: ya now a swo goka ha problema loko u hlambile pronto swi lulamile hinkwaswo
18: nga hlambile
2: entow pronto hendo hi ku hela ka vhiki lokunene
18: kalma papa
2: bye bye wachidile na 6 na 53 minutos e meio ha na ku hlayeleke leswaku aku vona hoyo hoyo
17: ya no buisa dika
2: ey
17: ana ta shrami para buscota ava tori mafurha ya nguluve
2: he
17: yo
2: yi kona maka
17: mina yi vona ntorako mina ni tisirhami
2: mazi a ku hlamba wa hlamba Albert
17: ku tsongonyanyana hi ntamu
2: pronto sala kolano
17: ya
2: nad a lava ku tirhisa ngopfu mafurha ya nguluve ku va va timbuyendla ha wona a va hlambe hoyo hoyo
19: baba baba tobi madala ora sakhla kwa vuya
2: ena ka ora si
19: matala se kola le yalo amla
2: me gungule yi
19: amane ni amane ni jawa bugala ka badala le ya wali matala se wa esa
2: nada ele so ku hi hete nka mahabula swa ndangu na ku hlayela ele so ku mina ni le wa nhwanyana le nada unga chave ntamuzela
19: Mama loko famba ka swivali wa mina mulosi le mahlani ku ndo ni teka kola u tiprofesional
2: kaaa mazamba pronto swi tshamisekile
19: tala kwala
2: a ja u kuma bola ya ha hine loyi a lava yaka teka mazumana hi mina na Virginia so a ku na wun'wana mana hineswi lweyi wa nhasikanana lweyi a nga gwenti ha wena ya hoyo hoyo
20: awu xile
2: byi xile
20: na vulavula na madala jacoba sidada matola kwartela kwarenda
2: madala jacoba sidada matola
20: wezuza andzuzaka ni fike tolo halini zini
2: entao u jula kuva u ta tirhisa kusuhi na hini
20: laha sikulu va ta lulamisa swihoko haleni
2: hi swona hi byeli ku njhani ko sidada matola hikuva hina kusukela hi nga nghena laha hi swi huma phela hi languta hala handla
20: mugangeni ku titimelile ya ku biha yi kona papaya
2: impela
20: a vhiki li fambe kahle ka munandi
2: he ha tlangela dzungu la leta
20: vun'wina
2: hina hi hlayisekile a hi tlele munhu kambe ha hinkwavo va hi tlelaka
20: o khalima pfuna khensa
2: he madaa jacob
20: papa
2: sala kolani
20: khalimambo na wena a sala kolani chao
2: seis na 56 minutos oko zesela kutane hoyo hoyo bon dia
21: oche no ken tu
2: imane lwe
21: vriat lo ngata
2: ya vriat
21: kuwe tsagala tu
2: ai bulana lokomotiva le nange ale lukanya go hele ka mnandi kambe hi xanisiwa hi vaisa lava ku yiva lava ninge kasi ja lesi na miku hi kone ka ku pepa swinene ka nyagoyi ja swi cince kwini
21: ja swi cincile ja cincile va ela primera andare va anya mafarmaci a kola kola xitrati labele dimisabiki va anya
2: mazi a hi tona leti mi tlangaka na tona ti endlaka leswo
21: apa
0: Pronto, que se le vriato. Bye bye.
2: Vriato lo conoco. Ah, ela va mitlanga kana wone. Otlula. Ai male.
0: Oyo oyo.
1: Mungano wa Jesu.
0: Kokwa.
1: Kukone wena.
0: Nenso.
1: Ni xizamile sa tshithu ku vaka hayi ku sa wa hlamba.
0: Na hlamba ke mine kokwa.
1: Vova he anga hlambi la.
0: Ya, thank you mfushela vovo.
1: Hi ku sa wena ni lavisa leswaku ta ni buyisela tihunyi ta nkenta mati ni ta hlamba hi ni nga makotanga ku titimeta leswi
0: depoje swi dya wona u ya ku titimeta vovo
1: ni hlamba hi ya ku titimeta
0: xikwembu hi wolawo majuleka kalawo
1: mina ntsena ku kwelatsaya ku juleka ya ku hisa ya ku bila
0: no da u nga gaxita ri nkama papa vovo sikeleka swoswi hi vulavulaka u ya pfula mpopi ya u to swi vona xizami xi hangalaka futhi ni siku ni dzin'we xi nga ha tshindzekeli ku wena
1: loko ni za ni pfulela mpompi siku dzin'we hinkwawo masiku ni ta va ni tshama na ni basile ni nga kodwa ni nga ha hlambi
0: no swi dya ku va siku ni siku u pfulela mpompi a swi dyi siku dzin'we ntsena
1: a hinkwawo masiku khani mambo swi dume laha mugangeni ku dlulile
0: ahee
1: no va ni festa la kala siki ni navela ku mizamba mani no twa swa ku muzambi wo mimbangu mini hikuva wena loko na zirijina na nyoxa ku va mubaxi kan'we hi ku sa zirijina a lalile a nga heti swakudya
0: na zula kokwa hala haya ka fayira hi teka nkama a nga swekanga hi bolu ntse ndzi nga kona ho ya tsema bolu kutani loko hi suka ku fayira hi ta halani ku wena
1: ha buyani mi rindzile hala ka swi tshamisekile hinkwaswo ka biwa
0: pronto swi tshamisekile vovo
1: a mugangeni ku dlulile no va ni nkhuvu namuntlha wa ntukulu wanga
0: u nga vulavuli ngopfu kokwa va ta kata va ta limbe
1: no dya ku hlamba hi wona ya ku titimetani ha magowanini
0: ehe
1: xo ti ambalela xiambalo xi teke vovo ni dyawu ni vona hi matihlo
0: he i mhaka ya lesimo
1: hi ya ku xonga swinene
0: ya i mhaka ya lesima ha ha tlangela ha tlangela futhi hi tlhela hi mutlangelisa Hey, vovo.
1: Kani mambu swinene.
0: Bye.
2: Hi nga ka ku tlangela hina ka hinkwavo va yingiseti lava mpela va hi foneleke. Va hi foneleke va hi dzungulela ta lomu va hi kumaka na va le kone ha tlangela swinene.
22: Rádio Moçambique, Maputo.
2: A Zambi o Kulam Zamawachi loko mangesone tikweni ina 7 horas.
23: Matimu ya siku.
24: Namuntla hi ta vulavula hi ku gama ka nkama wu nyikiweke hosi nghunghunyana akuva a nyikela zihlahla na mahazule ka maputukezi ni ku dibiwa ka mfumo wa Miguel Trovoada atikweni la São Tomé e Príncipe. Hi 15 ka Mhawuri wa 1895. Kugamile nkama unyikiweke hosi nghunghunyana akuva nyikela zihlahla na mahazule ka maputukezi. Vusikwini bya siku lololo, murhumiwa wa maputukezi a rhumele telegrama li nga ha vula leswaku nghunghunyana a nga pfumeli aku nyikela vanuna lavo va vambirhi. Zihlahla na mahazula va chavele vuhosini bya nghunghunyana ndzhaku ka loko va hluluwile hi maputukezi. Kati yimpi ti vonakeke amarrakweni ni le ka magule. Mayendlele lawo ya nghunghunyani ma sindzise a vurhangeli bya maputukezi akuva byileleta varhangeli va masocha leswi swaku va ti lulamisela akuva va lwisana na yena. Yimpi yi gamile hi ku humelela amugangeni wa le ka khulela ka Mandlakazi na yi kombiseke aku hela ka vuhosi bya Ngungunyane hikusa a khomewile a va rhumeliwa a Açores a Portugal. Hi 15 ka Mhawuri wa 1897, Mozinho de Albuquerque a yavele ku tlula 5 wa madzana ya vavasati va khomiweke yimpini hi masochwa ma kumekeke yimpini ya ku dlayiwa ka Magigwani. Handle ka ku yaveliwa ka vavasati, tindhuna timbirhi ti seketeleke maputukezi yimpini yoleyo ti gqoviwe akuva varhangeli va xintu va miganga yi nge leyi ngaki ya le Ximbutsu. Ko hi 15 ka Mhawuri kambe wa 1995, Miguel Trovoada a sindzisiwe a ku tshika a ku rhangela tiko la São Tomé e Príncipe hi xipimu xa vhiki. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka loko ntlawa wun'we wa 4 wa makume ya masocho ya ku rhangeliwa hi Tenente Manuel Quintanas de Almeida wu tivise ku dibiwa ka mfumo wa Trovoada. Nambileswo, vaxiva ta politika va vule leswi swaku ku dibiwa ka mfumo a ku kongoma a ku bandleve vana va tiko mayelano ni vusomboroki byi nga ha vonaka hi tlhelo la ta politika na byi endliwa hi vurhangeli bya mfumo wa Trovoada ni vusweti byi nga ha hanyiwa tikweni. Loko ku hundzile vhiki, Miguel Trovoada lweyi a nga ha khomiwile hi masocho a chusiwile a tlhela simekiwa vuhosini. Hi nkarhi wolowo ku tlhele ku sungula ni swihubyana hinkwaswo swa mfumo. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka mabulo ma vonakeke xikarhi ka masochwa ni vukombisi la mfumo wa Trovoada ni mintlhangano ya xitshungu na mirhangeliwa hi Venance Humora lweyi a nga ha li holobye wa timhaka ta le handle ka tiko la Angola. Ka matimu ya siku namuntlha hi vulavulile hi ku gama ka nkama wu nga ha nyikiwile hosi Ngungunyana a ku va nyikela zihlahla na mahazule ka maputukezi ni ku dibiwa ka mfumo wa Miguel Trovoada atikweni la São Tomé e Príncipe. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
23: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

Watshitile na setoras na 5 minutos atikweni kwa tsa Mosambiki kanisinene Jose Makwakwa kuva utile wa tata hekombisa matimu ya siku hi hlayeleke leswaku ku lava va tlangalisaka malembe ku fana na lweyi wa hala xidulwini hala entao hi yimbelela para benje swosina hi zindza ku va ku nga li khale hi ta tihlanganisa ni vatirhisanikulo swi va leyi ka ncencayina yinyimbani

0: konge matshamela kutani ma bexikile kuva hikumana ni vatirhisa nkulu zwi halaya ka nchenchai ni le nyimbani
1: avuxeni Natalo Libomba kunene matshamela ilawa malulameke kambe mikumela kule swinene hi ta kombela ntlhari ta hina ku ve ni ti hi tlakusela a mpfumawulo Idrasio Makondela avuxeni minjhani nyambani hi wani maxela
2: ngicele ngicele khwatse a ku na ya ku mamba ya ku tala ya ku biha xirami hi xona xi tivekaka ku xi kona xo mbitisela xo salisela makoni lomu nyambani ngicele khwatse a ku nga tswalangi ya ku biha kala ka xikhati lexi hi longile kasi hi nghena ka mabulo ya suga nyamuhla
1: hi tlangile ngopfu swinene ngaku kumi ntlhamuselo ya ku varhambiwa va hina se va koho koseno tatana Simao Mavimbi na Aurora Henriques va koho va fikile
2: va kona va chikele ka mixo ngopfu va yihi ku phindzulela
1: hi tlangile ngopfu swinene Natalio Libombo kumbe se matlhatukisa rito avuxeni
0: byi xile vatirhisankulo zwi i Faustino Sidomo haleno a Maputo hi kone na hina hi le ka zwi hi mi yingiseta loko mi nyikana a madzungula na hina vuxa haleno Maputo hi lebyinene a hi le ka swi bulani vayingiseti va dzungula a vutomi nambileswi xi zami ku masiku ya ugamu xi xaniseki ku tlula mpimo la ka ku va hi va nini timhangu haleno a xifundzha nkulu Maputo munhu wun'we a luze vutomi hikola ka swizamileswo ni tihomu hi nhlayo ya ku va yi hlawile swinene ti luziki hikola ka xirhami kambe ku tsemakanya vutomi byi kona
1: hi khensile ngopfu swinene ku ve ni mulikhwatsi a mamana Luisa Mbowana sa fikile
0: hi le ku zinzeni a le a hale endleleni kambe a wa tlhasa
1: hi tlangelele ni ko kancancayi maxela hi laha manene hi bulile ni vengiseti kusukela nkarhi wa sezorash lani va rungulaka vutomi mugangeni ya ku hambanahambana va ya kumaka va li kona hi xona xirhami ntsena ni varhambiwa va hina se va fikile hi amukele tatana Guzman Makamo i ntlhari ya ta vukunguhati na Aurelio Aurelio Masango muntshwa leyi a landzaku a mintirho ya ku karhi na kuma a nseketelo hikuva nyamuntlha a nhlokomhaka mintirho marhengu ma landziwaka hi lavantshwa leswo ka leswi thyiwaka empreendedorism juvenil vantshwa va landzaku mintirho ya ku hambanahambana hi ku ve ni va kuma a nseketelo hi ta sungula ni mabulo Aurelio Masango hoyo hoyo avuxeni
3: avuxeni kan mambo
1: umuntshwa a kumaka a nseketelo wa timali leti nyikeliwaka hi mfumo ku ve ni mpulanisi wa mintirho ya ku karhi i ntirho muni u wu landzaka
3: kan mambo vonga a ku va fikelela radio hi ta tlhamusela timhaka leti nga ka tona ta xipfuno lexi nga xi kuma hi ntlhelo wa mfumo ku sungula a ni lava ku khensa president wa republika leswo hi mapiwu la nga makuma ya ku pfuna jove hi tlhela hi khensa ka mupresidente wa munisipi wa hina wa lomuxeyixaya Usman Adam hi matimba no wona a nga makuma ya ku a selesona ra maproject wa hina a tlhela a hi fundisa swa ku empreendedorism yini i nkama hi makapacitasano leyi nga makuma a le munisipi a negosio ya mina ya ku sama makopya ni ku digitala madokumento i repografia
1: i swona makume njhani matswaleki njhani a makungu lawa ya ku veni mipfano swa ka mi ta landza a ntirho wa xiyenge lexo
3: a mapimu lawa ma sukele nkama ya le xikolweni a hi swi vona a minti leyi nga li kona ya ku tirha makopi ya xikolweni a hi swi navela ni ku a ntirho lowu vhela ni nga tshinje ni nga tshika ni wu kota loko ni kuma swa ku karhi se hi ku famba ka nkama ni zamile kuma ntirho lowu a ni tshika ku ni kuma a project a mali leyi ya project leyi se ni tshamazama swi tsondzahaka ku a swi pasi lika a ku imbrendera loko u nga na ma-recourse ya sufficient majambi ka swona ni zamazama ni zamazama ni tsandzeka ni wa ni pfuka se a nkama ku nga fika a Fidel vhela ni yo vona opportunidad la ku nada lexi a ni tshinzeka ni tsala projeto la leswi nga milorho ya mina ni ya submetera ku.

0: manje a swi nga se enela leswi ndzi nga ka ndzi swi xuva. Manje hi makeni ya Fidel ndzi vula ku bonga ngopfu u ri ke a hi zvokhe maxisin a vhunile.
1: Ma fike njhani amapimo lawa ya ku ve ni mu landza a ntirho wa salam?
0: Ya mina deje ka un'wanana ndzi kumekina ndzi navela mesmo ku sasekisa vanhu. A xi ku deje ka ku tswaliwa mesmo purike laha ka deje anu a te lomu ka mavhinti yanu ndzi va fambisana mesmo ni ntirho lowu ndzi rhandza ku sasekisa vavasati. Loko ku nga humelela opportunidad ya Fidel ndzi tsutsumile ndzi ya kosiniyani na ndzi ya mentiri a kurikulum axina ndzi lava ku landzela ntirho lowu wa ku sasekisa vavasati.
1: Ku ve ni makungu lawo ma nga fadlari ma va helano nga lave kona u swi mahisi kwihi?
0: A ndzi ku kumanya.
1: Ku ve ni makungu ya n'wina mu makota ku ma landza hi swi ni mi nga swi endla hi unyamunyama. Munhu loko a lava ku landza mintirho ya salamu hi swi ni a fanele ku ve ni a swi landzelela swi vekisa ngopfu swinene.
2: Byi ni a fanele ku xava swigotso muni material muni?
0: Oh khane mambo, loko u lava ku landza ntirho lowu wa salamu lowu tinki kumeka na wena swa ku hlaya misisi primera coisa tinki kumeka na hendi salam tinki kumeka ni switshamo swa ku pra a ma client ya wena ma ta kuma ku tshama laha ka ndhawu ka ginene. Tinki kumeka ni leswa ku hlaya misisi tinki kumeka ni leswa ku u sekara misisi tinki kumeka ni michumu ya yinyingi ne yi fambela ka ni salam.
1: Xana hi tlangilele a nhlamuselo wa n'wina Rora Henrikis hi mun'we ka lava pfunekaka hi makungu ya Fidel. I makungu muni ma nga kona ku ve ni ku seketeliwa vantshwa hi ta sungula hi tatana Guzman Makamu i ximo xa xifundzankulu Gaza. I makungu muni ma nga koho ku ve ni ku seketeliwa a majove a maprojeto?
3: Karimambu vayingiseti va ra Mosambiki lixile hinkwenu. Xa ku sungula hi lava ku khensa idea leyi nga ve kona hi President da Republika ya ku a ku introduzira Fidel para a ta kota ku pfuna a majove in fact ma lava ngopfu ku pfuniwa hi to timhaka leti nga ka tona masiku wani lava ta ku pfumala ta ku a ntirho a ta ku pfumala ntirho ni xitikaso. Ntawu President da Republika a ve ni idea leya ku a Fidel a ta ta pfunetela a reduzira a timhaka ta pfumala ntirho. A Fidel a tile lana i se wa ya humelela resultat ya kona yi nga va leswaku a maaria lawa ma nga finansiyariwa ikhuluma hi commercio ikhuluma hi commerce ni dzanova ma projeto ya commerce ikhuluma hi agroprocessamento ni projeto lin'we linga finansiyariwa ikhuluma hi avicultura hi ni dozo ma projeto ma nga finansiyariwa ikhuluma hi projeto lin'we la pesca ikhuluma hi projeto hi 4 ma projeto ya industria ikhuluma hi 3 ya ma servicios ikhuluma hi 3 ya turismo restauração i hotelaria e guma hi ya khuluma hi wolawo hinkwawo ku loko hi masomara hinkwawo mali 43 ntawa maprojeto lawo ni mahari ya ku lawa manga finansiari wa Fidel kambilwa kusungula.
1: Kwini makungula wa manga tunzumi ishini mushi endla ka kalavantra kwini Danny Johnson. Mama fundisa majove kuveni malanza mintirho leyo kumbe mho vanyika mali ntsena.
3: Oh, kan mambo. Loko ku nyikeriwe mali ndzhaku ka ku nyikeriwe mali a conselho municipal i va vitanile hinkwavo lava nga veni va beneficiario para ku va kota ku va formariwa matéria de empreendedorismo, gestão financeira e outras matérias já que fambela ni empreendedorismo, leswaku va ta kota ku va endla va implementar ma projeto a vona va nga falhara, porque a objetivo lá é nilero lá a ma projeto lá não pode ma falhar. Então e vem ni capacitação ou formação em nas balata lá dia cheque dia na va formar diferentes matérias. Kanma
1: mvona nkarhi lowo u ringanile ku ve ni va swi kota ku va ta tirhisa khwatsi va ta landza khwatsi makungu.
3: A nkarhi lowu a wu ringananga epor isso ke poxa ku hi va nyikile hi va formara hi lunghisa a programa la ku se hi endla acompanhamento leswaku maproject lawa swi li yini kuni dificuldade muni la kada empreendedor ou kada beneficiário para ir a kota ku hi vona swa ku hi ultrapassarisa ku yini a impasse leyi yi nga ta veko ja no tirhini. Então hi le ka ku lunghisela para ku hi ta sungula ku ya tirhini para hi ta vona swa ku swi fambisa ku yini leswi va nga swi bala maproject lawa va nga aprovariwa va ma implementara now ou kumbe va ni dificuldade então hi nga swi endlisa kwini. Então, é que é mais do lado do e no programa de acompanhamento.
1: Isso na ia tangela antamselo ngakari mwenyika mvula kuveni mata ma acompanhamento matilungisela kuveni mutafamba muchuka swaku mitirela njani se inkama munhu dlulaku a vantshwa lava valandza kama benzo vanga karise valika wona unga dlula se na valandza makungu lawo unga ta fika mukuma kuveni se swi onekile
3: nada hi nga ta kuma ku swi onekile ku mali leyi yi humile mazomeni bya umexi i kada area kuni nkama lowu nyikiwaku va ngo i peridu di borla. Por exemplo, para área comércio, vani tu wititimbiri na vanga hakeli nchumu, vanga tlhelisi mali. Na vazama ku va lunghisela va kuma xo karhi. Endzhaku kusukela ka hweti ya vunharhu, ntawu va ta sungula ku va ta tlhelisela timali ta koho leti. Ntawu nkama lowu wa doge mezilo i nkama wa ku a ti lunghisela a endletela leswo tala. Handleni ka leswo depois ka ku indlulile period de bor hina hi nkama lowu se hi nghenaku ehansawu famba hi visitara hi kamba swa ku va endlisa ku yini ku ni difficuldad or now ntawu ya hali phakati ka ya hali ka nkama ya hali ndzeni ka nkama
1: hi swona tatana Simawu Mavimbe hi wani a matshamele xiyimo xa xifundzankulu a Nyambani avantshwa va tikuma timali xini xinyimo ku sungula
4: ngicile aradi Msambiki ngicile wa yingiseto wa aradi Msambiki amagezi yo sungula ho bonga xikhati lexi hi nga nyikwa hi radi Msambiki kasi kuve hi ta bula na vayingiseti mayelano ya mali leyi ya Fidel a mali leyi ya Fidele imali leyi yi nga va yi tumbulukisiwa hi presidente wa hina Daniel Francisco Chapa kasi yi kota a ku vuna lava va nga ni mapimiso ya ku maha amabindzu maxikani leswi na va nga hina malunghelo ya ku ve va swi kota ku ve va ya le tibangi kasi va kuma a timali hi zwivona na swi karhi swi khanya leswaku a vanhu a kama lowu ku nga divulgaro a mali leyi vanyingi va nga presentara a maprojeto ya wona kasi ku kombela mali leyi va fela ku va maha a mintirho leyi va yi pimisaka ngopfungopfu a majovhi ya hina hileswaku na yona wu a politika podi ndzi nga wulisa leswi ya mali leyi yi nyika ngopfu a lisima a majovhi hi siku wula ku swaku a ku hundza ka metadi yi nga 60% ya mali leyi teki yi ve yi finansiyara a maprojeto ya majovhi ya hina hi swi vona na swi karhi swi tsakisa ngopfu primary wa ku sungula hileswaku a vanhu va nga vi va nyikela maprojeto va nyingi ngopfu xi tlhela xi ya xivanga xikarhato hileswaku a mali leyi hi nga yi amukela yi voneka leswaku yi kule ngopfu kasi ku ve yi eneta vokhle kani leswi ku kumekile leswaku a makumisawu ma ve ni ntirho wa tshimatshima ngopfu kasi ve va hlawula leyi va nga yi wona ku tiprojeto ta chukwana kasi ku sungula a ntirho lowu hi nga wula leswaku hi magezi matsongwani hi wona na yi karhi yi famba khwatsi ama implementare tanto ya fidele lomu ka provinsi ya hina ya Nyembani
1: a mvula ku ve ni a maprojeto ma yamukeliweke ve manyingi ngopfu swinene i ma qhinga muni ma tirhiseke ku ve ni musefa lava va nga karhi va pfuneka sweswi
4: khomu hi swi tivaka leswaku a mayelana ni nawu wa kona wu nga ve wu sungulasa a mali leya fidel wu vula leswaku lomu ka swipandzi swa hina hi vulaku swa ku ma district a sinkomu makonseli municipal ku tawe ku wumbiwa a ti-commissions de selection de projet a commission leyi i nhlangano mun'we wu ve ni 10 ka vanhu ni vanharhu a ntlhanu wa vona titlhari ta mfumo ti fambelanaka ni mitirho ya mibindzu hambi yin'wani mitirho a vambirhi hi lava humelaka hi lava ku va hlawula va fambisaka mabindzu ka muganga lowo seja district o municipio a vambirhi va humalaka ntlawa wa va-leaders communitary ku nga va varhangeli va miganga a mun'we hi lomu ka maorganizasao ku nga mihlangano leyi nga kona lomu va hanyaka kona vanhu a mun'we a huma lomu ka lava hi va vitaka leswaku va academic a titlhari hi wugonzi i ni vambirhi va humakulaka maorganizasao lawayani mawone lelaku hi matirhelo ya mfumo vitanaka swaku ma sociedad civil então a makumisawu lawa hi wona ma nga wumbiwa ma gondzisiwa hi wutlhari gi fambelanaku ni empreendedorismo gi fambelanaku ni gestão financeira ni analise de projeto ku nga ku hlota leswaku a projeto leyi yi tshamekile one yi tshamekile ma tshamekela munhu primer leswaku a munhu loyi a presentare ku projeto leyi wa kombisa futhi leswaku a ta swi kota ku fambisa a projeto yaku one acha umbiri ye munhu loyi a presentare ku projeto loyi i munhu mun'we loyi a nga ni matshamela leswaku wa kofiyerikwa lomu a tshamaku kona acha unharhu wa kumeka na karhi a tshama kwalaha a lava ku va a maha a projeto yaku então hi yona makumisawu lawa ma nga ve ni ntirho de facto wa tshimatshima wa ku hlawula ni ku hluta kasi va kuma tiprojeto leti va nga ti vonaku leti hi tona ti nga chukwana andzeni ka tiprojeto to tala ngopfu ta wuchukwana
1: i tiprojeto ti nga kumbe vantshwa va ngake va pfunekaka hi makungu lawa va hlawuliweke
4: ndzi nga vula leswaku aka provinsi ya Nyambane komu provinsi hi yamukeli a xipandzi chama lili uluwa kule zaku hichiputukezi isi nkwente yon milion chikuwa 1639,624 para kale mbega 2025. Hiku ya mukela kato wana kutanzinga sina nzi uula. Hiya mukela a 26,744 wama projeto. Loko hisoma retimali itinga vitu laweka kama projeto lo. Zukumeka antsengo wa ma 3.57 milioni kidzi iyo hunza nguvu amali le hinga amukela majikwa la kantiro lo ukhese wa kuwa ti commissions ba zvikotile zvako va hluta ni ku hlawula a 8.89 project ikwala ka 8.89 project lit ai 523 wa to approximately 60% ta majovia.
1: Ijenzo mune inyikeliwe kenzaku kuveni vantshwa vanga tshiki va phazamisiwa kulandzeni ka makungulawo.
4: Acho sungula a Jonzo yo sungula inyikwili nayo nawo akumisano lezwaku la ka mali leyi kula ku muchuka la ka ma project hi project yilongolokako ni ku hlohletela a uhluku ga muganga luya. Lezo ulo ako ichiputukezi são prioridade, desenvolvimento daquele distrito ou daquela autarquia. Então, dois, kuono heye projeto lei ingatava yuzo kota ku henyeka li sema yako. Yita tirisa projeto lei, yitle ikhelisa amali heko kota yuzo wako amali lei, ahemahala, iyo pembiwa, ilava kuwe yiko yini, ikhelisa elwa kasi, yita kota kuwe inye kwa vangwani. Então, a minha Jones manga vai manhã com a lavar, alô. Hima famisela yama binziaki. Hima tirisela yat male. Assim como hima kilisela yatona, tudo malilit. Tanto vai ver como as gonzales na vanga se a mugela at malili.
1: Aloko michuvuka ka 889 kwama projeto lao mahlawuliweke. Iwani ya ntikelu ngupu shinane ya shiengimu kutala kawona
4: akutala kawona ama project ya commerce por isso hama halezwa kuhewe kuja chisolonyana heyini halezwa ku commerce hairutiva kungabe ushavisi gala veka ushavisi kasi chiketa amichumu lomu kalava ko va kumeka ku akuli na yona majikani leswi loko hi kare hi chuka tsima tsima ya malili hi fambelana nguvu ni ubinzuli ga zvaku kota hi zvitivaku leswaku atiku ga hina ga kumeka na ge kare ki shaniseka hikwalaka ku azvaku ga zvinga heneli ka vokhavana acha umbire kulave ku ve ku hlohletola a ma project lawa mama ha ku ve ku kumeka mintiro kasi ma jovi ya hina matiri. Loko hi wona hi tinogosi akutala ka vona lavaya hi yena basi onuna na nsati ntango zva kala nguvu ku ve a vitana vanhu vo tala zva hambana ni urimi ki loko munhu u munyika amali para project ya urimi lahayani ka kumeka vanhu vo rima ka kumeka vanhu vo tshovela kidzi nta ku ni vanhu vo tala nguvu va tirhaka ntango a project yi nga kumeka tikarhi yihi ni vanhu vo tala ya commerce com cerca de 406, portanto, financiados, do total de 889. Vou lá colher só que 406 vão amuquela a Malilei, lá cantzengua 889.
1: Imtirumone, tane, mfumo, mui lanzaka, governo munyekanki, inquilavan, xoxa governo, va avona, alicima, la kubafuneka, eti Malilei.
4: Ibongile nguvu hi xivutisi lexi hakusa lexi hi xona xi nga ve xikarhato xa hombe ngopfu a ku ve hi landzelela hi kompanyara kasi ku va nyika ntamu hambi ku ve hi va kucetela leswaku a maprojeto yake ma nga faliyari ha programari a mintirho leyi hi vitanaka i monitoria akati hweti nzaku hi mahili kama n'wana ma district a hi swi kotangi ku kubriri yoxe ma wetsincho tente north project koto swi tivaku a tiku gyanzile maxikani leswi ku nu lawa hi nga visitari na hi va hlohletela leswaku ku lava ku ve mutirha hi nkhiki kasi ku ve mukuma a ku andzisa mitirho ya n'wina andzeni ka ku andzisa ka mitirho ya n'wina ma swi kota kasi ku kuma mabindzu ya kona mi kota ku tlhelisela mali kasi ya ya vuna van'wani a majove lava va nyimileku ku ve va kombela mani
1: hi tlangelele Natalio Libombo mamana Luisa Mbowana wa Shudzana xa Jonzo se afikile
5: konge mi khongele yeso haleno a kama tsolo mi ta va mi nga fambi la swala ka kone hikuva ha le ka zindzelane
1: isona hi tlangelele tatana makamo lomushunza nkulu gaza a vurimi ni ufuyi hi swa ntikelo ngopfu swinene ka timali leti ti nyikeliweke ku ni matshamela ku ve ni vantshwa va nga landza a mitirho ya xiyenge lexo xa ufuyi hambi vurimi
3: ka mali leyi nga nyikeliwa ka pfuliwa xipasu lexaku va nga landzisela timhaka ta vurimi va nga landzisela timhaka ta ufuyi maxi tanihileswi a nga swi mala kulega wa painel wa nyambani a maprojeti yo tala la verdad malai ya commerce entao a xi kini ntirho i dzafiyo leli likulu ngopfu leswaku hi ni mfanelo hi hlohlotela majove leswaku a ma abirhisa ri mahari ya mambenyana kumbe ya agricultura for example hi na lomu a yi ni a hi va nga pelimenjulaka ncayincayi ni nge generalizari ni ta particularizari yi nga ncayincayi a hi va nga ni projeti la agricultura entao i dzafiyo leli ni mfanelo hi hlohlotela majove hi hlohlotela lava va petaka maprojeto leswaku a va ringeteli a maprojeto mambenyana i handleni ka leswo a imprint tourism pe i ni palavra limbeyi lanyuwani la va ngo innovasam ku na rito leli va ngo innovasam palavra leyi va ngo innovasam enta a majove tenge ma ringisa leswo ngo ku inovara no mpoti ku kontinuariwa ni maprojeto lawa ya han'we a maprojeto yo tala loko swi landzisela for example lana i maprojeto ya ku fuya tihoku tawu tenki a majove hi hlohlotela leswaku matani maprojeto mambenyana ku andlela i pfulekile bra leswi i pfulekile a mahari a manyingi swinene ngopfu tanihileswi mu swi vonaka lani ari ya commerce agricultura agrosamento avicultura pecuaria pesca bisicultura industria servicios turismo restauração hotelaria e apicultura mas a maaria lawa ma nga ve ni ku ni ku kuma maprojeto yo tala i ve commercio ni avicultura hi nga landziselanyana industri a maprojeto lawa mambenyana ku fanela na agricultura pecuaria a ku vanga ni maprojeto entao i dzafiyo lelikulu ngopfu leswaku a majove tenke ma abirhisa maprojeto mambenyana ya ku fana ya agricultura ya ku fuya handleni i khipa a ku fuya loko ka tihuku porke hi leswi nga tala ngopfu swinene
1: alani makungu ingaku hi ku ve ni va hantlisa vantshwa va kuma mvuyelo hi timali
3: i ntiyiso a xika preocupasao hi lolelo i dzafiyo limbenyana lelo porke a majove ma lava swilo swa kola na kola ma lava swilo swa kola na kola hi ni mfanelo hina hi hlohlotela majove leswaku a maprojeti lawa makulu ma lava pasiensa i ma teka nkama ntawu i dzafiyo ku ni a mali leyi ya ku yi teka nkama yi lava pasiensa yi lava pasiensa
1: tani wa xiudyana xa ukunguhati i nga planifika sawu makungu muni ma nga koho ku ve ni hi nkarhi wa ku leha ku dyondzisiwa vantshwa i tshematshema ka xiyenge lexi xa ufuyini vurimi hi nga le tihuku ntsena ma kona se makungu mi swona leswaku loko hi ma hisa leswi avantu va nga pfuneka ku tlhela kambe va nga ve va ni nkhinkhi ku ve ni va landza mitirho ya vurimi ni u fuyile n'wanyana i makungu muni mu pimisa ku ve ni ma tala ndziwa hi xiyimo xa xiudyana xa n'wana
3: hi ni nkarhi ni ku dyondza a univel conseil municipal leswaku hi nga yisa ku yini para ku hi ta kota ku hlohlotela majove ma ta kota ku ma abrasara a mari ya mambenyana ya ku fana ni agricultura hi ni nkarhi hi tirhisana ni va ni mapuxo administrativos bala va chef de posto leswaku va kota ku riunira ni xitshungu va hlohlotela leswaku a ku abrasari maproject mambenyana majanyi mangalano ya funda leswaku hi ta swi endlisa ku yini para ku hi ta kota ku hi revertera mhaka leyi porque empreendedorismo ya abrasara mahari ya manyingi então swi lava ku mahari yalawo ma exploraria
1: tatana loko hi kongomale a xifundzankulu Inyambane tatana Simao Mavimbi hi wani matshamela hi xiyimo xa xifundzankulu Inyambane ka makungu ya ta vurimi hambi u fuyi i ntikelo muni i dyondzo muni nyikeleriwaka ka vantshwa
4: bongile aka mitirho leyi yi fambelanaka ni ufuyi hambi ni vurimi hi nga vula leswaku kota ku vula ka mu tirhikulweni wa painela a vulaka leswaku e ndzafiyo a majovhi ya hina hi ku tala ka wona a ma se wona a wurimi komu ntirho lowu wu fambelanaka ni majovhi hileswaku kota leswi tivaku hi kale ka koni a wurimi hi gi tivaku hina hi ligiyana ka ku famba hi xikomu hi ku rima hi tihomu a hi na michini kasi ku ve hi ma wurimi ligiyani gi ve gi engetelaku a bindzuni manje hikwalaho ka ku implementara maproject lawa ha va kucetela majovhi ya hina leswaku lomu ka ma-street or ma-conseil ya autarki lawa ma nga ni matshamela leya ku ve a agricultura gi ve gi mahiwa hi tshimatshima kuwa lave ku va maha a mintirho leyi ntan porque a chahombe cha konja agricultura hi tavichini ku kuma mati non pode ku simama majovhi yana hi pensara ku agricultura hi ku ya rima lomu matsongweni hikusa loko hi simama ni mapimiselo lawa hi leswi mahaku swa ku ankama lowu wa xihala hi ya matsongweni akama yina ku vula hi talelo ntan gimaku a wu ri agricultura ku ve ntirho lowu kala ku nga hi na bindzulo ntan hina hi va kucetele leswaku ve va designyana maproject va patsana ni lava nguvunguvu lava va nga vona va nga gonza komu tikhlari ta agricultura hakusa va swi tiva ku gimahisiwa ku yini va tirhisa ku yini michini kasi vivi kutsongwani kutsongwani va ve va tirha hi maprojeto lawa ma fambelanaka ni ku koka mati para matshamelo yo nona va maha matubaji va maha agricultura leyi u lwaka swaku i agricultura mechanizada aka pikuari tambe hava kucetela nguvu i vale a pena dizer ki a pikuari na konao yokupara utshamu gaunharu laka provinsi ya hina a primeiro hi wonile nguvu maprojeto ya commerce ku landzela ya avicultura ku ta landzela ya pikuari ntan kutsongwani kutsongwani va kumeka lava swi lavaka majasima ma hava kucetela por exemplo ma distrito lawa swi koteka ku ve mani matshamela ya ufuya atuhomu hambi byin'wana kumu timbuti ntan ha va kucetela leswaku va maha maprojeto lawa kasi va kota ku yi va londzowota leswi byi nga matshamela ya matshamu lawa va kumeka ku
1: i nkumu ngopfu swinene lani hi hlawule swiyenge swa i nga leswi nga ke ku ve ni hi dokadoka swona mayelano ni makungu lawa ya empreendedorism loko hi cuka xifundzankulu Maputo Gaza na Inyambane ku ni lwandle handle ka lwandle ku ni tindhawu tin'wani ku nga ni maqhivi leswi vulaka ku ve ni a mitirho ya vutshevi na yona vo i ni ntikelo hi xiyimo xa xifundzankulu leswi hi wani makungu kumbe mapasiweke kumbe manga kari mabohiwa ku mangalandziwa ka xenge xa ta vutshivi leswo a xifundza nkulu nyambani ta sukela kwalano sweswi
4: bon a vutshivi nakona wu loko hi ciwukala ka maprojeto lahena a gi kumeki le henhla ngopfu maji va kona lava nga ve va kombela mali leyi kasi ku ve va maha emitirho ya vutshivi hi vulavula hi ntsengo wa 24 projeto a ka provinsi ya hina ya Nyambani a va kucetela ngopfu na vona a ku fana na agriculture laha swin'wani hi mhaka ya ku emitirho leyi yi fambela para ku ve u maha hi lisimasima ku laveka mali yo tala ngopfu ndzi vula leswaku for example loko u lava ku maha vutshivi lebyi kombelaka ku ma fambelana ni mabarku ja mali yi nga yi kuma ya fidele a yi swi kotangi ku ve yi enela kasi ku ve yi vuna a vo tala la ka projeto leyi ya vutshivi maja va kucetela lomu ka matshamo lawa ma onekaka leswaku ma ve matirhela ya chukwana a ku fambisa a vutshivi
1: ambula ku va swi nge koteki ku xava mabarku i nga maboti kambe ku ni xiyenge lexi xa wufuyi la swidluwani mianakanya ku hlohletela lavantshwa ku ve ni va cuvuka ka xiyenge leswi
4: a ku fuyiwa swidluwani wu ni lisima ku ve kota hi swi tivaka a swilo swoxe hambileswi hi olaka swaka swa ntumbunuko swa mbele então u kumeka hini lisima hakusa loko hi kare hi tira ntilo lowa ku fuya zwidluwani wa maha ku lumuya no ku kala ku nga hena tshani va kume ku ve vaga atinjanchi ta ku huma hi lumuka ku fuyiwa
2: hambi ku humuta bimbi
4: ku nga ku humuta bimbi maji kuni dzafio nguvu aka matirhelo laya ya aquaculture ngufungufu loko u maha aquaculture liyani yako u chikelela nkoveni u boxa kasi ku ve ku tala mati u fuya kona a xo sungula hi leswi ndzi nga vi ndzi swi vula hi hlangana ngopfu masiku ya nyamuntlha ni mamudanse climatic u ya chikela u boxa u chela ridyiwani tihweti timbirhi tinharhu muni a vula yi ku ndzi chikelile talelo lumuyani zwoxi ziluzeka a hi swi koti leswaku va nga tirhi maji edzafiyani laha hi wonaka ku ka huma nguvu mihandzu yo tsakisa ya kwa kultura liyani ya ku fambelana ni lumuya ku nga ni mincongo primero a bindzulo ka kona ka hombi nguvu a kusa koya ku ya cheliwa maredi lawayani swifuyiwa lumuyani ka mincongo ya homa segundo a mhaka leyi ndzi nga ve ndzi yi wula ya kumeka ya ntalusini maji a yi na makonsekwensa ya negativa ku fana ni lomu ka kuya hi kuya ku kela ku huma mati wo fuya swidluwana para ndzi nga wuli hi swiharaharana leswi fambaka lomu ya minkoveni swi gaku ngopfungopfu a swigiwani loko swa ha hi switsongwana portanto i ntirho wa lisima ngopfu ha simama ku va hluhletela majovhe maji ha swi tiva leswaku na verdade e un desafio para ku ve hi implementare aquacultura ngopfungopfu ka swin'wana swipandzi swa lomu provinsi ya hina Nyambani
1: i xiyimo xa xifundzankulu Gaza tatana makamu hi wani matshamela ma swa kunguhatiwa a ku seketela ta vutshivi ka lavantshwa hambi u fuyile swidluwana
3: ya zama ku seketela maji amhaka leyi ya vutshivi fabdo i dzafio maji handleni ka leswi a ni lava ku khumbuza leswaku a fidele ngopfungopfu yena a nga finansiyari ku ni nga dara example for example loko munhu ala ku pfula baraka a fidele a nga nyikeli mali ya ku ta ya ka baraka a nyikela mali ya ku u ta xava leswi u ta xavisaka entown loko hi lava ku swi landziseliseni ka vutshivi a Fidele a nge gwindi kwa kufinansara para we ushava a bond mas para utakota ku ushava leswi nga ta ku pfuneta ku ta kota ku save
1: aleswo wa sekete aleswo ku ushava swa ku veni swa ku pfunetela ku save leswo swa seketeliwa
3: swa seketeliwa ushava leswo swi ta ku pfuneta ku a ku save
1: Isona eka setora xina 58 minutu shenge shimwanyane ishata uvakachi shingakoteka kuvantsha na vana vo valandza makungu ka shengilesh shata vuyinzi vulavule turisho
3: shingakoteka porque ate hina lomu ni ma projeto even ma projeto mambiri ya turisho even ma projeto mambiri ya turisho amare hinkwawo lana ya mukela a ku ni lexi nga pfaleliwa ene ya hlohlotela leswaku a va ringiseli mahari lawo mambenyana for example ama project lawa hi nga ma yamukela ya 2026 porque 2026 se yamukele maprojeto yi nyimela ku mala ku yi kota ku yi disponibilizariwa ma se yamukele maprojeto se ma diversificado o se ku ni maprojeto nyana ya ku ma ringaringa mahari ya mambenyana então i resultado ya ku hlohlotela leswaku akuringisiwe a mahari ya mambenyana ya ku nje turismo agricultura a pecuária ni mahari ya mambenyana lawo manga previsto ka bukula Fidel
1: isona tatana mavimbi tana mavimbi kata vuyenzi makona makungu ishimsha shifunza nkulu nyambana
4: makona makungu i laha yeveni dzafi ya hombe nguvu ya kuva kuchetele zwaku makumeka hetsima tsima makungu ya tourism hakusakota zwitivako hi November wa lembele jinga hunza kukumekile mukhangano wa hombe nguvu le ka vilakulu lowo a president da republica kunga humana leswaku a province ya Nyambane yi ta vintsinza wa turismo lomu Mosambiki hi xigelelexi ha kucetela nguvu a majovhi ya hina leswaku ku ni matshamelo kasi ku ve hi maha a turismo maji a xivangelo xa hombe ndzi xi wona ku nguvu hi lexi fambelanaku ni mintirho yo tala kerize yi kumeka ku swaku u yi landzisa para ku we uma ha project ya turismo mas kutsongo ha zwona leswaku ku ni lava khatalaka ndzi nga vula leswaku aka lembe ka 2025 yena hi vulola hi tlhanu wa maproject ma nga aprovariwa i ma implementar hi kwaka nosa province ya Nyamba
1: a turismo nga ta vuyenze swi fambelana ni matimu va nga ve va li kona lava kombiseke maproject ya ku va va landza mitirho ya vona na va kombekisa a matimu ya lomu tikweni va famba loko ku fika vaendzi va famba na vona va va komba kulani hi ndhawu ya ku ina ku ni matimu ya ku ina kumbe hi ki leswi ni leswi a malembe ndzhaku ma kona makungu lawa tatana mavimbi
4: a makungu lawa ma kona maji hikusa a direção ya cultura e turismo lomu ka provinsa ya Nyambana ya va yi tikarata nguvu hi ku formara nguvunguvu wa majovhi ya hina kasi ku yi va maha a mintirho leyo ha tsumba ni ku alakanya leswaku aka mali ya nyan'waka bodi yi ta hive hi wona a ku engetelana ka maproject ya ku yelana ni turismo hakusa ku ni ntirho wa hombe nguvu ya ku va formariwa majovhi kasi ku ve va kombisa leswi hi vitanaka hiko sonroteis touristicus va kombisa vatourismo laha hi laha ku nga tirha leswo hi ni matshamo yo saseka ngopfu hi ni matshamo ma wulawulaka hi leswi swi nga vi swi maheka kale lomu ka tiko ka hina o ka provhinsi ya hina ya Nyambana hi vulaka leswaku loko va swi kota ku londzota khwatsi ku nga vi vona va designeri kuma project lawa ivi va tirhisana ni lava va nga vona va nga va va fambisaka mitirho ya mahotelaria hambi ni man'wani matshamo kasi vona va mahamaligasan ya kona ni ku ve va kombisa então yi kona desafio leyi ku va kucetela a majovi ya hina hikusa hi wona hi opportunidad ya ku ve va nga ve va tirha ntirho lowo hi ma kona matshamelo ya vuchukwana para ku ve u tiva ntirho lowu
1: tlangilele a xifundza nkulugazi ta vuyenzi a vantshwa a nga swi kota ku ve ni va landza mitirho ya imprendedorismo hi ku ve ni va paluxa a matimu ya xifundza nkulugazi ma kona makungu lawa
3: ma kona makungu lawa alomu ka Gaza ku ni nga swi mbala swa ku ku ni tindhawu to tala leta ku va nga vestira hitara lela tourismo por exemplo i nga bale lomu ka cencayi ku ni michumu yo tala leyi a idilidad i lunghiselaku i nga landzisele ko praya por exemple ku ni swo tala swi endliwaku leswaku para ku ta kota ku pfuliwa ndlela leswaku a tourismo o ni majove ama avansari ni aria leyi entao ku ni swo tala swi endliwaku
1: hi tlangilele ka 8 na 3 minutes u nga koha se leswi gombela nga ka ncayincayi vo gavoxe i nkama ku ve ni hi lawula vatirhisani kulori xifundzankulu Nyombane na Drasio Makondela Maputi na Natalio Libombo i navela ku mi nyika nkarhi ku ve ni ni n'wi na vo u nga veka swivutiso swi nga tshikeke swa ha sali a handle ku ta fika swoswi ku ve ni ku nga li khale hi ta nyika nkarhi muyingiseti
6: hi bongile hi loko i na ku lori u hi nyikile gezo kambe hi halakanyisa leswaku makungu ya ku fana ni lawa ma mahikile ka malembe ndzhaku ka mfumo wa Armando Guebuza kota murangeli wa tiko xikhatilecho a ma vitaniwa Fundo de Desenvolvimento Distrital vanyingi va nga lomba mali a makungu ya mfumo a ku andzisa a madistrito ka mfumo wa Daniel Chapo murangeli wa tiko ma tlhe ma wuya ma ni vito gin'wana hi ta sangula kwalomu Nyambani hi ku bula ni murangeli wa mitirho ya ta makungu ni timali Simon Mavimbi zwini zwi nga gondziwa muli leswaku muvalile hi ku bulisana ni lava va nga vhuneka hi timali leti xungetano hi matirhisela ni makhilisela loko ku cukiwa leswaku malembe ndzhaku lisini ku a yi khilisiwanga mali lisini ku a yi tirhisiwanga khwatsi mali van'wani va lombetele ku tlhelisa va swi kotanga ni ku maha makungu a va swi kotanga van'wani va patsini ku lowola vavasati va ku tala hi ku tirhisa timali leto ti nga hakheli mitirho muni mu nga hi maha leswaku mu tshemba leswaku aka xikhatileci leswi mu nga bohisa byona byi ta vhuna hakunene ku mali yi tlhelisiwa hi ku swigelo swimbirhi ku tlhelisiwa ka yona ku tsika ka ku tlhelisiwa nga yi vhuna a ku vanhu va maha mitirho ya ku fela ku va thola van'wana mitirho muni mu nga hi maha
4: ndzi bongile ku zwa xivutiso lexo xi nga xikarhato kambe ndzi nga vula leswaku kwalikeni ntirho hi ntirhaku a xa hombe ku ve hi ve hi ti komprometeri hambi hi wurimi hi laha hi ki tivaku wa rima lembe leyi u nga kumi chumu maxi u nga ta tshama o ku nga vulu xa ndzi ha rimi kambe ku lembe leyi ya ndzini a ndzi kumanga nchumu wa fanele ku tlhela ka mbuya masin'wini loko a vhula yina u chukwana ku hundza lembe gin'wana wa we u ta tshama hansi ku lowu ndzi wuni u tshama ndzi nga kumanga nchumu leswi na ndzi la ku vula swa ku na verdade ntirho lowa Fidel wa fanana ni FDD maxi ku ni mintirho ya vuchukwana leyi hi yi wonaku swa ku yo khwatsi yi ta ni ha mihandzu liya yinene a to sungula hi nawu wa kona wu nga gunya a mafambiselo ya mali leyi a xa vumbirhi hikwalaha ka ku lava va lava ku amukela mali leyi va nga si amukela va rhanga hi ku ve va yini va gondzisiwa hi matirhela ni matirhisela ya yona mali li. Acha unharu, hikuchetela nguvu ama kumisao lezwako, ama projeto, kula kuwe machiwukiwa lezwako, wunti loa laku umahalo, lumukashi panzilichi, wa huma, wa huma. Nzila kuulisa kuyi. Aku kwa tipurizimpi hima bote, ugute wako zwako kafambela nguvu ni chihala, aka funyalolo ukunzila kuya maha amashamba yako fanele nekunzi binzula tikovi ni yini loku ungavekangi kwatsa matsamela ya kona zvikumeka na chiyini chichikarani ndau la hava kuchetela kuve va wona leswaku shini shitoma hewa anti kasi kuve a project le yikumeka kufamba ikwatsa ndau hitsumba leswaku e unza fiyu sin majala kanya ku loku pela ku kumeka comprometment primeiro na seleção dos projetos ama comissão ya hina hema ku chita lezwaku kula ku de facto va selecionar ama projeto lawa makumbisa ku lezwaku mama he wili kwazi acha umbiri kun lechi va ula ku idoneidade honestidade kula ku ve ku nyikiwa vanhu vanhu lava itsemba ku zwaku va khatala hintirluya va tivanyana ku tsongo hintirluya polisi wola ku kongolo loya tiya kombela ka ku engetela matirela nga kombisa ku ja imahili vanilisima nguvu ku ve va chukiwa lo hakusa a garantia ingalisini yako wa zwikota ku tirisana ni project liya yikona ku hunza liya wa hasangula ku a hiwuli leswaku loya wa hasangula ku anga nyiku mali hola leswaku luya ja tirako wa kombisa a tsemba nyana kutsongwana ntau e un desafio manje hatsumba no kwala kanya ku zwikona lezwi zwitsakisaka ka monitori le henga maha loko utisa munhu ni munwana anga mukela mali wot munhu amu akhamula leswaku amali le teke nzi itirisa kasi nzi khelisa para iya ya kunikwa vanwana. Então, lesho hala kanya leswaku xigondzi xa hombi nguvu. Por isso eu lako swaku ka xigondzi kuveni ni capacitação e khelo gama rembols. A munhu kama amukela kuma le wanyikwa strat i lako swaku a sangula rini ku khelisa e a khelisa amali munhu. Então, hatsumba leswaku zwikona zwilo zwinga chukwatisa. Majiona idzafi iyikombela kuve hi mahamonitoria hela zwenele
6: konjani va valele ku tlhelisa va sesangula ku tlhelisa lava nga amuke
4: lomu province hene ya nyambane lava jana va implementari ku ama projeto lawa hema ola ku maniti hweti timbiri di grasa ku nga ya commerce xa va sangula ku tlhelisa hi ula ula hi tsengo wama 3 milhões já e khelisilweko lomu ka mfumo kalava va implementar iko ma projeto manga ni tihwedi timbiri tokala unga khelisichumu então zwa henyika ku tsaka ku tsongwana manje ha zwi tiva leswaku kula kwa monitoria ava leader komunitari va simama ku tirisana ni vanhu kasi va zwi kota ku ve va khelisa amali hila zwilaveka
6: eto mha kwa tsho khelela ngovu ka timhaka ta FDD kuvini mhaka ya ku avatire vangenelela ka ku kombela mali le vatikile mali muli lila zwa ku mali le yifanele ku vuna lava vakala ku vanga hina ku vulelwa ndlela aku va mukiliwa hiti banku avatire va fumo va nyikwa ni ku lombiwa mali hiti banku lezwa ku loko vala ku mahane gosa va fanele ku vaya banku va zama ku lomba kona a kuna ku tirhisa mavito ya vanhu vo ka va nga tirhi kasi ku mali yi ta vona a va tirhi a tirhi lowu mu huma hi siku yini kasi ku tshinya ku zwinga maheki
4: bon hi nga ta wola leswaku akuna a ku tirhisa loko manje leswi hina swi nga zwona hi swi testimonyariki hileswaku akama wa capacitação ku gunya tisilo leswaku amali le a hi para kuve hi nyika avatiri ha kusa kota leswonga hula avatiri va zwikota ku ya ti banko va kuma mali a xaumbire kwala haka capacitation kambile hasimama hi gunya tisanguvu leswaku akumisan na mpodi laka kuve ya analizar ma project yima a unyaminya e por isso loko munhu luya anyikwa kumali kula kwa tuwa ku himan a project yako ala ku ya mahakwi zvakazar ku a project yifambela ni la hanya ku kona ikwala ku laveka u zwaku akumisa uli yikombela avarhangile va muganga loya para va testimunyara hi munhu ga I a hanya kolo I ala la ku tama ha project kolo então ha tsemba leswaku loko u karuma hi wa antiru hi ndlela leyi ha zwikota ku hambukisa a zwikarati leswi nga kumeka aka ma wa FDD
6: ba gushman wa ta makungu ntimali na kona ka gaza hela ku tiva ku munga hi byela ku vanhu vangani kutani majaha mangani manga thuliwa hikwala ha kanzeni ka makungu lawa munga mapasisa ama project vangani vanga thuliwa loko ku pimiwa lebyaku a tsalisema tselavekaku hele tsaku avanhu va ma project ya ku tivuna ni ku vathola vanwanani lava kala ku vanga tira
3: kalmama ina ma project lawa hinga mapasisa lana a dropa la ka chanchai I 43 ya ma project lawa manga dividiriwa kwa hi 15 wa majaya ni 28 wa vasati
6: hebongele aka ku tlhelisa timali ko njhani ka gaza ti va sangulele ku tlhelisa lava nga teka mali leyi va yi tirhisaka ka maproject
3: a timali a ti se sungula ku tlhelisiwa porque ne veni ku swelanyana ku nyikela ka mali leyi ku ni xitrumento lexi hina hi zama ku hilwa para ku xi ta kota ku xi aprovariwa para hi ta kota ku inkluira a fidele hi bala hi plano da instituição entao hi veni ku hlwelanyana hi yo va ni hweti na hi nyikelile entao na hi konta leswaku ku na 2 months por exemple ka area la comércio la periode de graça entao hi ta sungula ku vona timhaka ta ku tlhelisela ku sukelisa ka hweti leyi taka
6: hi byona hi bungele hi ta huma ka n'wina kota varhangeli va ku thyaka ta mfumo hi wunile ku va tshamele ngopfu ndzhaku varhambiwa va hina ka mabulo lawa hi wulawula hi majaha lawa ma swi kotaka ku fambisa makungu lawa hi ta sangula hi jahaka hina ka gaza aka mitirho yi mahaku u na ku tirha hi reprografia u tirha ni vanhu vangani u nga va thola hikwalaha ka ntirho lowu ka project ya wena
7: kanimamba ka ntirho lowu ni wu endlaku ndzi va ni mpfunetele mun'we se maku vambirhi mina na yena
6: ha tiva bya ku wa project leyi ya hilaha ka ku sangula a mapimo ya wena ma wa hiwa ku loko yi kula project u tirha ni vanhu vangani
7: a ku kula ka project a swi fambelana ni miehleketano ya mina i ku ni xipandira ka ndhawu leyi ni tirhaka ka yona ni pfula yin'wana a loko ni kota ku pfula yin'wana kumba swa ku kada ndhawu ku fanela ku tirha vanhu vambirhi ra ku kota ku pfunetana hi ku swa koteka swa ku u nga kota ku tirha dyset a xivezi huma mavhintora ya vusiku ntao swi lava ku hi pfunetana pelo menu xino menu hi li vambirhi
6: bongele kambe u te a project ya wena yi fambisa ku yini va nghena va ku tala va cliente ni ku a wu swi kuma va cliente vo tala loko ku pimiwa leswaku ma helaka ku sangula a makungula
7: kanima ma cliente ma nghena kota ni nga khuluma ku sunguleni swa ku ani ma negocio leyi so ke ani ma difficulty então ani ni noção nyana ya swona ya ku mais ou menos.

0: Tijana Nikhelisa ma.
1: Aka project ya wena utira ni vanhu vangani, utira wechi ya hi tsongwana esikula zwi fambisa kwini?
0: Eka project ya mina ni tira ni vanhu vambirhi na mina hi ku vanharhu ya kula ya famba.
1: Bongile, hi wahi mapimiso ya wena, hi wahi makungu pimisa ku yi chikela ku hi project ku tirhela kwalaha ka kala ni ku wa ha rindzela ku hi kulanyana?
0: Ni ta ku ni va navela ku a project yi ya mahlweni yi kula, ni engetela switirhi hi ta kota ku pfuna man'wana majofe lawa ma nga ka ku engetela na wona wu ku tirha ne purike mina mijofe si maji ni va navela ku hi pfuna van'wana majofe hi kheleni ka leswi ka fidele ni swi kumile si maji va le tenki hi pfunana kota majofe ni va navela ku ni engetela ni pfula man'wana masalawu para ni ta kota ku pfuna man'wana majofe.
1: Bongile, hi ta tlhelisa kwalaho hi leswaku ha tshemba leswaku Faustin na yena ala ku tisa byo karhi ni vayingiseti na vona.
2: Ina ta nyika nkama Faustin Sidu.
3: Eka ni swinene Hidrasio ni mutirhisankulo xeka ncencai ku va mi hi nyikile nkama hina hi ta sungula hi kwalani nyimbani hi navela ku va hi twisisa ka mutirhiselo wa mfumo ku xiyenge lexi xa vuseketeri bya makungu ya ta ntirho. I ncini leswi swi yenciwaka loko vanhu lava va nyikiwaka timali leto va nga koti ku va va tlhelisa? A yamukelile mali, a sungulile ku va a pfula mabindzu, kambe hi ku va swi mukazatela awa a nga tlhelisi mali, i ncini leswi yenciwaka?
4: Bongile, everyday ke ya xivutiso lexo xo khwatsi a yi se hlangana na xikarhato leto kota hi vulaka leswaku amaprojeto ma finansiyari yilwa ku sukela dezembro na janeiro mars então a hi se hlangana ni xikarhato xa ku loyi a wile hakusa voke va hi laha ka nkamalo wa ku va implementara amaprojeto ya vona. Aka monitoria leyi hi nga maha na verdade ka lava va nga ve va kumiwa hi monitoria va kombisa ntamu, va kombisa ku khutala everdade ki van'wani va sunguli hi wu toya. Ndzi ta vula leswaku for example loyi a nga presentar project ya ku fuya makhumba a ku a ndzi tekangi for example ndzi xava dozi wa wona sangula hi 3 xikwata i ndzi engetisela ndzi engisela então a hi se hlangana ni xikarhato lexo uriso a hi se khumbula leswaku ku nga ve makungu muni ma nga ma kota ku mahiwa loko hi hlangana na xona.
3: Hi swone i ya valisa ya risk loko swi ngo tshuka swi humelela a ku na pulani leyi nga kona a ku va a munhu loyi a tlhela a seketeliwa leswaku a sikeleka kumbe ku juliwa ndlela yin'wana ya ku va a pfuneka?
4: Por isso recute ibongile xivutiso lexo hi ve hi kucetela nguvu tanto aka va leader va hina va nga vona va tshamaku lomu ku implementariwaku amaprojeto a ku ve va hlomela va visitare va maha monitoriye para ku ku yini va fela ku ve swi tiva swaku a tiprojeto talva ti fambisa kuyini hakusa hi vona va nga ta vitaniwa ku ve va tixitimunyara kwalikeri nchumu wu nga ta humelela aka lava na wona va nga kuma mali leyi ha va kucetela leswaku mungazi khwatsi ku karateka loko a tihosi ta miganga ti lava ku tiva hi mafambela ya projeto. Ndzi ta nyika example ya lavaya va nga kuma mali for example a ku ndzi lava kuma hasalawa aya chikela kaya ku salamu ndzi va nga swi tivi fulani i mahiliwu yin'wana salamu lahaya xa loko ndzi maha timbirhi ti nga ta humelela i chukwana mina ndzi ku yini ndzi gweva tinguvu ndzi xavisa então cina nga maha munhu loyi loko ya wula ka leader ku mina projecto mina ya sala.

0: mawo mazhinzo wona kuzhala haya kunisa lawo zhalo kunzi maona mina ndzinga ta ganyara ali dira fanele kumubyela kunawo kula ku khlela uya yawula kungalondzila ku chicha project amunyika matsango kasatsala kasilini yanu zviya chichiwa kufela kube amahi nwana project entao zvafana kambe loko a humelelwa hi chikarati chokara kula kube a chi wula le ka to hosta miganga kasi lava hi vona va nga ta fambisa a kuve antikala localidade posto administrativo distrito kasi distrito yi zwi tiva zwa ku humele kuno loko ku hi munhu wo fana for example no fui ku kumeka leswaku kuni ubabyi go kara va zwi kota ku rhuma tihlhari ta agricultura ti ya ku yini ti ya muvuna hi kuve ma hlayisela munhu a swiharhi leswi xa loko a nga swi koti ku ve ku kumeka ama tirhisela lawa ku ta ku manziko a ta ku a swiharhi swa mina zwi file bya makhwazi chikarata hayi ku se a mfumo a wu kompanyarangi entao hi va kucetela nguvu hina a ku ve tanto lava vona va mahaku maproject va reportara ka tihosi zvokhe leswi kumekaku a siku ni siku a sinko ma tihosi ti swi kota ku yini ti va hlomela ti tiva hi mafambela kasi a nkamana wa hi kona va swi kota ku ve va va nyika a makonseli entao hikwalaho ka swi kota swa ku loko ku huma a chili cho karhi xi ve lexi testimunyara ku hi mfumo loko xi testimunyara hi mfumo ku kumaka swa ku a nga na nandzu ndza tsumba ni ku alakanya swa ku a mapimisela ma hambana ni loyi a nga kala a nga ve a kommunikara
1: kutani loko a cinca a projeto lebyi a kombisiki ku sungula mihambela xifaniso haleni hi salawu kutani a yianakanya leswaku i ngi swa hombe a ku va ni nga hambi salawu ni fuya a tihuku for example a loko a mi tivisa a ku cinca loko ka projeto mo yengesela male kumbe mapumba male mayelano ni projeto byintshwa lebyi a kombisaka byona
0: bon a xilayelo xa kona hileswaku nompo wa presenter project for example ya 20,000 u chicha u ya presenter ya 50,000 logo zwa kombisa zwa ku a mali liyani u nga yi kuma yi nga tenele laho a risk u yi kuma ku leswaku yi xumbarwa project liyani u nga yi kumi mali normalmente leswi mahekaku leswaku wena u ni project ya 30,000 so podi u valeta hi yin'wana project yi ringanaku a mali ya 30,000 laho zva koteka kwa mfumo u ya analizari loko va vona ku project liyani yi ta vuna xitshungu aka wutshamu ligiyani ya koteka ku ve yi tirha laho zva koteka ku ve aprovariwa project leyi
1: kanimo musinene hi ta vutisa ka haleno muzwembo wezwi wa le ka Gaza na yene ka hi tlhelo bya ta mfumo mi hlayile haleni loko ma ha tlhamuxa leswaku lava va nyikiwaka timaleto va pfuxetisiwa hi siku byin'we ntsena a ku va va kota ku va va landzela mabindzu yavo mi vona leswaku siku byin'we swa byingana ku va munhu a wupfa ndleleni ya ku va a kota ku va a landzela mabindzu hi laha swi fanelaka ha kona a va a kuma ku humelela
2: i siku lin'we a swi ringani ku va nga kota ku va swi kuma hinkwaswo leswi lavekaka ku swi humelela ka project leyi o ka fidele noentanto ku ni maprograma ya monitoria acompanhamento leswaku hi ta kota ku hi vona leswaku i mali va nga difficultad i ncini leswi humelelaku hi ta kota ku hi lava solusawu porque a objective la hina i ku lava solusawu hi kota ku hi mpfuna ku nga formador lavo tala va nga veka aliás a comissão em vão votá-la então a comissão é preparada para intervir com a situação já um dia para funetela porque o objetivo é e com funetela e uma projeto tem que uma passa a esperança já é ilexo
1: quando loco vai chocar vai chegar na nisica já tinha que lançar a uma projeto holau então ele se sente o agai que lá e vou dizer que o sinjisa vai ser que ele vai cuba ku yengeseliwa timale a ku va a projeto bya vubyi ya mahlweni byi tlhavukanya
2: bon swinga karata ku ni hlamula amaka le ke a se vani kazi ya ku fanele a swinga le previsto va se fact va se kuma difunda la ku jele tani leswi nga swibala ni praticamente umishi então ka mapesquisala nga maenja ku se vani difunda le le nga le kuma ama projeto mali ka fase la ku sungula ku implementariwa. Então, talvez uma circular, uma suzeca, pode há uma dificuldade, mas é preparado, a comissão é preparada para o infunete lá no cumel, lá só carata.
1: Quando vamos nene, e chujile, e no kudumba kalisoku, sumuana vai ingiseti, va nguaitele, elon kama kubava kota ku ningena na vone, va funeka hindela kubava beka sufutis, ni kuva vasia mavrila yava.
3: Isana hi khensile a nhlengelo wa n'wina eka oitora na 29 minutu xi nkarhi wa ku va hi lawula vayingiseti na vona ku va va veka swivutiso swo karhi hambi a mavonela mayelano ni nhlokomhaka ya nyamuntlha hi vulavula hi empreendedorismo nga ku va lavantshwa va endla a maringu ya ku karhi ku va va tipfuna hi mintirho leswo na ku tirhisiwa a timali ti lombiwaka ka mfumo ti kongomaka ku hluvukisa a miganga u nga tonga ka ncanca eka nhlayo ya wo hi 27005133 27005133 u vulavula ni varhambiwa va hina Maputo nhlayo ya n'wina hi yini
1: Alen Maputo, mingate jisa 82-3480, kumbe
4: 82-31-05-75-1. 86-93-86-39-9, dependa 86-93-86-39-9, e chaya hina domo stichin ni ku alakanyisa ntsena leswaku a buluga hina giyelana ni Fidel hi kombela vayingiseti ku va va veka swivutiso ni mavonela xungetano hi mhaka leyi na ku na nga hina ku nghenisela a ta ku rhukana hambukambe ni politika
1: loko mi hi pfumelela Aleni Maputo a kona kutani muyingiseti byi xile hina mani ku sukela kwini
5: byi xile e Alberto Manyo Kunguru.
1: Ni hi tela na yini Alberto?
5: Ya. Amaka. Yes. Imaririt. Inti wa kuyu husi tarape ipuna. Owe na inti wa kumazofi. Surula mire. Sulta ikisa. Inkwa susunene. Mazikulaweka. Inkwa ulavanga ya mkila mali. Matirisa hombe. Ativali saku teki kirisiwa. Ntarava kutiva kavarandi oli saku luku kirisiwa maliyo ya ben mazuru ukumbe lukuteta sikwenta ubuisa sikwenta so. E niwona zema projeti ya panarani. Lukungu ku ama kumekini ma projeti ya panarani ma processamento de produtos agrícola. Angama fruta, itumbura, porque me chamou canhinge e a bola mas eu comecei a dar um processamento segundo é logo eu comecei a dar um projeto de zaco primeiro na minha mina mugudi e com essa atitude lá caí na ilha nem tomba chinene as mas era no ni tomba as ele ani é mais mineral mas nada falando não sou isso ini vanhu va nga ni swipiriyexa lava ku tirhela mugodini vanyingi va mozambicana va tirhela mugodini hi ni mazove lama nga swiformato i mazilozia hi mina i mafizika ni makimika swa ku yini yini yini a va ta seketeriwa hi vanhu lava ni ta nyima kolano para ni nga ta ti swikhati kani mama
1: Kensile Alberto
5: ya
4: ku ni muyingiseti a nga pfukeni
6: e bulana mana como capô capô
5: ah disse me disse o marro minha mãe já já mahoto molola na rodil continuava mas sim ganhava
6: ngena mhakeni wona siya maonela kutani jotisa
5: ngula kubonga kubonga loko khahela mayo zwi parti ya kuve ni tiri ni sintala ku rekona a ti ndo asendo kuje tele tele isane yi tsani ngitonga futhi inda gaume ri mezi mpuruko ene kama lwera nga tsamba zwa ku hi dipuza a zwi humele ngela leyo mali yi nwana yi khenga hakele vanwana va ku tirha ka mfumo yi mali yi a yi nga tlelangi a ta ku sungula lava va nga yi kuma hi kombela ku ve va yi chilisa hi ta kota ku hina hi tala ku nga si yi kuma hi ta kota ku hitixara yi kuma hi ndlela leyo a hi yandi leswaku vatirho i ri ni tirho na ni kebra za humelela mezi hi ku hambiloko na wo marikara mezi muna hi ku mufuyi wa tihuku swa koteka ku tihukusiyani swi yena ti kumanele ku baja mai hi ndlela leyi a ni gamaku ni malide la kuhane ke ba ni lokare la fana ku ba ba se kha ku intele intele ke ni ke bona lezi ke ba ya ko ni ko te ke ni zaku tanzi ni ponyolo a avula ayini ya ka ba ku ni entao ku ni ke tsere ga ko ni tsere ba ka chama a bula ko ni tsira mali ya amali ya ko ma sa ku fana ai like bona a u nda ku wa regara a ko te ke nada ya police nda u nda nga ku kama makhala nemiyane kutsotswa makhala ukwepa za party ya nemiya hezo tsana kuko amalenge ezvikira kuti uzove ezvikira azviri zvako azvikumbirepeke kandawo leyo fana nokurima akuri rima zvaku tsiketana lemuka lemuka masinga ra nyambane para pambi nyako tsoka kuti a avula yana ya entawo luku tsone kuzo kuvula yini azvimire kunga ngena makamba porque ufana nemuka mhena kama tsingile ni party ya mihambo kuti ngena u kumrimetani hambu kana zwe kota ku hushadi se kota ku mbiya yini ne manje nami no ndi uyela kati kuti tafu amali le yini majuru ye niku amali le yu khala poko poko ma kufi mara zloba se ne ku ndata ku kuti mbiya anta ndi gama ku tsirisa yo mali ya dia ni ke vati ndi nyika ke
3: eh tlengile ni ku tsamba swa ku hi kumile nhloko makanya nhlengelo wa nwe na kana mam
4: bongele
3: Nimkiseti kanchancha yo yo yo
5: Au sena sena sena sena sena Kuzi pa bote pala apra ek sirinza kaya bote me jata ha
3: Genan kan hloko maka Ibrahim Shirinza
5: Ya Ani Oye oye sene Kate ma dedi kapude Dina pute kadili Kutu gaza nyembani ayo oye zela Ambiki loa wa madoda Ina iniku kensa sunene loko afumulo wa hina lo u swikota ku lombisa timali ka majaha eku sa majaha loko vanga ne xa ku khoma hi leswi ku humelelaku vani u dlaye ni ti ku buga ni timbangi swi nga heli loko va swikota ku va mali leswi va nyikela na va swi tiva swa ku mali leyi yi hakeliwa yi hakeliwa mali leyi mi ya hela hinkwayo kusa a swi sunguli leswi a te swi maheka ani la ku tiva leswaku para va tirhisa majovhe lama nga nyikiwa va heta ma ni malembe mangani para va ta tlhelisa mali majovhe man'wana lama nga yo tshaa va ta kuma ku yamukele na wona va tlhamiyeta bindzu ra vona va ni malembe mangani na va nyikiwe mali leyi na va tlhelisa mali leyi hi leswi ni kala ku vutisa swona u khuluma karati swa karata chau chau ni fambile swimbili
3: kinsil idrasio
4: apo se vene mwingiseti
1: ine haleni maputo hayamkela mwingiseti bzi shile ina mani kusikela kwini
5: kamam bzi shile tata ukanena Orlando nyaka matipini ka kufa
1: hibyele nyaka nhlengelo wenu u himatshimela wena
5: na mini nona dala nhlengele ku ingela abhulu dzina ndzika ku mbuli dza vakulu ava mini dzisa so ato homu mpfuno ku dzisa prani hola homu ora nigama ni dzisa ni bindulela majiza fida zvikola zvo ati ni sasa ka project da tomo i project da bom project ndi majiza saka ku masega bona vingelungi maji a commerce na yo ndi bai randa i bona yo na ko commerce ni khalsiri na kona kamba a commerce ndi yo sungona nyana imali yacho unga boneke imali yanyingi kusungona imali yacho ra ku hamba imali yanyingi kumana imali leyo to swikota ku swa ku nambu wihi ku kota swa ku nga hamba biskatu ku hakela mali leyi apara u nga zi u yingena ka malista negra nambi va nga tshamelanga hi malista negra lani
7: So in sengelo yanga le ninga sengela ka yoni nambi sa ku xinyingi ninga tshanela ku xona majini ninga sa xokepa I project bya bonda ko a juventud di bo leki wa timali maji va nga voneki mali ninga va voneki mali ni ni koko vona a munhu kumba vanhu va ku pfuna na u nge sina yi vona kahle a negosile ya majuventud ya sweswi ma wisana u ku msiza a ku wisa sopra ku hleka nkwanti pomkulu kuma swa ku wena wa deva yena nga devi so i nkama u nga wu tsongo ni tlangelile ka sweswo xibulini
1: hi khensile swinene tembe swo
7: ya khani mama
3: Ngisithi kalkunga hoyo hoyo.
8: Awusiyeni ulawula mabhabhabi kasiinyakini.
3: Ingingena kanhlokomaka.
8: Ni nga kutiva swa ku leswi va vulavulaka madoka lawa ma nga lawa. Ma-district ma ngati ma nga yi kuma majokeleyo mali leyo. Va ma hisa ku yini karhi va za va yi kuma mali leyo. Awusiyeni.
3: Khensile xivutiso xa n'wina.
6: Mungu seta nga pfukene bula na mana kuna ka kuyika kona
3: ankhomile ta isari tinya mbani
8: ifelo khomazi
6: ngana makene
8: akufela ankhomile a tshongweni e mina anina sakutala na fitwa nilipele bhulu enkwalo la mayela no ntoti mali le dzi singe tilombiswa ma jove kambe kunisha ukari na kumvusako ani bali ku amfumo wa phazama loko unikela mali le Maji ange hele hinkweru ku lomba mali le. Tingonyana ni navela ku wona mfumo lo hina lo. Upfula ndawu ya ku majobe va funda mintiro. Porque loko bo hele hinkwawo majobe ku lomba timali, ha hinkwawo va nga ta tlhelisa ku mali. Kambe ani bali ku kuni fadla. Lexi ni nga kombela xona ku upfuliwa a tindhawu ta ku vanhu va majobe ma funda mintiro. Nga yini? A kwa kwaltura leswaku fuya xidiwani, kari pintaria. Tereldaria u vatlhela swikeleke dani hambi ka vaezidru man'wana ma nga posiwa ma funda ku va ta swikeleke dani va funda ku kala pinteri ni miti rin'wana hi ku tala ka yona furika loko vo na ku lomba to timali va ku ta pfula mabindzu va ta pfula van'wana va swi vakati van'wana swi nga vakati maxikuleka ku man'wana a funda ntirho wa ku tiva ku tiendlela kumbe na ni tiva ntirho wa ku karhi hi nga ni ku hi dependela hi ku lomba timali furika to timali leti hi lombile for example muganga hinkwawo lowu imana nga ta ya ku a xava ni ya gweva swini i ndo gamaniwa hi mavonelo ya mina lawa kambe loko ni phazamile muta ni rivalela a yi li mavonelo ni nga veka wona mina felo kuma hi mitirhi leyi nene ni fambile
4: a wu phazamanga bongeli
3: kinsile hi ta amukela mun'we mungisiti ntsena hi ta tlhelisela nkarhi ka varhambi va hina hoyo hoyo
9: allo
3: lexile mi nga nghena ka nhlokomhakani hambi vulaveti ku sungula
9: a sheng fula ku bivini ku sidirile a ku tiva ku kota ku fona munhu tendela na showeta ka maputu ni inemba swa kenseka ku mulavele ava lava va rangela ku va mfumo va ta va representara ku mfumo para va ta khuluma timhaka leti mpili opaile wa representanti wa walomshashai mina ni walomshashai ni mayele aku vanga ni project ni la lingu la agricultura kumbe pesca kumbe piscicultura ya epa ni kombere valelo nga ve mpazamu ka mina maxina na papai wa phazamu mina lwi wa post administrative dinguluzani ni pfunetele vanyi tiko va vanyingi aku talatela mo project vakwini va nguluzana i va ku tala fesa tikultura leswa swa tinyoxi leswiya a piscicultura pesca agricultura maprojeto lawa ma pfunetile ku tala mina vanyi hikuva va mayele i nga kaya ka mina na mina ni tshama ku xima maji ni mprojeto la lin'we ne wa mun'we wa ku vitiwa kanguluzana se a ni swi tivi kumbe maprojeto lawa ma nga ve ma yi kwini yi nga ve liyeni retamente ni nga ve kona ku za va ya wona maprojeto ya commerce nte
3: niswona agricultura hi kumeli nhlokomhaka ya xivutiso xa n'wina a khensile
9: kanoma
4: I'm going to go to the house. Hanyikela ka barambi. Ke
3: tsamplo re nyamba nkumbe maikum.
4: Hamkum. Hinyikela ka barambi wa vahina, kota se hi valela ku tiqunga. Hini ikhelisa ka nwana simbini.
3: Isona ita tana makamu munga hlamla yene melano ni lishivulwe ke rangset nkatsakanya ngopfu swinene.
10: Sungula ukesa nita sungula imungisetlwe yanga mpe wa magamu wa kola kanjenjani ale swinga bala swona ili leswaku ama projeto ya provado ama projeto podmaveko ya agricultura maji ingali ma projeto ya viável porque kunti makaleto então loke loku vanhu lavo tsaleliwa sira ke impela mpela ama project lava ta mafambisa down ani balanga swa ku ka lawe nga resebera ku vanga ni ama project agriculture ku vanga ni ama project pisciculture ku vanga na swo leswi nga hlabisa ni hlaye ka ama project lawo manga aprovariwa por ka ama project yo tala kun ma project lawa manga viable e por isso ku nga ni komissão ya avaliação. Então, há um projeto já viável e lá em Gamacum. E antes de calar, só que a malenga vem na Iona. E receber um projeto amanhã que eu não e amanhã que eu não cerca de 3 mil e tal projetos. Então, e veio selecionar e começou a colar uma entrega e a comangar com a implementar o que a fazer lá com o Sungula e lá. Ama distrito ma veni ni mali kasi ka ku veni xivutiso lexa ba swa ku i ve ma distrito mangaki wa ku manga kuma ma distrito hinkwawo ma ve na yo mali leyi ma ve na yona a nkama ku tlhelisa a mali leyi u dependera hi maprojeto u dependera hi maaria ni nga swi bala tano for example a maprojeto ya agricultura uni 6 meses ya período de graça para o tira na unga setlelisa então ka hweti ya u set u sungula ku tlelisa mali e uni 8 meses na u tlelisa a projeto ya pecuária e a taxa de juro e 5% ya mali enkwa lengwa e kombelo a projeto ya pecuária uni 6 meses na yona ya de graça u gumo tlelisa e 24 meses. A avicultura, uni 3 meses de graça, o tlhelisa 18 meses. A agroprocessamento, uni 3 meses de graça, o tlhelisa 24 meses. Então, como ni imwe projeto le tlhelisa ku 12 lana inga comércio ni serviço. Mas kutala ka wona la tlhelisa ima 24 meses, 18 meses. 24 meses, 18 meses. E ingaba lá no período de graça, por exemplo, ela vai 12 meses. São 12 meses só. E a taxa de juro para todas as áreas são 5%. Canmam.
3: E quem se lê, tem que encarita tá na Simão Malvim.
0: Ele, acho que tatana makamu já e chamou-lhe leso era na com major com 5%. Ngawola leso aku quase chifala nisso só que logo combela 30 milhões. Vá calcular 5% de 30 milhões pode dar 1500, significa que tá aquilista 31.500. Mas lá ia logo a projeto ya wena hi ya ringana ku khelisa hi 12 meses. A mali leyi dividido hi 12 meses. Já se conta ku ver hi mensalmente o tlhelisa talvez 2,600 e tal, kasi loko imbela a 12 meses liya yi fexara a mali leyi u nga nyikiwa ni majuru lawaya swi tirhisa leswi. i akama lowu ku sinariwa kwa contract va kucetelwa vatirhi va mfumo lava nga frint va nga a frint ka process kasi ku ve laka contract ya wona lava u anekisarelo xitirato a xitirato cini lexi kombisaka ku sungula hweti muni a ku riha i u riha mali muni hi hweti kasi u kota ku swi tiva hi byo leswi hi vulaka swa ku i information yin'we yi kombela ku ve a varhangeli va mfumo ka muganga wa wena va swi tiva kasi va swi kota ku ku khumbulisa eyi papayi a hweti leyi wa sungula ku tlhelisa a mali swi mahayisa ku yi swa koteka wa swi koteki kasi va fela u ve vakompanyari na vona a xin'wana xivutiso xi nga ve xi wonekiswa ma distrito mangani aka provinsia hina ya Nyambani yohle ma distrito dizandamela saf ma branjirilwe hi Fidel yimahisa ku yini Fidel amali ya Fidel yi kabanisiwa lomu ka ma distrito en funcion ya yini da area territorial ku nga xipanzi lexiyani avanhu va hanyaka lomu yani i índice multidimensional de pobreza ku nga u hluvu ku leki wonekaku aka xipanzi lexi ntaw hi leswi tirhisiwaku ku ve ku kabanisiwa ntaw district ni district yi amukele a municipio ni municipi na yonawo yi amukele i hi kucetela nguvu ku akumisawo na yonawo loko yi karhi yi analizari maproject yi nga tati a maproject ya vutshamugin'we ku lava ku ve yi kuma ku a branjiri a matshamo lawa ma kompori ku district a sinkomu a municipi loko hi ve mali hi lombaku a municipi e verdade ki dependendo tambe dos projetos aprovados pode hikwalaho ka ku mali yi nga hi yo enela yin'we ni yin'wani zona yi kiyela maji kumu hi vulaka ho sungula lembe ligiya a nyan'waka tambe yi ta va yi kumeka mali leyi swi ta maha leswaku amazona lawa ma nka ma nga kumiwangi hi mali leyi a lembe leki ya bodi ma va yi ma kumiwa aka lembe ka nyan'waka
3: hi tlangelele tatana hi ta vula marito yi ta konta kasi marito lawo tani mitsatsi yo ka swa gamesa hi ta nyika un minuto varhambiwa va hina hi vulavula hi vantshwa hi sukela lani ka ncancaya a wuresio masangu marito yo gamesa nga na wona ku hlohletela kumbe ku tsatsiya vantshwa la ndzhaku makungu ku fana na wena hi xihantla swinene
11: kan mambo a marito ya gama ni nga bala swaku hi ku khensa ka initiative leyi la mfumo leyi nga yi nyika ni ku khumbuxeta vamakwerhu amaxovhenkuloni lama nga ve beneficiary ka mali leyi swaku a yi ti hiteni ngopfungopfu hi tirha hi kombekisa leswi hi nga tsalaka maprojeto ku hi swi implementara ku swi dara certo swa karhata se maji nga ku hi sindzisa hi kota ku tlhelisa mali leyi van'wana va makwerhu va ta yi kuma
3: aurora rintis marito gamesa
12: kani mambo mina u ni khensa ngopfu ni vonga ngopfu president wa hina Daniel Francisco Chapo a nga kumeka ni mapimisi lawa leswaku hina majove hi ta humelela mina ni lava ku ni apela ra hinkwawo majove leswaku hi tiva ku tirhisa mali leyi hi tiva ku hi tekile mali leyi na hi ku hi ta beneficiareka ka yona hi tenki hi swi tiva swa ku tenki hi tirha hi khelisa para hi ta kumiwa hi van'wani majove kani mambo
3: tatana makama mi nyika 30 segundos
13: kani mambo a hi swo tala hi yola ku khensa khensa mfumo a conselho leli kulu leli le nyikelaka ka majove leswaku a ku ve ni seriedad para ku tlhelisa ka mali leyi a lava ka lava nga se yi kuma a va tisi maprojeto ya ku pelomenjo mani innovação va tisa swilo swa nyuwana leswaku swi ta kota ku pfuna a tiko kani mama
3: hi tlangelile va tirhisana kulori ingaku ankama se hi lowu hi fikeke magamu ka wena kasi mayelano ni mabulu lawa na tlengelaka hinkwavo varhambiwa va hina va swi koteke ku ve ni va fikela ni hinkwavo va nge se tiva longolokaka ni mitirho ya radio Mozambique nga ku hi nyamuntlha swa yenela vatirhisani kulori hinkomo ngopfu swinene mi navela magamu ka vhiku ka ku tale mathomo.

ya mina leyi nga wena kumbe swi ta kuna mavasele lambe wo bejinya mina kumbe yi nga wena lamo kadzeta pela.

Ati amanya ena haile ati amanya eksaharko la kana kono kwata mintango tisa miri lana nyamtledi bana kana sfunza nkuruswa maputu na inyambane lana kana fambisa kam fiksanu ya kuambana mbana eshimsha dzonga tiko tibale swaku na munthla lana sfunza nkulugaza a kampu ya Mariongwa B kusukala nkari wa 15 horas kutave ku beliwa mintango ya set ma jornada lana club de Gaza angala pemana ka mintamu ninta wa club dubileni kasi munsuku ka ntlangu nwanyani kampu ya Mariongwa B kasi a kampu ya leshimbutsu e club de Shibutu longa ta pemana ka mintamu ninta wa ferroviario ka Gaza e ka mintlangu le ya set ma jornada akutafika la anta wa club dubileni hi wona lo nga kari urangela ampikisano ukulu wa bola hi ximu xa xifundza nkulu xa ka Gaza kungalikhale hi ta vuya ku va hi ta kombisa mayelana ni ntlangu lowu ni mintlangu leyi nga ta landziwaku a xifundza nkulu xa nyambani ni xifundza nkulu xa le ka maputsu ilanaka ni mphikisano ya bola ka majambu ya namuntlha mingisetsa ku losa nakona handle ka leti hi ta vulavula hi tin'wanyani leti hi ti lulamiseke ku va hi ta ti fambisa ka majambu lawa ta sport hi ta vulavula hi kola ka futsal hi ta vulavula hi ta mitlangu lomu swikolweni majogo swikolari laha hi tivaka kona a swifundza nkulu hinkwaswo le ka ku ti lulamisela na laha swi nga ta va swi kumeka ka mitlangu leyi nga ta landziwa ku xifundza nkulu xa nyambane kusukala vhiki leri ya ku hundza vhiki leri ri taka vulavula na hi le karhi hi fika kusuhani ni ku heleni ka n'hweti leyi nga ka yona ya Agosto a vonike loko hi le karhi hi cuvuka mayelana ni mitlangu leyi yi nga ta va i landziwa a swifundza nkulu swa nyambane hi vulavula hi segunda divisão i nyambanese namuntlha i 14 kumbe 15 ka Agosto na hi xungata leswaku ku ni mitlangu leyi vekisiweke ku va yi ta landziwa eka risiku la namuntlha loko hi le karhi hi cuvuka hi vona Association Sportiva wa Vilankulu B a nga ta pemana ka mitamu ni ntlawa wa Nova Aliança eka majambu ya namuntlha nakona ku ni ntlangu Timuzi ya Kosha Tsole loyi a nga ta bela kasi wa le ka Masinga loyi a nga ta pemana ka mitamu ni ntlawa wa Akademika wa Inyasuru nakona mitangu yi ta yisiwa mahlweni ka risiku la mundzuku lana ntlawa wa Klubi Ferro Viaro de Inyambane a nga ta pemana ka mitamu ni ntlawa wa Baronge wa le ka Masinga na ku loko mingiset hi maendlela wa loko hi le ka 14 horas na 46 minutos la tlhavari yantswa ku va hi kongoma swifundza nkulu swa Inyambane ku va hi ya kumana ni na ku loko wa ntirho Avelina Antoni Avelina Milosa enhlekani a swi komba ku va na kulori wa ntirho Avelina Antonio a li kona ampfukeni nakona hi ta lavetela ku va hi kongoma a swifundza nkulu swa le ka maputsu lana nakona ku nga karhi ku beliwa mitlangu ya segunda divisão hi ximo xa swifundza nkulu swa le ka maputsu hi ta ve hi kumanani na kulori wa ntirho na bela nkumbe a kusukela a swifundza nkulu swa le ka maputsu hi vula swaku Avelina Antonio hi loyi a nga karhi ya kumeka na le amaxi ka ntlangu ferroviario wa Inyambane ni Baronge wa le Inyambane hi ta tlhela hi lavetela ku va hi kumana na ku lori wa ntirho Avelino Antonio Avelino Hamilosa enhlekani alezwe tititi kambe mixet tani hi matirhelo ya hina namuntlha hi ta fambisa xisweswi ku mitlangu yinharhu leyi nga ta yi heleketaka lana swifundza nkulu Gaza Club de Gaza ni Club de Belen swifundza nkulu swa Inyambane ferroviario wa Inyambane ni Baronge wa le Mashishe hi lava va nga ta ve va bela kumbe Baronge wa Inyambane hi lava nga ta belaka ntlangu lowu nga ta fambisiwaka na kulori wa ntirho Avelino Antonio.

0: Bem que 17 horas, 35 minutos, Cama de Jambiota de Desporto. A Rádio Moçambique, em sobrevivencial e a cagaça. E tem ganas, só se como um golamel na caneta, a mintlango e armos colônia, e rambar Nicolau Mucabe.
1: A batlhokanyisi va ntlawa ta Majuvani lava va vulaka leswaku se ku ni matshamela ku helela ku veni va nga xungeta lava va nga tshukaka va endla ntlawa wo gamu lowu nga ta va kongoma eNyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri xiyimo swa swikolwa yi nga ta va yi endleka le xifundzankulu Nyembani ka n'hweti leyi tsutsumaka. Tanihi mutlhokanyisi Daniel Fordo ma vula leswaku ku tiyita ka mun'wana mun'wana ka vabeli leswi swi pfuniselaka ku veni ku cukisisiwa hambi ku ve ku nga xungametiwa lweyi ya nga ni matshamele manene ya ku veni a kumeka le Nyembani eka ntlawa wo gamu lowu nga ta va kombisa xifundzankulu gaza ka leti lanaka ni Majuvani eka mphikizano ya swikolwa yi nga ta va endleka ndhawu liya na
2: seleção tal como seleção final isso está nos segredos dos misters. Já sabemos quem vai, quem não vai. E muito mais, do bem do mal, nós sempre aconselhamos as crianças, logo no início, que nem todos vamos, mas sim vai o melhor.
1: Na ku veleso vatlang hi lava na vona vanga ni ku tsemba na vani ku nyimela leswaku vanga tsuka va kombisa a xifundzankulu gaza ka ntlawa wo gamu lowu nga ta va u kongoma a Inyambani.
3: Swini swi humelelaka lana va ku trainera ben swi mayisa kwini u titwa njhani la ka matirini?
4: Va yi trainerisa ben swi twa kahle ni bo va ni endla kahle va ni khoma kahle.
3: Wa tshemba swaku u ta hamba Inyambani? Swini mi endlaka swoswi ka mitirho leyi ya ku tsutsuma mi nga ka yona swoswi?
5: A sua leviente é o e uma abdominais, uma resistência, velocidade, e uma 3 mil metros. Sim.
3: Você é uma pessoa que você está na bola, você está na bola?
5: Ah, você é uma pessoa que na famba, na certeza liane, mas logo não é como a oportunidade de fama. Então, eu quero que você não esteja na Zimbabwe a piste.
1: Mpfumawulo wa letelanaka ni ku lunghisela mintirho ya ta Majuvani leswo na kongomiwa a Inyembani ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo swa swikola yi nga ta va yinyemitleka ka n'hweti leyi i tsutsumaka.
0: A vutuke na kuri mikisete na kuri ntirho Nicolau Mucabe lokalikari a hi fikisela malano ntama lulamisele ya mitlangu ya Majuvani mitlangu leyi nga karhi yi landziwela na xifundzankulu gaza ku lulamisela leswaku vatlangi va ya kumeka eka mitlangu yo gamesa leyi nga ta landziwaku tikweni ra xifundza kumbe xifundzankulu swa Inyambani. N'hweti yo leyi hi nga ka yona mitlangu yi ta sungula n'hweti yo leyi hi nga ka yona hi tase toro xina 28 minutes ku leswaku na ku lori mi yingiseti vhele ku vhiki leri ku sungule ku va ku beliwa a mitlangu ya segunda jornada mitlangu ya vumbirhi ka mphikisano wukulu wa bolo hi xiyimo swa tiko la Portugal lana mitlangu leyi sungule ku va i beliwa tolo wa zitlanu na Sporting Club de Portugal laha ku belaka n'wana tiko Jean Katamu Sporting a wini le hi magolo mambirhi kumbe hi magolo manharhu eka magolo mambirhi na a le karhi a wina a ntlawa wa Victoria de Guimarães. Ka ntlangu lowu Jean Katamu a belile ku fika stenta wa timinete lana nakona a swi koteke ku va a konyola vabeli va nga lava nga ka nyikala bola ku va li golisiwa eka golo la vumbirhi. A mphikisano lowu u yisiwa mahlweni ka madlambu ya namuntlha mugqivela loyi lana swoswi na ku le karhi kumeka mitlawa ile ka ku humula Alverca a ringana ni ntlawa wa Estrela da Amadora Academica de Viseu mundzuku loyi namuntlha hi nkarhi wa 19 leyi nga ta belaku ni Santa Clara ku vona Rui Ave bela ni ntlawa wa Football Club de Porto mundzuku 16 Agosto. Mitlangu leyi nga ta landziwaku i Nacional yi nga ta belaku na Estoril Aroca a ta bela na Moreirense Famalicão a ta bela ni Marítimo Sporting de Braga a ta bela ni ntlawa wa Gil Vicente. Mitlangu leyi i ta pfaliwa hi risiku la 17 ka Agosto risiku la dropa la ka Xokwe na ntlawa

0: 17 horas na 42 minutos de mirita ugamesa litika nangonoko wata mitlangu ya kutisa mniri ganza maputu na nyambane ikile rambana kuluka ntiru nikolomu kawele kubata efikisela mangu kama wongu ibula bula mitlangu alo msikolo nishifunza nkulu gazi titula msela njani ifamba njani mintiri ya kutula msela kashifunza nkulu gazi
1: mitlangu yako hambana hambana yeli ilula msela ka mintiru ya kukongo male nyambane ka mitlangu ya kutisa mniri shimso shkola ili ivula kale soku kuni matameli yako elela kuveni kungakongomiwa le nyambani akuveni kuyaphikizaniwa ka letela na kani mitlangu leyi vatlhaukanyisi va nga li vangaki va koliwile Radio Mozambique lava hlamuseleke leswaku mintirho leyi sweswi i yelani ku ve ku hetiseliwa switsongo leswi saleke kuveni ku ta va ku kongomiwa le nyambani eka mintirho leyi ya ta mitlangu ku tiyisa miri nakona loko hi chukisisa hi xifaniso aka andi ball mutlhaukanyisi tatana Valtre Varisto a vula leswaku mintirho leyi se tshamisekeke hi laha ku lavekaka kona na vula leswaku vatlangi va yena hi lava se va lulameke nga va nga tshuka va tlanga ni mun'wana na mun'wanyani
2: kandi ball ha simamaku hi trainara ni vatsongwani lava va nga kona tlhela ni ku a va dozi lava va fanelaka ku famba kandi ball se hi va hlawulile yo ka hi nga se va gwela porque loko hantla u va gwela vo nyamalala a trainu li se linga tshami ku fanele swi lavisa ku swona porque thank you va mahama jogo di train kola se loko vanwane va salakaya se ha na group leya ya ku hi ma tikipa timbiri hi kota ku hi bela hi ta chuka swa ku kumelela yini ka vatsongwana
1: hi tlhelo nwanyani mutlhaukanyisi wa ntlawa wa letelana ka ni bola la ntshava lichiliwa ka basketball hi lwa tlhamisela ka leswa ku matshamele hi lawa na wona se ma lulameke dalito mfambaju a li vatlangi va ka xiyimo xin'wanyana lexaku helela xa ku va ta tlanga ni vabeli van'wana na van'wanyani
3: ka basket eka amaatleta ja makulu mi ka fase conclusiva ma trenara normalmente ma leswi ja hi swi encaku ku ma tlhanganyisa para ku ma ta hi komba swa ku ya a fase national na mali ben estabilizado na ma ta hi komba swa ku ma representara province
1: mixuvu ya vatlhaukanyisi va nga li vangaki va koliweke hi Radio Mozambique mayelano ni leti ti nga ta endleka leyi nyambani ka mitlangu ya ku tiyisa miri hi xiyimo swa swikolwa i nga ta endleka ka n'hweti leyi tsutsumaka

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E na 18 horas já Moçambique, oi, oi, oi. Cá xingue xingue xamintiru e a emissora provincial de Maputo Xungula. E não é noco, o anxautelo marungula, a cuba é a cuma, a marungu, e a xifunzanculo Maputo, lá na va, colba marungu, va, a mungala que kunene. E matlhelo ya ku hambanahambana ku va va tiva letiyani letiya ti humelelaka hi xiyimo xa xifundzankulu lexi xa dzongeni ka tiko. I Fernando Sidomo na Afonso Magoli lepelile.
2: Nhlawutelo wa madzungula. Nongonoko wa madzungula ya siku byin'wana ni byin'wana ya xifundzankulu Maputo.
3: Inkomu akulosa mungisa durandzeka ka wa radio Mozambique misuru provincial de Maputo ele lipelile hoyo hoyo kana ngoloko nhlabutelo wa marungula wa namuntla namuntla mugivela isiku ra 15 ka hweti ya agosto kalembe 2026 tinhloko makaita kana tona namuntla elete bandla la frelimu hi ximta xifundza nkulu Maputo li tshemisa leswaku hinkwaswo swi lulamile akuva vakombisi va bandlalele ka nhlengetano yikulu yi nga ri va kona kusukela masiku ya 21 ku ya fika 23 xika agosto yi nga ka yina adropeni la ximuyo akuva va famba hi tindlela tinene akuva va kombisa eswivilelo swa vahanyi tiko a xifundza nkulu Maputo xi tshembiso xa murhangeli wa bandlalele Carlos Zavala ku karhi ku vonaka eku luza ka tihomu tinyingi eswikanekisweni swa idla Josina Maxele exifundzeni xa Kamanyisa kun'we na Maxubu exifundzeni xa Marikweni laha xiubyana xi hanyelaka ta mfuyu ni vurimi exifundzankulu Maputo se xi rhumelaka emintlawa ya tintlhari akuva yi tiya vona ekusuhi mhaka leyi yi humelelaka emugangeni lowu mfumo wa tiko ku nga ta ku tirhisa mali leyi ya ku tlula 250 miliyoni wa madolari ya ximerika a ku yakiweni ka xibya lexi xi nga ta tleketlaka ephalafeni la kusukela ilagaxi a kusukela etemani a inyasori akuva liya vumbiwa tindlela tinene swi nga ndlela ya ku va li tirhisiwa hi leswi swi lavekaka ha kona e mahungu ma paluxiweke namuntlha le a Ponta do Ouro a ku fambeni ka nhlengetano yikulu ya ndzawulo yi hanyelaka ta maphalafeni lomu etikweni wo sungula enhlavutelo wa marungula namuntlha ngoma kona me Fernando Sidomo kasi Afonso Magule a le ka vukhavuteli hi ne ku xivela kunene evunghiseti lebyinene lowu i nkarhi wo va hi nghena emiganga ya ku hambanahambana ya xifundzankulu Maputo a ku va ya ku chumutela mahungu lawa ma kuliweke matlhela ma tlheliwa ya vonakulori va xitichi lexi na hi rhanga hela ma vulaka leswaku ku karhi ku voneka eku fa ka tihomu tinyingi eswikanekisweni swa idla Josina Maxele Kamanyisa kun'we ni le Maxubu exifundzeni xa Marikweni ku pfunisa leswaku a ta va hikwalaka xirhami lexi vonekeke masiku ndzhaku a xirhami lexi veke xikulu ngopfu swinene matshamelo ma endlaka leswaku a tihomu leti tifa kasi xiyenge xi hanyelaka ta vurimi ni mfuyu exifundzankulu Maputo xa ku rhumela entlawa wa tintlhari a ku va ti ya vona ekusuhi emhaka leyi hikwalaho ka mhaka leyi nakona ku vula leswaku ku luze emulusi mun'we wa swiharhi leswo emugangeni wa Maxubu tanihi ku rungula ka varhangeli va swikanekisi leswi hi vulavula hi Alberto Mukauke kun'we na Stelio Xiboleka
4: amhaka leyi yi sungurile ndzhaku ka timpfula leti va ti vonaka masiku lama ndhawu hikokaku tihomu ti nga fa loko ti file kusukile ku lava kwini hambi wa tikoka swa ku yi nga va ku endleka yini ku kumeka swa ku tihomu leti faku ti fa ka miganga yo hambanahambana mali ngopfungopfu hi tlhelo la dzongeni ku nga fa tihomu ta tinyingi ntsengo lowu hi nga na wona sweswi ku hlaya 31 wa tihomu ti nga fa hina hi ku vona a ku li relacionado ni timpfula ni temperatura leyi nga hansi hi ntamu swinene kambe vanakulobye va tlhelo la ta wufuyi va kusukela Kamanyisa ni va ka Maputsu va swi kotile ku tsutsuma va fika haleni ila Josina Maxel a ku va va ta teka ngati ya tihomu leti ta hulukeke ka nkama wa sweswi a ku va va vona swaku ku nga va ili yini tshimatshima xi endlaku swaku a tihomu ti fa ka nkama wa sweswi a swi se tiveka hikwalaho ka ku va hi ngo hlaya swaku i mpfula ni xo xirhami kambe a mamostre wo ma ngo to hi byelaku swaku ku nga va ku ni mavabyi man'wani ku nga endliwa yini ku va hi kota ku pona ka ntungu lowu hi nga ka wona
5: swi fanele ku va swi endleka leswaku ku va hi veka minkama hinkwayo hi va ni ku khwavelana mayelana ni ku tlhasa minkama ya swihuhusi kumbe minkama ya leya kwa ku titimela kumbe timpfula kumbe tindhambina hi tirhisana ni makomite ya EGD lama konokolo loko a tivisa leswaku ku ta va ni amoya kumbe ku ta va ni ampfula kumbe xirhami EGD xikan'we na hi mikubeni hi khwavela xitlhungu leswaku xi tivonela ngopfu xi tibekela ka swona leswi nakambe leswi hikuva hi nga ve ni a ku vonaka mhaka leyi nkama lowuwa siku lebya kumbe hi ta nkarhi lowu wa swihuhusi xiyenge lexi xa namuntlha kumbe xa vhiki lebyi hi vona leswaku a vabyisi va tihomu kumbe vafuri ta va khavela leswaku loko ku za ku va ni a xitiviso lexi xa ku ku ni moya leswi bya a va tlhandzukisi tihomu ti ya ka swibaya leswa le henhla lomu ku nga ni misava ku va kumbe timbenyana timbenyana ti nga kuma ku huluka kusa hi langusa leswaku leti ti nga hali kona hali ka swibaya swa le henhla a ti va na nga nghozi hi ntamu maxi leti ti nga hali ti va leti ku tala ka tona leti ti weke ku hala kutani hi leswi hi taka swiendla lava va ku fuya timbuti ku va ku khavela leswaku va zamanyana ku fulela swihahlu swa timbuti kumbe swibaya swa timbuti hikona ka ku va xihala lexi ti nga wentani ngopfu letikula xizala
3: marito ya varhangeli va swikanekisi swa maxiwubuni leyi a yi la Josina Machele hi vulavula ya Alberto Mukauke kun'we na Stelio Xiboleka loko va vulavula hi mhaka leyi ya ku luza ka swiharhi ku karhi ku vonekaka emugangeni lowu hikwalaho ka xirhami lexi taka na xi voneka tanihi ku vula ka vona va pimisa sweswo kambe tintlhari ta xiyenge xa nyelaka ta mfuyo ni vurimi exifundzankulu Maputsu ti karhi ti kumeka emigangeni leyi a ku va ti ya vona kusuhi xivangelo xa lefo lele bandla la frilimo wa xifundzankulu Maputsu li tshembisa leswaku hinkwaswo swi lulami swi vekisiwile a ku va nhlayo ya 104 wa makume wa vakombisi va partido leri va yendza hi tindlela tinene a ku va va ya kumeka ka nhlengeletano yikulu yi nga ta va kona kusukela masiku ya 21 ku ya fika 23 ka hweti yo leyi nga ka yona leswo a dorobeni la ximoyo exifundzankulu Manika tanihi ku vula ka murhangeri wa bandla leri xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Carlos Zavala
6: damje momento de festa caminho a arena nacional de quadro vai decorrer em Chimoio na província de Manica obtenção clara a expectativa também são maior aos delegados da província de Maputo tendo uma província que está decorrendo nesse momento está em desenvolvimento e a mensagem que os delegados levam à Conferência Nacional de Quadro é o desenvolvimento e o bem-estar do povo moçambicano, em particular da nossa província de Maputo. Tendo em conta os grandes desafios que o país tem e que a província também tem, que todos nós estamos a acompanhar, mas também estamos a acompanhar os desafios que a Mata Presidente demonstra nesse momento. Que a nossa população está preocupada, a Mata Presidente também está preocupada, mas estamos a ver na área de transporte, melhoramos muito na área de transporte, principalmente na área metropolitana de Maputo. A população ainda transmite a mensagem que os membros militantes vão levar à reunião nacional do quadro, que é o desenvolvimento do bem-estar do povo moçambicano.
3: Marito ya Carlos Zavala, murhangeri wa bandla la frilimo xiyimo xa xifundzankulu Maputsu. Loko a vulavula hi leswi vakombisi va partido leri a xifundzankulu Maputsu va nga ta swi kombisa ka nhlengeletano yikulu leyi nga ta va kona a dorobeni la ximoyo a xifundzankulu Manika. Namuntlha le xikanekisweni xa ka makaneta exifundzeni xa Marakweni ku game eMagovela mayelanaka ni ku pfisa evapaluxi va mahungu ka swihubyana swa mfumo laha ku fambeni ka masiku manharhu va kumeke va tlharisiweke hi leti telelaka ni matirhela manene eku landzeni ka ku paluxa mahungu kun'we ni ku va va tirhisana hi tindlela tinene ni vakoli va woho va switichi swa ku hambanahambana swa tiko tani hi ku vulaka na ku lori Domingo Makalane.
7: Yalosela Fernando Sidomu, yalosela mwingiseti wa ku zanzeka wa Radio Mozambique, emisoro provincial de Maputo, namuntlha leno makaneta xifundzeni xa le marakweni xifundzankulu Maputo ku game nhlengeletano leyo ku yone ku kumekeke vapaluxi va madzungula ya mfumo hi xiyimo xa tiko bya Mozambique nga foro dos comunicadores do governo. Nhlengeletano leyi tekeke masiku mazazu hi leyi ku yone ku lokiweke makungu ya ku va ku ta paluxiwa a madzungula ya mfumo hi xihatla swinene a ku va matlhasa ka vahanyi tiko swanga hi leswi swi navelisiwaka xiswoni. Nakoni ku ve ku lukiwa makungu ya ku va vapaluxi va madzungula ya mfumo va yice hinkwaswo ku va kunene ku ta paluxiwa madzungula ya mfumo. Hi ta kanela ni muzhangeli wa vapaluxi bya madzungula a Conselho Municipal wa ka Matsolo, Alberto Mutani. Nhlengeletano leyi hi nkatsakanyo yi fambise kwihi?
8: Ahlengeletano leyi yi fambile khwatsi, yi fambile hi ndlela leyi hina hi nga yinyimele yona. Hi swi kotile ku va hi dyondza hi kuma a swilo swa ku va hi tiza hi swona, hi nga maferamente ya xitrabalo, a ku va hi ta kota ku va hi fambisana ni ntiso wa ku haxa mahungu ndzeni ka leswi byelekaka ka ntiso lowu va nga yi bekela wona.
7: Kutani nakoni ka kombeliwa ku va swanga lava zhengelaka ku paluxa madzungulo ya mfumo mihlengela ka ku va ku ta kombisiwa hinkwaswo leswi kumekaka lomu mahanyaka koni. Mi ta swi landza?
8: Hi ta swi landza hikusa hi kola ku va hi ta kota ku va hi dyondza. I ntiso lowu xa hi wu yencaka, a hi wo sungula. I ntiso lowu hi wu landzaka hi masiku, kambe swoswi hi kota ku va hi dyondza a swiyenge swa nyuwana ku va hi swi tizisa ku fana ni matekinoloji ya information. Swi khandliwa ngopfu hi intelligence artificial. I minchumu leyi fanelaka ku va hi yi tiva, hi yi dyondza, a ku va hi yi tizisa. Swa fana ni kama ku nga tirhisa inthanete, a ku nga na ndlela ya ku va hi tlhelela ntshako hi ku va hi landzelelana ni lava va nga boxa ndlela leyi. Ni swoswi na yini eka ndlela yoleyo ya ku va hi dyondza intelligence artificial ku va hi yi tizisa, a ku va hi nga koti ku va hi sala ntshako.
7: Kanimam swoni mazito ya muzhangeli wa xiyenge xa vupaluxi bya madzungulo ya mfumo wa munisipi wa le ka Matsolo xifundzankulu Maputo Alberto Mutani loyi a kumekeke ka nhlengeletano leyi ya vapaluxi va madzungulo ya mfumo hi xiyimo xa tiko bya Mozambique. Nhlengeletano yi gameke mugqivela luya leno a makaneta a xifundzeni xa le marakweni xifundzankulu Maputo. I ku hinkwaswo ku sukela makaneta lani ku kaneleki Domingo Ximakalani.
3: Inkomu Domingo Ximakalane ni mahungula mitelaka na wona mayelanaka ni ku gama namuntlha ka magovela ya ku pfisa vapaluxi va mahungu hi xiyimo xa mfumo wa Mozambiki. Namuntlha ka leti teleka ni mitlangu ya ku tiyisa miri le akampe ku ve ku kumeka amutirhikulori Annabella Nkumba. Annabella Nkumba ele nqongeni hi loyi mi rhambaka a ku va a hi fikisela hi ntshimatshima emihandzu yi kumekeke lomu a veke kona ni mitlangu leyi endliweke. Annabella lipelile.
9: Humelela a ikoma
3: inkomu indlela leyi mikiseto rhandzeka ka wa radio Mozambique hi misero provincial de Maputo igimeta kola nongoloko nhlavutelo wa marungula wa namuntlha migivela i siku la 15 ka 8 agosto ka lembe 2026 hi lima waku loko lowu nhlavutelo u fikele hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi amukela ku valisa ka mehe Fernando Sidomo ni bindzuleke ni tlhela ni fambisa enhlavutelo u veke na Afonso Magule ka vukhavuteli na hi ku loko lowu ni ta ma vekisa mundzuku loyi hi ta va kola hi leswi va mahombe Tata.
2: Me yingele nongono konhla utelo wa madzungula wa imisori provincial Maputo.
1: Etlangele le Fernando Sidomo na Afonso Magule. Me fixele ke le tumela ka mathlelo ya ku hamana mana a xifundza nkulu Maputo ka nongono konhla utelo wa marungula. Hi dzo itora hi ta veni nongono ka Somani. Zanovira está matimi assigo Zanovi 5 estiviso Zanovi 30 jornal da noite interessando nem antena nacional Carlona e na hengata bamanda chalanzaco e ritule lumba Alberto langalwe kunene ha panoeke kunwe na mira no na matimbela vai china kulo de chama segundo minkare enkwa vami shuvela ku vingisa de dinana da mentira ya hina ya ku hashi 102.3 KFM ne 1800 kHz ka onda media a milosa lepelile banana hina hina na nwina ka xina ku lobye xa masiku hinkwawo
9: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
10: Cupatima.
11: Santo. 2 Kamaura Anga Agosto 2026.
12: Kusungula Nongoloko Patima Maputo 2026.
11: Warambiwa ku bohlengela ka mtshantsho vuna nga bya xifundza nkulu Maputo.
12: Zwiandreve leswaku loko unkama ufika uti votela li simuleji u dzandzaka.
11: Hi kurindzile.
10: Patima.
13: O que é o Mpox?
14: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
15: Bola no belo avô que lá chamado, se não é aquele que quer chegar a campo. Aquele também é o Sungula, aquele também é o Ambiri, a Fulamela, aí é a Machuene, aí é a Machuene, cambia o gamo, um bom pepo, aí me sentando.
16: O meu irmão acaba com o Zé, levantando o tênis a campo. O assado é o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero,
15: o que eu quero. O
16: que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que eu quero, o que eu A yenda su kombi su saku benu mwana karati rumansila ya kushuluka. Makambe manyingi, akomba kukarateka.
15: Inti iso, loku mwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
16: Isi leso loku mwana wawena, anintanu watu weti ni yingwe. Muya mwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
15: Shingwani shalusima shunene, unga mpuse lu shingwani. Handika kumunyika mafia vele.
16: Wavo, si komba kubenu wansati lwe, ayenzi leso hinga swivula. Akareya ngusa mwana wakwe.
15: Swi kahle swinene hikusa hikwenda loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
16: Swi komba kuveni amukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
15: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
16: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
17: loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu a tin'weti na yin'we a ti rhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Kasumani
1: namuhla hi humile ehe ita tlasa ka mbuva kutani leswi hi tshama ankama wa kone loko fa he tlasana ke hi nkama wa unene leswi na ka fa ho kuma ambusi wa mihlata ni ntsumbula leswi dzimbendza masiku na ka fa va hi kantingele mpunga mauti wa mpunga wa ku kantinga wene wa ku huma masin'wini hoyo hoyo mama kasi umane nga hi tshandzela titsongo umane a vun'wanyana ni byenu mi dlume njhani kumbe mibele kwa kwini
0: kasi umane
2: teleke vamanjakazi ka kumbani va hlaka swa ku hi matshinyani ni beleke vamanjakazi ka kumbani ka matshinyani
1: n'wanina wa ku huma amanjakazi ka matshinyani mi mani
2: Olinda Alfekosa a vito ra mi
0: kasi umane
1: kutani mama hi nga hi tshandzela kusukela a vun'wanyani byenu a ku va n'wi za n'wi tlhasa n'wi tiva leswaku n'wanyana n'wikule njhani
2: mina ni kule ku vava mina ni kule manjakazi maje ni kule ku vava hikusa a ni kule na nina bava lowu wa ku va a kazata a nga swi pfumeleli leswaku hi famba hi tlanga hikuva hi kola tindzava ta un'wanyana majaha a nga hi pfumeleli a hi pfumelela leswaku loko lixa hi teka xikomu emasin'wini amasin'wini a ku sungula a hi pfuxa hi dyiwazora na yi nga se yimba hi khoma tihomu hi ya ku rimeni hi tihomu hi suka ku rimeni ka tihomu a ndzima leyi a yi pandziwaku yi rimiwa hi tihomu a tlhelo hi nawu era doze pasi hi ku ya na maseji hi ku leha hi doze pasi a yindlu liya a nsimu liya ya ndzima liya a li tlhelo ku yima wun'we tlhelo ku yima wun'we para hi seketela swifaki masin'wini ni timanga se vhela hi va hi vhela hi kumbiwa swa leswi se loko hi suka ka leswo ka nkama lowu se hi nga tita kula jha hi tivanyana se hi sungula ku byiyisa tihomu hi ntamu ni xikolo xa labizeri ni xi pfumale ku a ka kutsongo ni kuma ngopfu xa vurimi ni ku byiyisa ha xa ku byiyisa na xitivi byise ngopfu tihomu ta bava ku va va ni tlhambi wa tihomu se byisa tihomu letiya hi kula na hi kulela tihon'wini a ku wasati xikolo xa wasati i xikomu xikolo a dyondzisi vavanuna a ku xikolo xa wasati xikomu se hi vhela hi tiva xo xikomu ni swoswo ni tivaka xo xikomu se ni kule wusiwanini hi ntamu hikusa a ni swi tivanga leswaku ku ni ku a xingombela hi kinile maxa a ho baleka hi lata machurhi lomu tiyindlwini lomu hi veka mimisi hi ku
0: kasi umani
2: i minenge mbonyela mbalo na hi ya xingombeleni a ku cineni hi ya hi ya cina hi ta kula hi tiva ku kina xingomani maxi swa xingomani se a hi nga ha baleki kusa hi li vakulu a hi nga ha baleki sali nawu wa tiko hi kina xingomani se hi tata kula hi tiva ku rima ni swoswi hi va ku rima mina ni nge hlayi leswaku na swi tiva swa swinyingi swa un'wanyana ni tive ngopfu kwala ka ku byiyisa ni xikomu sa swi ve swilo leswi ni nga kulaka swona a hi leswona
1: a ku va n'wi byisa tihomu na mi le van'wanyana swi yencise ku yini dyondza yini ka swone na mi ni byisile tihomu lomu ka mfenyana lowu mpfa hi le kone u nyan'wa masi njhani njhani swi njhani ku va u lin'wanyana wenja leswi
2: a wo hi tlharihisa para hi tiva hi ta tikota leswi a li xikolo xin'wanyana o va xikolo xa yena maza a li xikolo xin'wana nga hi dyondzisa hikusa leswiya a hi vekela swaku hi ta tikota hi nga titsandzi se ku fana ni sweswi ni humile phela manjakazi ni lomu ka tiko leri loko a nga ni dyondzisanga ni na ndakwi swi tlhela swi ni dyondzisa ni wufuyi hi ku a loko Ningo kuma waku amatimba kuwa nikuma humu. Ninga shtiva leswa kupara nifuya. Izaikula, ninga inchisa kui. Ninga incha hii. Se leswa papayi wa hini. Aye, nchela leswa kuwa. A tembe ngupu baba nuna swa kushikole. Ashika baba nuna. Leshi chala bize. Ina wasati ishipu mala ya kusa. Aya, ningo puka sha. Sha shikomu, sha kujanyisa.
1: Akuba ufananisa abunwayana bya namuhla ni lebyi bya tolo unga kuma ku hambana ka swone kumbe swa fana nya
2: aku hambana kukulu aku hambana kukona ka kukulu swinene hi ku sava nwayana va swoswi nombo o va nwana wa wena unga na yela ndzeni ka muti awamu yangu le nchumu awamu yangu le nchumu shanga ile swi hina anga kulisa swona nambi ntukulu wa mina ngo tswaliwa hi nwananga ni tshama naye no loko ni ngo mpfusha ni ku nwananga hi tirazora a hi fambe kumbe no va nti homu para ya gejweni avatsongwa ni swo hambi homu anga itiyele para ku idzisa hambi yo va masimwini a idzisa isusa amasimwini anga swi tivi swa ku nda idzisa hi ndlela yi e futhi hambi matirhelo ni manyelo male kule swinene lawa hi nga hanyisa swona hini hikuva hina hi hanyile na hi timaswibocho ka vapapayi va hina ni vamamani va hina na kula a vo hi dyondzisa hi yingisa ta ku byeliwa maxi swoswi lava nga swoswi hambi wo va mukulu papayi wo mukuma na holova ni nuna wa yena u fika u nghena nge n'wana nga leswi swi endlaka hi swona a le swa ankama va le xita otra pasada a xona leswa wena u swi tivaka swa ka hina sa swi kondla leswaku wena maluku kula hina ka nkama yi nga hanya ka wona hi hanye khwatsi hikusa hi hanye na hi twa ku byeliwa hi hanye na hi twa ku yanguliwa hi hanye na hi twa ku dyondzisiwa se leswi va nga hi dyondzisa swona ni swi vona mina ka mina na swi li swikulu hikuva swi ni tirhelile ni sweswi swa ha ni tirhelaka
0: kasi mani
1: swa ku tizela hi muhlomuni kusa nambuso hambi loko wo va kuma vhela wo van'wanyana u ku famba u ya lusa homu ku zanga yena a yi tsutsuma homu a tshamuni ya ku va yi li yoni muxiximaka nga vantswini swi phazamaka ku lawa
2: i ta va ku yala ku dyondzisiwa hikuva a swi kuma mina loko ni mu dyondzisa a swi kondla swa ku mina ni yena xibocho le ka mina ja a va ha li kusuhani na swona swa ku va va tshinekela ku lava ku tiva leswa ka mina kuve mine ni mfuyi ni swo swi na pfuyi mina no kala homu majinguluve mbuti pfundla patu huku ni na swona xa leswiya swi ni tirhelaka leswiya ni ximaka ni ximahela leswaku mina swi ni tirhela swi tlhela swi tirhela na vona se yena a nga swi tivi swa ku leswi ni mu dyondzisaka u mundzuku la yena mundzuku swi ta mu tirhela swi sukela laha
1: hi swona mama a tivi kumbe mayingiseta a mintirho ya Radio Mozambique
2: kama wako nina nini radio ni swi yingiseta futhi a ni swi rhandza ngopfu manje swoswi se ni wo mfumo u nga veka leswaku a swilo hi ta swi vona hi matihlo leswi swi endlekaka laha misaveni va ku hi ta swi vona hi matihlo nga le ku swi twa se hi talelelaka swi vona hi matihlo la a laya ka ku swi twa a ha talelanga kona hi talelelaka ku hi ta swi vona hi matihlo leswi u ni yangulaka leswi a ni ta ti wona ka nkama wun'wanyana na ni khanela se hi talele ngopfu ka ku swi vona hi matihlo se a ha na matimba ke hikusa loko a li ni ni matimba a ni ta swi kota ku leswi ni swi rhandzaka mina ni ti xavela xa ku xikutarapa ra mina ni ta fela ku swi twa se leswi ngo va vana va ku loko u lava ku swi vona wona leswi tshamaka leswi a na ha tirhi ku rhandza ka mina maxi na swi rhandza ku swi twa
1: n'wite mukine ngoma n'wi yanga bayeleni kambe loko ho dya wu ku chayela vunanga bya vukazi ku mi swo swingomana swa chayiwa phela ka radio u nga kina
2: a ni nge kini hi ku mina nga ya li kona swa ha fambelani kambe loko va chaya wo swi twa hambi ku ngunyuta hi masenge kola ni ngunyuta ni ku ta na ngunyuta ku sa swilo leswi swi nga nyameni na ngunyuta wo masenge ni ku ta na sweswi ni nga tshama ka xitshama kumbe nhloko ku ni ku ta leswaku u ta swona swa ku nambe wena u nga kula swona swa ku leswi a swa munyoxisa o tsandzeka loko se matimba mali kona
1: lava swi vurova hi nga hi chayela a xingomana mamana haleno a ta kota ku va a kina hakunene ntshanchulo hi n'wi vona
0: kasi mani.

0: kasiumani.
1: Kune mama mabuluma nantika swinene tivendza masiko hinga kale hinga kuvitisa nga xakukazwe kambe na wona vala swiku ya ku tlhasi vara dumsambeke namuhla njaku vasiyela njaku vabyela u byela tiku leti dza kambuva leti anga va huani mazwita anga vantswini
2: amarito ani na wona ni na wona kola ka ku swo swenga ngeneliwa hi mati a hi tiyiseleni hi fana ni wa malembe man'wana mangenaka hi tiyisela hi ta ku wona swa ku ku hanya hi kwini loko hi tiyisela hikusa a ku tiyisela ko ku hi nyimela swa ku kumbe ma ta famba mati hi ta ringisela hi tlhela hi pfuxa timbewu to tiya hi nga hali na tona hambileswaku vhela yona mbewu a yi kona a hi yi kumi kambe a hi tiyiseleni swi ta za swi lulama a nga kona luya wa ku songa muti wa yena hi wusiwana a hi songi mimiti hi wusiwana wusiwana li kona kambe hi wugama loko hi tiyisela hi ta li heta loko ha hanya hi li ni mavoko a xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byixa na hi khongota byi pela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mambu
1: khani mambu hini kunene ku va wu ta va wu hi yamukelile kasi wumani wa namuhla a yi makola tata
0: kasi wumani

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: RM. 19 horas já Moçambique. Encarou a cuba, recumando o nosso batimento a ser cuba em que se tira.
2: Matimu ya siku.
3: Namuntla hi ta vulavula hi ku gama ka nkama wu nyikiweke hosi Nghunghunyana akuva a nyikela zihlahla na mahazule ka Maputukezi ni ku dibiwa ka mfumo wa Miguel Trovoada atikweni la São Tomé e Príncipe. Hi 15 ka Mhawuri wa 1895, kugamile nkama unyikiweke hosi Nghunghunyana akuva nyikela zihlahla na mahazule ka Maputukezi. Vusikwini bya siku lololo, murhumiwa wa Maputukezi a rhumele telegrama li nga ha vula leswaku Nghunghunyana a nga pfumeli a ku nyikela vanuna lavo va vambirhi. Zihlahla na mahazula va chavele vuhosini bya Nghunghunyana ndzhaku ka loko va hluluwile hi Maputukezi ka tiyimpi ti vonakeke amarakweni ni le ka Magule. Maendlelo lawo ya Nghunghunyana ma sindzise a vurhangeli bya Maputukezi akuva byi leleta varhangeli va masocha leswi swaku va tilulamisela akuva va lwisana na yena. Yimpi yi gamile hi ku humelela amugangeni wa le ka Khulela ka Mandlakazi, na yi kombiseke aku hela ka vuhosi bya Nghunghunyana hikusa a khomiwile a va a rhumeliwa a Açores a Portugal. Hi 15 ka Mhawuri wa 1897, Mozinho de Albuquerque ayavele ku tlula 5 wa madzana ya vavasati va khomiweke yimpini hi masocha makumekeke yimpini ya ku dlayiwa ka Magigwani. Handle ka ku yaveliwa ka vavasati, tindhuna timbirhi ti seketeleke Maputukezi yimpini yoleyo ti gqoviwe akuva varhangeli va xintu va miganga yi nge leyi ngaki ya le Ximbutsu. Ko hi 15 ka Mhawuri kambe wa 1995, Miguel Trovoada a sindzisiwe a ku tshika a ku rhangela tiko la São Tomé e Príncipe hi xipimu xa vhiki. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka loko ntlawa wun'we wa mune wa makume ya masocha ya ku rhangeliwa hi tenenti Manuel Quintanas de Almeida wu tivise ku dibiwa ka mfumo wa Trovoada. Nambileswo vaxiva ta politika va vule leswi swaku ku dibiwa ka mfumo a ku kongoma a ku bandleve vana va tiko mayelano ni vusomboroki byi nga ha vonaka hi tlhelo la ta politika na byi endliwa hi vurhangeli bya mfumo wa Trovoada ni vusweti byi nga ha hanyiwa tikweni. Loko ku hundzile vhiki, Miguel Trovoada lweyi a nga ha khomiwile hi masocha a chusiwile a tlhela simekiwa vuhosini. Hi nkarhi wolowo ku tlhele ku sungula ni swihubyana hinkwaswo swa mfumo. Mhaka leyi yi humelele ndzhaku ka mabulo ma vonakeke xikarhi ka masocha ni vukombisi la mfumo wa Trovoada ni mintlhangano ya xitshungu na mirhangeliwa hi Venancio Mora lweyi a nga ha li holobye wa timhaka ta le handle ka tiko la Angola. Ka matimu ya siku namuntlha hi vulavulile hi ku gama ka nkama wu nga ha nyikiwile hosi Nghunghunyana akuva nyikela zihlahla na mahazule ka Maputukezi ni ku dibiwa ka mfumo wa Miguel Trovoada atikweni la São Tomé e Príncipe. Nongonoko lowu wu tsaliwe ni ku hlayiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomás Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo. We'll be right back.
2: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vulavulaka hi matimu ya misava.

0: bola no mbelo wa vukla ximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phulisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'hweti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: O que é o Mpox?
4: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
5: Zanavi 7 Chemulili Makweru

0: Ni ku xivela tinjombo hi ku xivela makateko. Xa ku tiye leswaku u fanele ku va u ya hlayisa ndyangu lowu namuntlha u kumaka, namuntlha u sayinaka xipfumelelwano xa ku va u humbile ndyangu lowu. U sungula ndyangu wuntshwa. Ku yimbelo ra na nyathi a tipatsaka na 20 fingers. I 19 horas na 12 minutos.
1: Bola de mbelo avo clashmatsi lo akalte ke shkarka campo. Akalta mbelo akusungula, akalta mbelo ombiri, afulamela aya mahlweni, aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimi sentango.
2: Kune mongwe ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka campo. Wasata ka beleka nwana wa ntlangu wa ti weti, atsulela mbelo wa mpepo.
1: Kasi yena endla yini?
2: Sati wa mbelo wa mpepo, nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo. Wasati lwe, a yendla swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya ku hluluka. Makambe manyingi akomba ku karateka.
1: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
2: Hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yimwe, muya nwisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xin'wana xa misima swinene u nga mpfuxisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a yendli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
2: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Instituto de Linguas kusukela 1979 va vetela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na nti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida José Craveirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: mabindzu yakho hi nga ku pfuna hi ku velocidade ku nga ti tshetshi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. Ku nga ti tshetshi u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial de Maputo.
2: Bona mbelo wa vaklashi matsilo ya kalteke xikari ka kampu. Akalta mbelo wa kusungula. Akalta mbelo wa mbiri. Afulamela, aya mahlweni, aya mahlweni. Kambe ugamu mbuwa mpepo, anyimise ntangu.
3: Kone mungwe kaba kuzeli wa ntangu ntseni ka kampu. Wasata ngabele ka ngwana wa ntanu wati weti. Atunela mbelo wa mpepo.
2: Kasi ya naendla yini.
3: Sati wa mbe wa mpepo. Ngwana ngana ina makateni, wa mchai wa mpepo. Wasati lwe, ayendla sukombisi wa kubeni ngwana karati rumasila ya kuhluluka. Makambe manyingi, komba ku karateka.
2: Intiso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
3: Isi leso loko ngwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati lweyi a endli leswi hi nga swi vula. A kare ya n'wisa n'wana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
3: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Ucini sekela nani na kusekela, ucini minula nani na kuminula. Inku maseko, madana maseko, tsofu idana tsofu. Kambile shashilavi iki. Ana wamoshe wadlai wili kaleni kakona. Inge naka testamentu lehi incha. Ii jonsa lishwa kuifanla kurevalela. Loko aku tlateka mpama itlela shinene. Munye ke tlhela xibaba na rona wo atlanteka hikuva lana swi tava swi hetisekile se loko u nga swi mahisi xileswo u ta onhetela a xilungu i ba mandla tlhela ndzhaku hi tshembisaka vuya masiku mataka loko lwa ni tama swi rhandza i Alberto Langa a mi xivelaka vuyingiseti byinene bya mintirho ya ha yaka mahlweni ya xitichi xa emisoro provincial de Maputo wa Radio Mozambique.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: A 20 horas e 1 minuto a Moçambique e a Coezela ka Xiengue Xinguana Xamintiro ka Sikura Namuntla Mugvela Sikura 15 ka Ngueti ya Maguri anga Agosto 2020. Lai na vela kubai longoloka na wena 1839 na ikulanza ngeta vaka ipangalata na ibunanga joko mbana na ikongo makususine na 20 horas. Inkari wa 20 horas tabai kuma mungu ya vusiku nzaku kuma TV so shako mbana mbana. Inkari wa 20 horas 10 minutos tabai kuma munanga joko mbana mbana. Na ikongo makususinene na 20 horas 30 minutos. Kari ingata kumaka avunanga jidlo msueke i DJ. 22 horas 30 minutos kuma subongo sabatsonga. Inkarwa 23 horas ta tle kuma mahungu ya vusiku. Atava inkarwa 23 horas 5 minutos ingara komisa kata materialena ya siku ramunzuku. Imi anointi itlangansa mchini na antena nasional kwa kuma notiario. Nzako itava inkena ka shenge shampunzu shingara famba kwa Afrika kususunene na 4 horas 55 minutos munzuku sonto. David Ntimana imunyaritwa lweyi angata kupangalata kaka vusiku jana munta kuyafika kusishinene na mea 90. Ikangula shengeleshi ivunanga dza shidimingwana. Luka imbati makata juni. Egusa kunene loko male le unyikwa ka yona loko se kumbexano le male le jone loko hi hela tikona tinxanisa leti vanwana va kumana kana to hlonipho ya nyamalala swilo swi kala swi nga laveki swo leswo se sikuru nwana ro tsika makaliwa hi mpama kambe mpama ku ngeta ku makalaka hi yako hehe ayikona xidimingwana yena nga letlatlhelaka hinkwaswo

20 horas e 32 minutos. Longa pula xipfalo, wa tlhela ndzhaku ku savangani va mu rindzile. Fanele ku va mu pfulela xipfalo, mu kota ku mu bula mu tsakela hikusa a le ka ntsako lowu a le ka wona. A nga yanga ka timhaka ta vasati tanihileswi ehleketiseke xiswona. Emahlweni ku va hi pangalatana vunangana hi kongoma kusuhi swinene na 21 hora xa nkarhi lowu nga ta va ka hi kuma mahungu ya vusiku kwala Missouri provincial timaputi ka mugqivela wa namuntlha 15 Agosto 2026. Xo yini xirhami la ku kumeka ka kona? Khuvu famba njhani?

Jala ranyangatsa mabela via Nelson tivane kula ku vautiva mapuzela utivane leswaku utsuntsukani le kaya 20 horas e 48 minutos Lorena nyata la ikona mbo ufambo tavui Ego se wama lembe na alina ye na se akuna kuwa itika nyama la la la Kambe sikuru mwana nga tuka fama nga avu Fanele kwa mkoma kasha shwa Nena fanele kwa mkoma kasha

Mahungu ya vusiku hi Msur provincial di Maputo muhlayi David Ntimanam. Mfumo tiko urungula kuva kufambeni ka ntlanwa tinweti na yimwe ta kusungula ka lembe na nwaka ukolile kusuhi na 131 million wa timetikale itlero ra pfindla ra migodi ku lulamisa matshamela ya ku pfumelela ku cela migodi lomu tikweni ku hlengele ngopfu ka kuva ku kumiwa mihandzu leyinene tani ku rungula ka holobye wa ta migodi ni magezi ya tiko Estevan Pale. Pale a yingete ku vula ni leswaku ntirho va wu sunguleke lembe ra 2024 wu endle ni leswaku ku lulamisiwa ku tlula 2000 wa malisensa mantshwa ya migodi ni ku va ku chipisiwile man'wana ya kusuhi na 1200 hikwalaho ka swihoxo swo tala. Murhangeri loyi a vule marito lawa mugqivela lweyi a Pontador xifundzeni xa Matutweni kolomu xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka nhlengeletano ya 11 ya Conselho Coordinador ya xiyenge lexi. Mfumo ni vaseketeli va ta tirhisa kusuhi na 250 milioni wa madolari ya ximerika a ku yakeni ka switirho swi nga ta fambisaka ni ku hlayisa kun'we ni vutleketli bya gas natural ampola wa Beiram xifundzankulu Sofala na Inyasoro xifundzankulu Nyambani. Tani ku rungula ka murhangeli wa nkoponi a nyelaka ta maphalafeni hi ximi xa tiko Rudensio Moraes switirho leswi swi ta va ni matshamela ya ku va ku hlayisiwa ni ku tleketliwa kusuhi na 4 million wa matonelada ya gazi. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo mugqivela lweyi ndzawulo ya nyelaka ta migodi ni gezi kun'we ni nkoponi ya ta maphalafeni hi xiyimo xa tiko va fungile swipfumelelwana swi kombisaka ku va makungu lawa ma ta sungula. Gabineti ra nyelaka ku vonelela ta vukulu ni vuhangalasi bya mahungu hi xiyimo xa tiko a nga gabineti d'information gabinf ri rhamba vakoli va mahungu va switichi swa mfumo a ku va va hlengela ku hangalaseni ka mahungu mayelanaka ni ku paluxa a pfindla ra tiko swi nga ndlela ya ku rhamba van'wamabindzu ri va tiko ri kuma a nkhululeko ka ta vukosi. Xirhambu lexi xi haxiwe a mugqivela lweyi a makaneta xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka siku ra vugamu ra nhlengeletano leyi i veke ya masiku manharhu na ka yona ku kumekeke vakoli va mahungu va switichi swa mfumo. Munyikeli wa mahungu ya foro leri Mende Ximutenda a rungulile ku va hi maendlela lawa vakoli va mahungu va ta hlengela ngopfu ka ku paluxa a vukosi bya tiko. Xifundzankulu tete ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na nwaka a xi swi kotanga ku kola mali ya resa a ku kunguhatiwa ku va ku kumiwa yona ya ku tlula 7 million wa timetikali lani va koxeke ntsena 5.6 million wa timetikali. Swivangelo swikulu a ve ndhambi vonekeke ku sunguleni ka lembe na nwaka kun'we ni vusweti ka ta vukosi vusweti lebyi vangiweke hi nyimpi a Medio Oriente. Yin'wana mhaka yi humelerisiweke murhangeli wa mintirho ya ta vukosi hi ximi xa xifundzankulu tete a ve ku pfumalaka ka timali ta matiko man'wana leti ti tirhisiwaka hi van'wamabindzu ka ku woda a switirho swa ku hambanahambana a matikweni ya ku hambanahambana a ku va tinkoponi ti kota ku va ti yisa mahlweni ntirho wa tona. Ta maxela dyambu vaxiva ta maxela dyambu va rungula ku va doropa ra tete a ta va rona ri nga ta tshuka ka ri ku pfumela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimi xa 30°C ku ta landzela a doropa ra Pemba 29 Nampula 28 Vilankulu 26 Maputsu Nyambani Beira na Kilimani 25 Ximoyo na Ncayincayi 23 hi ugamu yi ta va ni doropa ra lexinga ri nga ta tshuka ka ri pepela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimi xa 21°C. Mwinkiseto ku rhandzeka lawa ave mahungu ya vusiku hi Msur provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

0: 22 horas e 32 minutos e matile e ditile un anga du lamsa ke DJ Fox Thomas nkari e wa subongo shamba swa vatsonga e kuna vela 27 lebyinene ndza ku ita tlela ka vunanga na kongo mo kusu shine na 23 horas nkari lowu nga ta tlela ka kuma a magungu ya vusiku.
1: Bongo Shavatsonga. Tivantumbuluku wa wena na emissor provincial de Maputo, e wa umuni 20 horas na 30 minutos, o tlelau pinda em Gvela, loku wachi likomba 22 horas na 30 minutos. Shibongo Shavatsonga.

0: Hi ta tiva vaka xihawu i va mani nongonoko wa swibongo swa vatsonga wu bindzuliwaku hi Alberto Langa kambe lweyi a koleke mabulu lawa i mutirhisanikulori Jovita Ngoma na hi nga tekanga nkarhi vaka xihawu i va mani nakona va huma kwini
1: muyingiseti namuntlha ka nongonoko swibongo swa vatsonga hi le mugangeni wa xixungi a post administrative la kalanga lana a ku nga ni muganga wa vaka xihawu se hina papayi xihawunkulu a nga papayi Elizwe xihawu ku va hi hlamuxela switsongo mayelana ni matimu ya vaka xihawu vaka xihawu papayi Elizwe va tumbuluka kwini
2: ngopfungopfu a vaka xihawu mina ni vile ntsongo kambe a vaka xihawu ni tiva leswaku va tumbuluka etikweni ra Gazankulu lomu nga tumbuluka kona va tshuka va tata balani aka xihawu ntamu va patsana xikan'we ni vaka maxele ku impa va le van'we ku khatseka kama wa huku nkankama lohili ka va hi nga van'we xixonge na yena i likhelo bya yena na mina xihawu ni hi khelo bya mina maxe na hi le van'we ka loko dadi ya yin'we
1: xixonge na xihawu i xibongo xin'we
2: xixonge i xixonge xihawu i xihawu mina ni ku ni bonga ni li khwayimbana ni ku xinyiwana xixonge a li vhubeyo aka xixonge
1: mabongela loko humile ka minkhuvo n'wina vaka xihawu loko mi lava ku phahla loko mi lava a ku dzunisa a vakokwani hinkwaswo mi swi mahisa ku yini hi swihi leswi mi hlayaka swona
2: ngopfungopfu hi nkama wa wukanyi hi kona ngopfungopfu hine tihosisa ntumbuluko hi swi kotaka ku va hi hamba a xo karhi hi vahamba a wukanyi lebyi ha byona hi sukaka ya amagandhelweni lamakulu lava kokwana va nga phela kona ku ya nkhinsamiwa ku phahliwa na hi pfuka khwayimbana i nga yeni wa ku sungula a nga byala kokwana manyathele a byala fosi ku ya ta thayela ku ya ta n'wanxale hi vone hi vugamu ku ya ta amuti wa ka n'wampenyana i nga wone hi vuya khomaka hi la wutsongo wu nkhisa mahansi wu byela a vakokwana lava nga luza lani hambiswi wukona swa biwa kuva vakokwana va koma kota ku yini a ku swi vona andzhalu ya nkama wolowo na hi pfunga khwayimbana xinyiwana aka xihawu
0: loko hakanyingi hi ku kuni leswi phazamitshaku hileswaku swi nga endleka swi hambanahambana hi ku ya hi miganga se na wena u nga nyimeli kule u nga ku minenge yimbirhi hambi ku hi fonela a ku va hi kuma ntlhamuselo wun'wani mayelano ni xibongo xo karhi a hi pfuxeteni ntumbunuku wa hina.

mahungu ya vusiku hi Msur provincial di Maputo muhlayi David Ntimanam mfumo tiko urungula kuva kufambeni ka ntlano atinweti na imwe ta kusungula ka lembe na nwaka ukolile kusuina 133 million wa timetikale itlero ra pfinda ra migodi ku lulamisa matshamela ya ku pfumelela ku cela migodi lomutikweni ku hlengele ngopfu ka kuva ku kumiwa mihandzo leyinene tani ku rungula ka holobye wa ta migodi ni magezi ya tiko Estevan Pale. Pale a yingete ku vulani leswaku ntirho va wu sunguleke lembe ra 2024 wu endle ni leswaku ku lulamisiwa ku tlula 2000 wa malisensa mantshwa ya migodi ni ku va ku chipisiwile man'wana ya kusuhi na 1200 hikwala ka swihoxo swo tala. Murhangeri loyi a vule marito lawa mugqivela lweyi a Ponta d'Oro xifundzeni xa Matutweni kolomu xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka nhlengeletano ya 11 ya Conselho Coordinador ya xiyenge lexi. Mfumo ni vaseketeli va ta tirhisa kusuhi na 250 miliyoni wa madolari ya ximerika a ku yakeni ka switirho swi nga ta fambisaka ni ku hlayisa kun'we ni vutleketli bya gas natural a mpolwa wa Beira xifundzankulu Sofala na Inyasoro xifundzankulu Nyambani. Tani ku rungula ka murhangeli wa nkomponi a nyalaka ta maphalafeni xiyimo xa tiko Rudencio Moraes switirho leswi swi ta va ni matshamela ya ku va ku hlayisiwa ni ku tleketliwa kusuhi na 4 miliyoni wa matonelada ya gazi. A ku va makungu lawa ma kuma humelelo mugqivela lweyi ndzawulo ya nyalaka ta migodi ni gezi kun'we ni nkomponi ya ta maphalafeni hi xiyimo xa tiko va fungile swipfumelelwana swi kombisaka ku va makungu lawa ma ta sungula. Gabineti ri nyelaka ku vonelela ta vukulu ni vuhangalasi bya mahungu hi xiyimo xa tiko a nga Gabineti de Information Gabinf ri rhamba vakulu va mahungu va switichi swa mfumo a ku va va hlengela ku hangalaseni ka mahungu mayelanaka ni ku paluxa a pfindla ra tiko swi nga ndlela ya ku rhamba van'wamabindzu ri va tiko ri kuma a nkhululeko ka ta vukosi. Xirhambu lexi xi haxiwe amugqivela lweyi a makaneta xifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputsu ku fambeni ka siku ra vugamu ra nhlengeletano leyi i veke ya masiku manharhu na ka yona ku kumekeke vakoli va mahungu va switichi swa mfumo. Munyikeli wa mahungu ya foro leri Mende Ximutenda a rungulile ku va hi maendlela lawa vakoli va mahungu va ta hlengela ngopfu ka ku paluxa a vukosi bya tiko. Xifundzankulu tete ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ta ku sungula ka lembe na nwaka a xi swi kotanga ku kola mali ya resa a ku kunguhatiwa ku va ku kumiwa yona ya ku tlula 7 million wa timetikali lani va koxeke ntsena 5.6 million wa timetikali. Swivangelo swikulu a ve ndhambi vonekeke ku sunguleni ka lembe na nwaka kun'we ni vusweti ka ta vukosi vusweti lebyi vangiweke hi nyimpi a Medio Oriente. Yin'wana mhaka yi humelerisiweke murhangeli wa mintirho ya ta vukosi hi xiyimo xa xifundzankulu tete a ve ku pfumalaka ka timali ta matiko man'wana leti ti tirhisiwaka hi van'wamabindzu ka ku hoda a switirho swa ku hambanahambana a matikweni ya ku hambanahambana a ku va tinkomponi ti kota ku va ti yisa mahlweni ntirho wa tona. Ta maxela dyambu vaxiva ta maxela dyambu va rungula ku va doropa ra tete a ta va rona ri nga ta tshuka ka ri ku pfumela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimi xa 30°C ku ta landzela a doropa ra Pemba 29 Nampula 28 Vilankulu 26 Maputsu Nyambani Beira na Kilimani 25 Ximoyo na Ncayincayi 23 hi ugamu yi ta va ni doropa ra lexinga ri nga ta tshuka ka ri pepela ku tlula nkwa madoropa ya tiko xipimi xa 21°C. Mutseto ku rhandzeka lawa ave mahungu ya vusiku hi Msur provincial di Maputo rindzela man'wana hi nkarhi wa ntoloveto ra pelile.

Vangani va wena lava va teke ni ntungu lowu endlaka leswaku se ku nga ha vi ni ntwanano la kaya na 23 hora xi 14 minuto xi ya mahlweni ku va hi ku kombisa ta matirhelo na siku ra mundzuku. Xiyenge xin'wana xa mintirho mundzuku xi ta va xi sungula hi nkarhi wa 3 hora. Hi ta va hi kuma nongoloko a ya hanyi. Esi ora esi 30 minuto xi vunanga bya Msambi. Kota 14 ora xi kuma ngunga nhlika. Landze kuma xiviso ka manamba. Nanga bya Msambi kine kongo maksu xi 14 ora xi 10 minuto. Na vangaro wa 14 ora xi 30 minuto xi nga ta nkeda kata majambo ya mintlango tisa mi. Na kongo maksu xi na zoito. Zoito ora xi tave kuma nhlautelo marungu. 8:20 vunanga bya Msambi. Zana fiora de Matimes. Zana vi 5 TV. Zana vi 10 da kombisa tele na kana minte. Zana fiora de 30 minutos de tlanga samchine na antena nacional kuba kuma jornal da noite.

kuna ne ehlanganise vana va matiko mambeyiri anga wa Mali na Cabo Verde va chela va velekweke hi n'hweti ya Agosto kusa kunene salifikaita in'wana wa Mali loyi a velekiweke hi siku ra 25 ka Agosto wa 1940 9 kasi Cesare Evora a velekiwe hi lembe ra 1941 a Cabo Verde lava kunene va hlanganiseke a marito a ku va ni vutlhari lebyi va nga na byona bya vuchayi nkongometeni wa ku va va tsakisa a muyingiseti mun'wana na mun'wana loyi a twaka a vunanga bya vona. Cesare Evora lweyi kunene a luzeke vutomi hi lembe ra 2011 leswo a ve n'hweti ya N'wendzamhala a nga December. Ya mahlweni ku va hi pangalata na wena na hi kombisa ta matirhelo na siku ra mundzuku 23:23.

Van'wani va karhi va endla ti kasi ta ntleketo. N'wana vurhongwa byi fiki hikwalaho ka ku va swi kona swikarhati leswi a nga na swona. Kambeni ya ku rhamba ku va hi longoloka swin'we swi hundzise hinkwayo. Susa xivundza. Usa loko li n'wana wa ka u nga twisisi siku rin'wana u nga ha tshuka u tivutisa leswaku kasi ni n'wana mani hikuva vona swilo loko swi hambana na wena. Ku kwata ka vatswalelelo.

0: Kashoshi, Mugivela Nisanto, Meanoiti, Quatrasa Cinconas, Ishusha Chicanwe,
1: Inyambani, Gaza, Nimaputu.
2: Matimu ya kuhanya, usungukati, tautomi, kukenyata miri, ni magela manene, na kunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Radio Msambiki, aizongene katiko.
3: Meia noite, né? 9 minutos, hoi hoi okunene, ule emissor provincial, Maputo Gaza na Inyambane. Namusha kunene hileka nsonto kutani, e sungula nsonto ya siku 16 ka agosto 2026. Hibegisi lesa kunene mafambela ya minti jezu kashi yengile shike namusha, e taba hikuma antrokovetele waunanga ka siku ya tlasala ya kasimbi ya meia noite na 45 minutos. Kama lowo itaba hikuma nangonoko yela nakani butomi ni madila manene, e umawara itaba nangonoko minya storia. Loko iba simbe ya 1:30 e tava segredo de trabalho noturno. Kunene hi 2 horas tava hi lunchisa amabulu. Tshaku ka mabulu holawo hi tava hi kuma ku va hi tihlawulela vunanga loko iba simbe ya 3 horas na kasi nkama wa 3 horas na kunene na hi taka kuma ankambe ya viki. Tshaku ka swoswe ku hlawulela vunanga kunene ku ya tlhasa 4:30. Kholano hi tava hi hamba kanjakanyi wa mitizwi le misunguna ka hilonkama. Kuya tlhasela haya nga simbi ya 4:50. Zwitile zwingwe zwitwaka leho Natali Yuli Bombo. Hala ya mchinini kuna mirandulini matimbe. Hii ngwe hlunyela kabu ingi setile zwinene. Maputu Gaza na Inyambane. Ka mpunzu lo kabu siku leji. Inge atlangela kunene kuwa mutava mshukutile kuwa mshawula shitish leshi. Radio Mozambique nyingiti mkatiko. Hiya hiya losele unangali zwinene.

0: yodwa wona nanyana
1: kwambe shangwanzo wanthu mali
0: emaka munthu
1: ha amasukula sinkana ko boli la khaya kwa khama
0: hayi nika
1: ha awatu ta jana
0: na na shina kuti
1: senda kam
0: no chapa hawa
1: ha wosa muta ka shamo
0: amlo ko kadan shamo no mutwa ko bawa ka
1: mabuna tanya mte ta cha
0: e na da na kuti ne ta
1: enda kam
0: e bawa watsimbisa
1: akapa wanga kunaka
0: ayo
1: ayo kama ndaka tumu

0: ayiwithi.
1: U ta va umukotsolile kunene wanuna hi swiyenco, na u nga zanga u ya njula a swifukwana kumbe a swa ku va u ta ta mu tota, hikusa kunene hambiloko u ta ta mu tota a ta ta ku swi tsevele katsongo a ku hela swi helaka swi tolatolana o kutani loko a pfukake u wene u swi ta hincisa ku yini. Kasi ke a ku va u tshamani swi zambatana, hambiloko u swi vona leswaku lakaya ku ni makondlo. Makhondlo lawa ya ku tshama ma da mazambana lawa. Teka mazambana hambi wo fambafamba na wupaxitini. Wa swi tiva wena leswaku mazambana lawa ma tirhela yini. Inaka, loko a ku wa buya tatana muni, a ta tlhasana a ha ku swi lahaya a mazanini. Wo sekeleko, u tsutsuma u gigiseka. U ta ni ku gigiseka hakunene. U tsutsuma u ya kone, a ku va kunene u ya mu khisa. U nge hoyohoyi tatana. Nambi loko mpela a buyana a badle nyuku. He ku wena a nyuku lowuya a li mafuza lawo ya ku nun'wela. Kutani we hoyo hoyo tata. U nge ku mu khomela leswi a buyaka naswo. He? A tata ni nghena lomu ndlwini. He wena wa gigiseka. Na wo pfa tshama la tatana ni ku susa a swifambo. He we luya wa gigiseka. Ehe. Kutani u gigiseka ni ku va u munjulela a mati ya ku va a ta hlambaka. Mati ya kuva mahisa.

0: Unga ti xikole kole hile swako ni fana kuva ni jula mati ya kuva mabilile. Kuta ningi kumbexana wo jula kuva uya hluva nguluvu. He. Eko sa ufana kuva uwa wansati kwa migingiri koka. Mati kutani loko ma ku fumelile mali ka mpontu. Unge ku muzamba tatana ngo buyenda ta ku zwiki nyama yo. Loko u va lesa ku wene u lomu ka bisi ya ku va u tiza swa ku kasa. Mu chelele ho mati wo lawo. Aya ku hlambeni. Kambe tshama na u yingiseta. Lesa ku loko o jika a ku ishu lomu ndlwini. E u ta tsutsuma u ya kona nge imaka mu tatana wa manuno. Loko swi ni swikwembu leswi swi mu humelaka kholomo a nga kona eku hlambeni famba u ya mu chayela swikwembu leswi kutani a ya pfa a huma tlaku ma leswaku mpelampela la mizini hi swi tshamisekile hikusa wa swi tiva leswaku wena u ni swi zambatana leswi u bekiki a mandza hambi wo va byin'we njhe u tshama na u li na byone na u bekile lomu xipachini xaku leswaku a nge tiva kona lowa ta ka chuka a tata ku tekela kumbe a juletela mandza lowa ma tizisa tshama na u li na swone kafana ni bato mali to tshamaka na ulina doxipachini tshama ni mafuzwa lawa u ngo tshamaka na ulina u lomu wa xipachini ku sanga kona lowa ku suselaka
1: tshama u tlharihile mamana tshama na uni mazambana tshama na uni switandzana kumbe swibajiyana salada de tomati a yi ve kona leswaku siku lebyi u hlweleke a ku sweka loko a fika munhu mudzana wa wena a swi kuma leswaku swo leswo swi le mindzeni loko a nghena a ku hlambeni yimela a ku twa nyandza leswaku un'wana nkama e humeliwa hi swikwembu u ta kota ku mu jayela loko i luku e tsemekeliwa hi maxinela u ta n'wi veleka hikusa u nge tluliwi hi ntete velekaka a nuna ku tlula a n'wana loko u ta ku dlaye mbyana hi mpa ama au kati ungiti jikandro to njaku dzirikinya unga muyeli nyangeni uku homukotsona homudlambilo ho lava ku

0: Hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekele ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Nakasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela anhlazi Yezu ya ta vudahu hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu, ni kumeka mini lani na ni ri na n'wini ka nkarhi lowu, na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial-a ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madlelo ya kulwa munhu, leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi wange i triseridade. Kambe a triseridade lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina, xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna a ku cinci nchumu. Loko wo za u va triseridade u va ka ntanga leyi ya vukokwani hileswaku se u kulile. Ntango se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madlela lamanene. A ku kula a swi levuhla swa ku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni magelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbanyani mun'wanyani a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani, maxa a madela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku le kona. Ni nga hlaya leswaku a madlele lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona, a fanele ku va a dya swakudya leswi nga ta mu nyika ntamu swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, makhapa, matsheke, madledlele. I swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanele ku va a dya a tifejawu, a fanele ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanele ku va a dya nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni yelweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dla swa nge swo swi ni swi hlayeke swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swo swi a dlaka swona, naswona swi ta mu nyika a ntamu. A rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa mu nyika a ntamu. I fanse hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dlaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi mu nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u ve nga u pumbeka a ku ve ni torha hi xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalabye lwa hina lweyi loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wondza a mati na wona ma ya ma pumbeka hambi hikuva a famba a swi koti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu loko a nga phuzi mati. Se a fanele ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lweyi kumbe a ya masin'wini a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati. Shoshi hilingari ka mafruta ya nkari inga nkari wa malaranja wa matanjirina afana kuwa abumela intamu ama fruta lawa leswaku akusigira ku akuma mati lawa yani ya kumata mpuna kuwa amuzimba wa yena ukumeka unintamu ukumeka unyuka ifuti agi ni mafruta mangwani ya kufana niti banana masang filalasi luku shikumeka shiketza na elinkaru wa shona wa shiketza afele kuwa atya leswaku shita mpuna ati sengi na tona tita mpuna akuwa akumeka anemintamu ishineni leso ifusi khale shako aka choko kwanelwa hina be seraki shapumbiwa akuba hiku ifala kwa hi mupumbela a shakudya hiku sase akulile akwa kwanwa hina le anga pumbeli shakudya loko ile kwa kwana ko akula nani matimbeni ya yena xikwembu ximuhlayisa anga na mavabye kutala ka wona loko anga na mavabye a matesawu kumbe ma diabetes anga fanele ku apumbeliwa nchumu xa ku afanele ku vaatla kumbe a hlawuliwa swa ku leswi anga kula fanele ku va a dya leswi ni leswi akokwani wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwani loyi a nga na mavabyi ya matensawu loyi ina aka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a mpoda a dya swakudya swa munyu nopoda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambi ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldu a makaldu ma ni munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina loyi loko madala wa hina a ni ma-diabetes hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni ma-restrisosa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu ma-refresh kumbe a nga na wulombe hi hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a ma-refresh ku lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpozi swi nghena hi xiyin'we hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na ma-restrisonge ya madela se hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana lwa hina lwi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ku endlisa hi swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyela muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanelaka ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanelaka ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyelo ya kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisanfanele ku n'wi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga na a nga dli nchumu hambi u ya mu vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha a tshameke kona loko li vhovhaku hambiloko li wa va vhovhaku a se a ya a ha tigwenta a ya masin'wini a ha tigwenta ku a ri tirha leni swa la kaya masi a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya a nga tshami a dyambu hinkwaro a nga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni madyambu pura kuma a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanele ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanelela ku va a dla i swinene swifutsifutsi ku va hi prestara atensawu hi ntamu ka vhuvhu lweyi ka ku va hi bekisa emagele ya yena loko se i ni vhuvhu wa ku se hi pela hi kunene se a tshamile ni la se a kulile ala ka nkolo la a ka ha koteki a ku va a dla hi fanele ku va hi gaya a swakudya swa yena, hi fanele ku va hi swi gaya leswaku swi ta mu fasilitara a ku va a dla, a ku va a nga kumeki a kumeka a nga dli nchumu, hi ku a nga swi koti ku mita, hi ku kata veji manje a kulaka a ni tangana yona iya a laka nkolo ko ya ku pfaleka apetite la ku dya a nga li kumi para a minta swakudya leswi a swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na wulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela, se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swakudya leswiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dya. A loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene, a mpunga na wona wu fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va a dya a kokwani lowa hina lweyi. Hi ncini leswi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va hikuva kokwana lweyi a nga dli purukulumu vanyana ku leswi koma a nga swi zantsi leswi a hi humeni ka swona, leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona, e-e kumbe yena rhangana kumbe leswi ni leswi a ni swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku kokwana wa hina lweyi a nga dli swa wukazi a nga dli swa wukazi wa swi vona, se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muti important ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya pura yena se swi helile kuvi pura yena a swi se hela ya ha mu lava kokwani lowa hina lweyi ya ha la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa ya lisa ku dya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga n'wi hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara, se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekelelani na n'wini a ku va hi kombisana swin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swone a ku undla a kokwana wa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo.
0: Ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tshindzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va.

0: Kunwa mati hi ntsengo wunene, ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavitamina, ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka hakona, hi leswi nga ni lisima, hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha. A ku va munhu a ri ni ntanga ya ku tlakuka, a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu, a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku musivela a madela manene. A hi hlonipheni a swi duhati sweswo, hikusa naswona swi ni ku navela ndzeni ka madela, kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo. Kutani nongoloko wexu u thyasa vugan'wini, mawaku loko hikola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka hakona ndzeni ka xiyenge xa madela. Vavi na wene, Victoria Sithoi na Tomas Bruma.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela.
2: Majula amatapa, kumbixana hambowa.
1: Dana hi ndlela yinene.

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mosambiki Emissor Provincial de Maputo.
1: Hoyo hoyo hoyo hoyo kunene hi tlangela ngopfu swinene ku va n'wi ta va namuhla kambe n'wi tlhela n'wi zeya ndleve leswaku n'wi yingisa ta nongonoko wa lebyi siko ku nhlokomhaka leyi hi nga ni ku dumba ka leswaku fa wu yi zindza ku va wu ta tiva xa ku kazi lavantshwa va nan'waka va ni ku kiyeleliwa swinene hi leti ti yelanaka ni ntumbuluko wa tolo kumbe ko na kone a ha ha swi tivi leswaku tolo kasi fa tshame njhani a ha ha swi tivi leswaku tolo wa pfuka wa pfuna kambe a ku va hi nga tatele mazito hi navela ku va hi tatakanela ngopfu hi swiyenco swa lavantshwa ni ntumbuluko kasi mpyini swa lisima leswi fanaka ku va lavantshwa va fanaka ku va va swi bekisa ku va va swi londzisa ku mahanyelo ya nan'waka na swilo swa tolo hala futhi namuhla hi hlawule ku va ha ta ta kuma mhaka leyi ya mavito leyi hikusa a ha ha swi koti hine va namuhla ku va hi chula mavito ya lava tolo ngopfu lava feke o kumbe swi na yini ke sweswo kambe ya ku va na kona hi nga ti tatela mazito na hi zamba Alberto Langa futhi ku va ta tlhela a londzisa a Mabulo na Zazana Julieta leswaku va ya mahlweni na wona a hi zeyeni ndlela
2: vito la mina hi lela khala mi cincanga hi mina mamani Julieta Paulo Mavota Matlhona
3: mamana Julieta Paulo Mavota Matlhona namuntlha hi navela ku bula hi mavonela ya n'wina mayelano ni matshamela ya ntumbunuku leswi u swi vonisaka swona tolo ni namuntlha mahanyela ya hina vasambikano ku sungula hi phalalaka tikonkulu Afrika hinkwayo mi swi vona njhani hi swini xa hayaka mahlweni hikuva mahanyelo maliwola ya man'we kumbe ku ni leswi swi phazamisekaka kumbe
2: ya khani mambo swinene o va leswaku n'wananga a mahanyela a ma fani hikusa ngopfu hina vamusambikano khaleni ka kona kumbe tolo ka kona a hi leni swichavo hi yingiseta vakulu va vanhu loko va hlaya xa nchumu hi nga va vutisi ku xana leswi u leki wena hani leswi swa yila swi yila ha yini
3: mi vulavulile lana hi mavito u ku mi ku hiswaku hi muchulile kokwana kokwana nompode a kwata swi laveki ku a kwata loko mi swi vona mavito lawa ya va kokwani va hina la loko hi swi fananisa ni mpfhuka wa kona wolowo ni swoswi ma ya mahlweni hi ku chuliwa hikuva hakanyingi masikwana lawa hi twa va manimani mavito wa lawa ya ximanjhemanjhe lawa
2: ya manovhela
3: a lawa ya ka hina ya va kokwani i nge ha ma twali swinene swi nga vi swi hoxeka kwini kumbe
2: swi hoxeka hi siyensi ya kadavhexi manje ki xi ta dzimvolvhido kambe li dzimvolveriwa hi mhaka ya ku va mi nga swi koti ku yi tlhamuxela hikusa swi bihanga ku chula kokwana a swi bihanga ku chula mamana a swi rhambi ku chula a muyakelani lweyi a ku pfuniki ku wundla vana lava hikusa a ku pfuna ka ku wundla ka vana a hi dukasa otra coisa swi nyingi leswi a muyakelani loko ri muyakelani wa hombe a ku pfunaka hi swona a nga va ni movha wena a wu na movha a minkameni leyo a fanele ku vana va ya a yizameni mi fanela ku va heketa va ya hamba yizami diretori wa xikolo ku mi fanela ku va ku hambiwa yizami leyi ku va byele va kona a vitana vito la n'wana a va vitana ni vito la wena tsela ka ha va tatana kumbe vamana kutani a mu yakelani lweyi xana a nga ku pfunanga loko a teka vana lava wena u famba hi minenge hikuva movha wu talile na wena hi ku yanakanya kwa ku ku a ni na ku sivela vana lava hikuva ku famba mina kutani a wu muchuli kumbe yena muchula ku ey a papa i wa manyana ey a hi pfunile mamana hali vatsongo inga yenja yini o switivana na wena leswi switivana kana wena ku a intongu chula avito la mwana lo na kwa jonzile ani mova vana vake va hlayisekile na hina hi hlayisekile la kaya utani va muchula kambe swo swi ku ni xihlaya hlaya lexa ku a hina ku muchula a munhu wa kufa seke va kelebe lava va chulaka na va Yasmin lava va chulaka e va hanya Brazil kolomo na ku vitisa la
4: a swi tivi
2: swoswo a swi yantswi ku ti chulela a kokwani wa wena loyi swi tivaka leswaku be a file maxikini muvoni hambiloko ni nga mi vonaka kambe vatswele loko va sindzisa leswaku muchule loyi kokwani wa wena yena a nga tswela mamani wa mina u vo muchule a min'wanyani miti va chula mavito ya le bibeleni kambe ku ni vito la la kaya hikusa va chavela ntumbuluko va chavela ntumbuluko tani n'wina a mi pfumeli a ntumbuluko mi u bakanya u ya leyo mina hambiloko ni vona munhu a chayeliwa swikwembu leswi ni swi zondhaka i ku va a chayeliwa a swikwembu nsima de 40 anos leswo na swi zonda na swi zonda na swi hlamala a ni ku tivisa ku ni nga hlaya kwini kusa ntanga leyo a nga hali yona swikwembu swi jula ntamu kutani swikwembu loko hi leswa muti wolowo swi mi sungula n'wana na ha le ntsongo a chayeliwa kumbe handla ya xikole a tivativativa swi n'wi nyika nkama wa ku va tivativativa a zama kutani
4: swikuma
2: ya ku chayeliwe a ni na swo kaya lomu ni tswariwaka kona ni lomu ni tekiwaka kona kambe ku va ni rhandzaka ku bula ni vana na vutisa swo kasi n'wana loyi ha yini a xanisiwa hi ndlela leyi hikusa a u mu vona hi ku tale swa ku a dzokile makapu lani a yivelile va tota ni tsumana nhlokweni kutani va ni nyika ntlhamuxelo swikholo swa ku o ku na leswo na ha le mitsongo kambe laha ni kotaka kona laha njhe ni nga ha swi kota ku rhurhumela ni khisama ni khisama laha hansi ni kasa la ni nge na ku swi kota kutani ntumbuluko ni wolowo kambe na wu sola ntumbuluko lowu u humelaka ku a munhu a chayeliwa hambanangana elinkulu swikwembu swi lava ntamu a swikwembu swi hambanini xikwembu xikwembu xi lavi ntamu wa wena hi ku hambi u etlela hambi u yini loko u xi khongota xikwembu xa ku yi nghena kasi swikwembu swi la wu rhwala wu rhendzelekela loko u sunguleke hi ku kina va vona leswi va kinisaka swona kambe o i ntumbuluko wavo na vona i ntumbuluko wavo kunene
4: kambe lexi xi endlelaka ku va mavito ma nga chuliwi hi hina lavantshwa i makereke i hi n'wina vakhale munge hi nge hi chuli a mavito ya vakhale hikuva kumbe hi ta ku manyana a karhata swi leswi hi nge muchuli kona i mhaka ya ku hi pfuxeta minchumu swa khale hi kwini mhaka la
2: ya a wena wena u ta ni hembisa mavunwa wa kusa ni twa hi vanhu va ku tala sweswi kambe ta ringisa a ku kala ma nga ha chuliwi mavito ya tolo a ni swi tivi leswaku wena leswi u nga Alberto Langa u nga chika u tswala n'wana wa wena wa mativula u nga mi chuli popayi wa wena lwe a fiki na u nga mi tivi hi wutsongwana la wena kambe hi ku nyoxisa hikusa a kona moyeni wa ku e kambe mina ni na tatana hosiyanga mina ba wa mina fina na ha le mitshana na ni mi tivaka u nga ku nga mi chuli loyi
4: ni nga mi chulile
2: se leswi mi yalaka ke vana va mayala kambe ntumbuluko wa kona hi ta mi tshika mi chava mi chula wa mavito lawa ya va Yasmi Klebe Dina ximanimani hikusa nambi loko ni un'wana ngo eyi a vito leliya li nga kona a bibeleni wa li tiva wena aka va va tivela va nga tsala bibele ni ku ni tivi kambe va hi siyeli mahungu lamanene a ku chula se u hlaya u ku a ni navela ku va i va wo badiya n'wana loyi va ku hlayisisa swinene timhaka ta wo badiya leswaku ntwina nga swi yencanga mina wa kona hikuva ni lavi ku n'wana u nga a hamba timhaka ta ka wo badiya siyasuka ya byela nsati akwe ubadiya xa va yenca leswi i va divista kumbe vavhangeli kumbe va yini swi ni kama ngopfu leswo kamba ni na ndlela ubadiya a yi hambi dimotivo diya a yi vito le mama u ta hambi u vitana wena ku ya leti kambe lweyi hi clebe maswito vana va mi baleka ntumbuluko wa n'wina leswi nga wa kalanga u mucopi a vana mina ni nga ti vuyela kule ni ti kuyela hi va mina vana ni va tswala xilungwini a hi xilungwini lomu ni nga kona sweswi xilungwini kambe loko ku tlhasisa nkama wa mafele a papaya wa kona ku hala a va nga ti ni ku lava va ya kaya ntlhaveni kamanyisa ku kalanga ni va dyondzisa leswi ni ku hi mina vafana va ku mama ni ku loko lixa mi hlamba matihlo mi lipa minomo ya tshama laha ya ndleleni laya ku khalita ka vanhu hambi ku byisile va kutani va swoswoswo hambiloko li yopela vona byisile va byisile va a ku na tiya a ku na titiya i vakokwani wa yi vona mhaka leyi mina ni ku yi xongile kutani hi ku kula va kula va dyondza va kula va kula va kula se va ku papayi wa kona va ku papayi majoni swi kotisi kwini mi ya tswariwa ku hala ka ku hi ya hlamba nambyeni ni swibya hinkwaswo swi hlantswiwa nambyeni ni mpahla papayi wa kona ku vona leswi mutswariwa kwalaya va ku ekayantswa ka mamana ka mamana pele manjhi wa xi vona a movha ukhaluta i papayi nada kutani ni swi twa swa ku va le moyeni lowa ku papayi wa vatswariwa ntlhaveni ku tlurisa mpimo ni hambani va yisa kona ni hambani va yisa kona ni hambani va yisa kona va kulile sweswo se vo ti fambela hi vuswava kutani n'wina hi swoswoswo mi prefera ku teka vana va n'wina mi va yisa kwini a wetele dinyaka a wetele manimani kwihikwihikwihi mi hambana ni ku va vana va ya kandzetela ntumbulukwini wa vona vana va ka mabyaya va le va ka mabyaya a va ka matshinyi va kuma ka masimbe a hi swona u ta mi bokisa ku yini lweyi loko ku masimbi ku va fina a nga le masimbi i yini masimbe mawulahla ntungu vulo ku vana va ringisani a ku wu landza vanyingi va le mamani kasi hayi ni nga humi ka thelevhizini ku na chava kusa ka thelevhizini va vulavula xilungu kumi na xilungu xipfuki se a ni na ku ya honetela ku salayana sweswo ku ni ya vulavula ni vadotora ni vadotori se a ni le ku chimisa a ntirho wa vona kasi le radio leyi a siku leli va nga ta bra va ni hlongola vanhu leswaku mama namuntlha pira hi vulavula yini hi xilungu ni to tshama ka ka mina ni nga ha tiki a ni xi tivi tiva xilandzi xa ka mina na wu ni voni mina xicopi na vulavula xirhonga ni kurhonga fela xi changana na vulavula hambi xa gazankulu na xivulavula kutani mayilahla kambe hikuva kutani mi swi vonaka i ri n'wini swa hombe leswaku mi hi rhamba na hi le va nga ni nyana hi ta ta mi pfuna leswaku hi yini ndlela leyi u fanelaka ku va u nghenisa ntumbuluko ka ka wena i nga ri wa swikwembu kambe u va wa nawu
4: wa ku tiva hoyohoyo
2: ya ngopfu kona
4: ku tiva lexile
2: hi swona
4: hi ku famba ka 99 ku hela ka 99 ni ve ni hamba xihitana a ni hamba ni kulenyana ntlhaveni mina a kaya manjakazi
2: kafakokwana
4: ni kula di 94 a ti 99 ni ve ni spiritu lexa moya loya wa koni ni ve loko ni tlhangani munhu ni mulosa ni tlhangani munhu ni mulosa va ni angulile hi prim a ku kasi loko u tlhangani munhu u mulosa swa ku yini u mi tiva ke ni ku a ni losi lweyi ni mi tivaka ko va ku loko u tlhangana ni munhu teni ku mulosa leswiyana hi ku famba ka nkama ni swi vonile hi ngi kumbe o ni dyondzisa maxi hi tlhelo n'wanyana swi vonile leswaku u ni lahla lowu mi losaka mhaka hi leyi u n'wi tivaka a wu losi lowu mi tivaka ntsena u losa wini na wini lowu kumanaka na hela ndleleni leswiyani leswi ni nga gambani mina ni tshama ni pimisisa xiswona ni swi kambisisa xiswona hileswaku u mu losa parata ku byela leswaku hala ni ta ka hi kona ku ni yihi hi mhaka ngopfungopfu nkama wa matshama
2: ya
4: loko u tlhangana ni munhu wo hambunyetana yi u nga mu losi a ta ku byelisa ku yini swaku e hala ku ni xaku xa ku va xi nga kona jalano ni swi twile ingi na lahleka ni swi twile ingi na lahleka a wu me hi tempu ni tlhela ni swo swa ku na a no lahleka swinene leswi ni swi endlaka kambe hi matshamelo ya sweswi loko xitukulwana xo tlhangana munhu hi xi n'wi losa u ta swi
2: interpretara mintoma
4: vanyingi va tlhela va ku xi ni ntirhisi xi ni nchumu xi xi lavaka kambe i nga leswaku va xi ni nchumu xi xi lavaka u va ku a nawu yi nga nawu loko xi nyan'wile a moya wolowo xi nyan'wile wolowo leswi ni swi vonaka vofu mamani
2: i fofu
4: ahai swa nga leswi swi hoxisaka a ntumbunuku hi tlhelo la hina i nga le hi mahanyelo ya hina yi nga le hi ma hi swi bukabuka ku fana na leswi u nga swi vula swa matelevhizini swin'wanyana leswi nga endlaka swa ku hi lomu ndyangwini ka hina hi lahla a wu hina hi lahla wu munhu la hina i nga ve
2: ya yeah. Eyi mpelo mpelo tswalo wa manjakazi tswalo wa manjakazi porke loko ti li konselera ankameni wa vona wa lava vantshwa ni yi vona ku hambana swinene ni hinkwako loko ni hindzile ko ni vone ku hambana kunene majahani vanhu vanyana va manjakazi kutani loko ni byele leswi na ku wena u huma manjakazi a impelo wa manjakazi na fakazi ve a nsati na nuna loko va tshama hi ku holova loko va tshama hi ku holova nsati na nuna n'wina vana mi hi hlalela siku ni sikule nambe hi mati hi chelana i dyondzo yinene kambe loko mo ma tshama leswi hambi mi nga dli nchumu mi hlekelela na wena u ta wu kuma nkama leswaku a ntamu wa leswaku ey nuna wa mina wa vuya nkama lowu i ntamu nyika hi loko i li tatana lweyi a rhandzaka vana loko u mu nyika xa nchumu a nga swi koti ku dya a tsona vana ene ivi ni njhovo ya ku va hi wonga vakokwana va n'wina hi timanga tingarosi kutani loko wo mu nyika tingarosi leti na yili chumu a swi kota ku vitana futhi a nga va vitana hi mavito lava kilebe la mani na n'wana a nga kilebe kutani a ku kokwana hahani a hi lava nga chule va mako wa vona wena mukon'wana a ngo hlaya bava lwi va nga tswala munhu hinkwaswo se a swi swi tiva ku longoloxa leswi kamba ku ni mun'we wa tindzava lowu a ku va ku maxa ukeku euke hahani a ku etiti na ku e-e mu xiplikari u nga mu lahli hahani i zazana hi xizona i nga makwa tatana kutani a swi swi tiva u sungula ku va dyondzisa a ntumbuluko kwalani kusa wo ntumbuluko wa kolowo a kule na ta swa ku kokwani loyi lweyi hahani loyi mina hambileswi no ko dyuhala kutani loko va ni kuma vanhu va ni vitana hi vito la vutsongwana no swo swa ku lweyi ni kule na ye lweyi luya wa ni tiva lo kutani a timhaka ti honeka laha u tsonana ni nga twananini nuna la kaya a tshamela bangeni papayi loko a vuya tihonya a yi hlaya leswaku va nga nwi va fanele ku nwa vavanuna kambe loko o nwa a nwa leswiya swa mpimo ni loko u tlhatsa to o namuntlha mamani wa kokwa ha ni phangela xilinyana a hina i ku phomela swaku chela mati ya munyika ya hlamba ni phamela swakudya a ku ya va yi tlelile la a ku leswiya swa ha fana ni loko ku lexa ni ndya lexi xikwembu xi khoma hinkwaswo leswi hi vulavulaka
4: swona
2: i xikhongoto se sathana kolana ku va ni nyikile na a teka lexi hi swi dyondzisi xileswo kutani hi leswi swi encelaka leswaku va hi nga hikuva swoswi a va na xo xichava u ya kuma n'wana leswi ni ku kuma loko ni ku kuma laha ndlela a hi wena kambe loko ni ya tlhasa kaya nhlikani mama mama na nga kona yi hlengeletanini mama na nga kona a ta ta vuya swoswi a nga hla swa zaka nga yi byelanga swaku a ta vuya nkama munhu swi tlhela swaku a yi hlengeletanini kambe a ta vuya i ni ta ku hi wena mani u nga ha tile swi wuhlaya a nga dyondzanga n'wana loko a tata ku nyika notisi yeleyo a swi xonganga swi xongile kambe n'wina ma ha swi koti ni matelefoni laya ku nyika ni lexi a ku kota la ni telefoni ni ni n'wana wa ma wa a mamani wa ntombi leyi na mina hi va makwavo kutani a khongelaka kereke yin'we a ni nga ta hlaya swa ku mani kambe kereke leyi n'wana loyi a dyondzile va n'wi fambisa jona dyondza hetile a koka kereke laku swe kutani loko a hola muholo wa ku sungula a yo byela papa wa kona hi one i one sapi ha swona papa yi se ni sungule ku tirha na hola papa wa kona hi xiviti a nga vuyangulanga a ta humelela n'wana loyi kutani a vutisa ku loko ni ku byela nchumu wana papaya a wu yingeli a wu yanguli leswi ha mhaka mu a ku hileswaku ni ku tswale na wuninini na wuninomo ni tindleletiso leswi swa nambulo phela leswi swi humelela ka swoswi vo ti tlhela swi nyamalana se a wu nga ta selana xi xikweneti xa ku papaya wa mina a na mi byelanga kutani a mamana wa kona a vaviseka leswaku n'wana wa mina i nkulu kambe a na yenca leswaku va ku a ni komba va tikereke lelo a wu na murari wona hi susa leswi vakulukumba va ku xungeta va ku hi luya se u famba u ya mulovola hambi kaya va nga swi tiva ku na timhaka basa swi tiva hi vafundhisi kutani swin'wanyani vana va nga maphukusiwa hi vatswele ya loko hakunene swi yenceka leswi ka makereke man'wana hi leswo n'wanana.

0: marito yeo gam nga iselaka enhleni kamabulu ya hina namuntu enhleni ka ntumbunuku ngopfungopfu
1: marito lawa ni nga avisela hi leswaku simisisani mi ya tisontweni swa twa leswaku masiku wana lawa muna vantshwa mi tilangeleto tisonto leti ta ku fana ni to tinhlaka leti kambe loko moya langa amakereke lawa khaleni khale ma nga ri kona lomu hi kuleleki kona ni van'wana va kuleleki kona ni sweswo loko hi tlhangana a ku e u kona mana ku kona wena ke ha ka xibomba xa Zimpedu ku na mfana wa a famba ka chu a famba a ni bibele chumayela kutani mina ni ve ni xibindi xa ku n'wi vutisa ni ku n'wana wa kereke mani a ku a ni na kereke hi ni vutisa hayini leswi mamani hi ku hlundzuka swinene kutani ni ku leswaku a ni lava ku tiva ku sa a timhaka leti ti hlayaka leti ti hambanile ni vukhongoti ti hambane swinene ni vukhongoti ene u famba ni xinkwamana lexi hi faneleka ku va hi ncayini hi peta mali

0: kambe ni tele ku basopisa vapfana ni vanhwanyana leswaku ti vonile loko va ku tsali Zion tshama Zion loko va ku tsali Katolika tshama Katolika loko va ku tsali Msamsusa tshama Msamsusa loko va ku tsali Awelseni tshama loko va ku tsali Nazareth tshama ni rungula mfundisi wa mina Vasco story Right, pfula ka tinhloko inwana ntsongo ka mitinhloko ta hina ti pfulekalani ka kuveni kutani hi fanele ku va hi mukulu ka mikama hinkwayo leswaku a xikwembu xi n'wi pfuna emahlweni hi ku hi pfuna hi tidyondzo ta bibele kani mama
1: yanani mahlweni hi ku hi dyondzisa mi nga karhaleni ha navela ku va ni ya mahlweni hi ku hi hlawutela leswi swi nga swi hundlaka hina hi swona
0: Kadimamba swinene salani ni hosi yanani mahlweni hi ku hi rhamba ni van'wana loko swi koteka mi nga hi kombela leswaku hi vuyisa ni van'wana lava va tlhari hi ku tlula hina
1: kanima
0: e

0: ripelile ya kwezela mwinseti wa kuranzeka ka xenge xin'wana xa mintirho la inga kari ipangalatana ni mwinseti wa hina wa emisori provincial di Maputo Gaza na Nyambane ka vusiku bya namuntlha na itaka ni xihundla xa ku tirha no vusiku. David Ntimana n'winyi wa rito lwe a nga ta ku pangalataka ku fambeni ka 10 ra timiniti ti taka. Afonso Magoli hi na yena yena khomakhomaka michini a ku va nongoloko wa hina u fikela kwatsi kun'wana na kun'wana longa kona ri pelile ku pinda. Tanihi ntoloveto hi ni mabulo lawa kunene mali lomiseke hi buleke ni jaha ro karhi leri kunene ri tiselaka a xihundla xa ku tirha nivusiku. Na hi nga si na tshokovetela ngopfu hi ta navela ku va hi tiva vito.
1: Ti nga vebula na mani?
2: Kula na Zakaria Emmanuel Shirinza.
1: Hi swona, Zakaria Shirinza ya ku vona se laha u phete laha u busy hi ku u lavetela ndlela ku va u ti lulamisela na ku vona swa nga ku se u huma entirhweni. U nga vi u nghene nkama muni entirhweni?
2: Ni ngheni dza setora ntirhweni xo xi no huma.
1: Amixulo. Hi swona. U nga va u sungule lembe muni ku tirha nivusiku?
2: Sungule 2025.
1: Hi swona. Kambe ka masiku ya ku sungula nkama wa sungula wona ku tirha nivusiku a wu ti twisa kwini?
2: Ni titwile na swi karhata swi ni bindzela mara ni zi ni tolovela.
1: Sweswo ti twisa kwini?
2: Sweswi ni titwa bemage muna na swi vona swa ku ntirho lowu wa wunene lowu ni nga ka wona mage mu porque a swi nge na ku fana ku u pfuka u tshama wa ya ko ku tirheni wa phanda para ndyangu.
1: Hi swona. Ka masiku ya ku sungula a kaya loko u huma nivusiku ku na ntirhweni a va swi amukelisa kwini?
2: Swona swi nga na byalanga ku ra vona maxa mara va ve va tolovela. Va toloverile se va swi vona swa ku mage mu ni le ntirhweni.
1: Misa. A nkarhi lowu nga sungula wona ku tirha nivusiku a wu ni nsati a wu ni vana kumbexana nsati ni vana swi ku kume hi ndlela na se u sungule ku tirha?
2: A nsati a ni kume hi ndlela nkama ni nga sungula ntirho luwana ni nge se ve na nsati. Nsati a ni kumise na ni le ka ntirho luwa. Maxi swi n'wi bindzelile na yena mara se a toloverile swo swi ni nga na yena ntini namuntlha na ni tirhisa ntirho wolo.
1: Hi xihi xa ku xihundla lexi xi tirhisaka ku va u kota ku tirha nivusiku u nga hetlile u nga khutseli?
2: A mhaka ya kona i ku loko u suka u kuya ku tirheni hlasa u fikaka laha ntirhweni ka wena u kombiwa leswi kombiwaka swona na ni le nawu nghena wa ku komba swo kombaka swona u nga ve ni ku tinyiketela ni uzongo hambiloko loko vuyela u ta wu tiva hambi hi nkarhi wa ku beka nhloko mara usiku hinkwalo na wu vonelela leswi u nga na va ku kombi swona so u nga niketeli ku a wu zongo loku bindza.
1: A loko u huma tanihileswi humaka leswi u huma u ya etlela kumbexana ku ni yin'wana mintirho fika ku endla?
2: A loko ku ni ntirho wa ku wu endla u na ku wu endla loko u nga na ku wu endla podi u ya humula u ta kota ku u tlhela u tlhelela nkama wa wena wa ku ya ku tirheni.
1: Hi swona i marito wa ya kona u nga siyela ka van'wana vantshwa ya ku vona swaku hali muntshwa kambe u ti nyiketile ku va u tirha nivusiku u nga ve ni mhaka swa ku kumbexana ntirho lowu hikusa van'wana va hlaya swaku a ntirho lowu wa ku vonelela ku tirha nivusiku lowu wa vanhu lava se va nga vakulu swinene van'wani va fanga ku hlaya swa ntirho wa madala swi ku yiniyini kumbe ntirho lowu mina ni nge gwindi ku wu endla. Hi wehi marito u nga siyela ka lavantshwa van'wana lava tshikaka va kuma ntirho a chance ku va nga kuma ntirho ku fana na lowu a ku va kuma xo karhi ku heleni ka weti kambe va dya swaku va nge swi koti?
2: A rito ni siyelaka para vantshwa vambeni ni va byela swaku a ntirho lowu loko va li kumile chance la ku va nga hi nghena ka ntizo lowu va tirha i ku va ti nyiketela ku va tirha porque ntirho lowu a wu na antanga a wu na jove a wu na madala loko i li ntirho ku hela weti u hola va ku nyika xa wena khomakolani wu tirha i zito lebyi ni nga na byona ntsena porque ntirho i wunene ntirho i nga ntirho i ntirho i zito lebyi ni nga na byona khanani.
1: Hi swona kambe swa endleka swa ku u tshika u nghena nivusiku na u ti byela swa ku u ta huma ni mixo ku cinciwa va gama va nga ku cinci?
2: Swa endleka.
1: A loko swi endlise xileswo u gama endla yini?
2: U gama wu tlhela u continuera ku tirha mara va gama va ku loko va vuya va ku remburisela a leswi u nga pfaleta a jaha le limbenyana loko ka li nga vuyanga.
1: Hi swona. Hi khensi ngopfu ku va swi kotile ku va u ti nyika nkarhi lowu wa ku va bula na hina hi kota ku va hi tluleta na vutlhari. rikuva van'wana vantshwa va swi twisisa swa ku i mfanelo yakwe mun'wana na mun'wana ku va a wu landza un'wana na un'wana ntirho lowu humelelaka kusuhi.
0: Inaka muyingiseti wa ku rhandzeka, hina hi gemeta kola mabulo hi veke na wona ka siku ra namuntlha, na hi navela ku va ku fambeni ka mabulo lawa xi li kona xo karhi lexi xi londzovoteke nkongometweni wa ku va u cinca a mahanyela. Ngopfu ka wena u vulaka leswaku a wu nge swi koti ku va u tirha ni vusiku hikusa a vusiku byi endlile ku etlela. Ina, ya pfumela, a yali, kambe tiva leswaku loko a nga li wena u fanele ku swi endla, a nga ve mani mun'wana loyi a fanele ku swi endla. David Ntimani a le ku jegwengeta.